0: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong Globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
1: Helen, kaobalaw rin si sir. Kagagulayin di Polog City. Kung ang dibati nga sakit kapag na-diagnos ko nga colon cancer stage 3, magkulak na ko at to. Sinap, gayon maglisid PCR. Pero gidala-dala ragid na ko sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko sir na nakagamit ko sa inyo na Power 10. Sa maskin, tulog pa lang ko naka-imam sa Power 10. Nanggawas yun ang mga kuan dautang na naka-stack. Unang, ako dyan pong pasalamat yun, sir. Tanan mga naminaw karon sa inyong programa. Sulay lang yun sila. Huwag yun na imposible. Nigaan yun akong lawas, sir.
2: Dong, schedule biya nato karon dong.
3: Kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
2: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max Capsule with a macaroid, so palmito, horny goat weed, tongket ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, guyabano extract, og cinnamon. Kun asa muhatag og saktong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max Capsule, isara ka kapsula, 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron si sigurado nga Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
3: Day, schedule ba ito karon day?
2: Kani, akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
3: Tira mo lang.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Alang sa panginanglanan sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So, asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ko si Letlet, 41 years old, o nagpuyo ko sa Lagaw. Nabantayan ako, akong lawas nga kanang nagsigin ako kanang dugo everyday kumaga. Tingala ko nga, nag-abot ako ang menstruation. Puratan ko kay, daghan dito kayong dugo, nagkayong nang gawas. Ingon ako ang friend, kaya ipakita man ako sa iyahan. Ingon siya nga, hala, anong man na siya, mayuma. Pero karoon, nawala na siya. Ito nga coffee, itong Mega Coffee, effective gid siya kaayo. Kaloy asa Ginoo, wala na gid ko gibati, gaanak akong lawas nga lipay ko kay wala na ko nagsigig dugo-dugo. Mura gid ako ang kalipay sa Ginoo kay nagampo mi bangaw na ay gamiton ang Ginoo nga instrument para ma-healthy ko.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
5: Maayong balita mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga kinahanglang bitamina sa bata sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3 and E, folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles, taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids, makapagana, makapahait sa memorya ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
6: I Care Gold Capsule.
7: Kini, si Jun Cardel, taga Negros Oriental.
8: Akong mata, nagkapugita, di ba ga, kayo tiridiyong.
7: Ipangayon dyan ko, 45,000 cash na, o dyan, Manila, pa dyan himoon.
8: Motong,
7: wapa may budget, pasandaan na ako, hangton, nabot kong palawan, yatagan ko sa kabigong I Care Gold o I Care Daps. Kahit pula na lagi kayo akong mata, mga 3 days. Motong, akong iparayon na. Karon, nawala na dyan. Epektibo dyan kayo ang I Care Gold o I Care Daps.
9: Palit sa mga butika, Shopee o Lazada.

you're still tuning in to your paboritong radio station. This is 94.3 Light FM Bukidnon. And yes, there you have something from Michelle Wright on her song entitled Your Love. My God, it is now 6 minutes after 9 on the clock. And yes, this is your new friends and yung radio mga sugiki pa min now. And my name is Chris Tendero. Tinderong walang tindahan at ang tinderong hindi nagpapautang kasi nga naman walang ang tindahan. Yes, mga igala, no? Mapay mga utang. Anyway, sa magandang morning, kumusamos mo na itong kapuntagon mga sugi ni Pamino. Ang tanan ba nakapamahaw na? Diba? Kumusamos mo ninyong kapuntagon garoon. This medyo kanagawan mga higala, no? At dali sa Bukidnon mga higala, medyo doon ay madag-umon na kapuntagon dire, no? Nagpakita si Haring Araw. And by the way, di na itong kalimutan, no? Matungog po dahil ito mga higala dito sa may siyudad sa Panabo. Lagi sa Light FM sa o sa Infinite Radio. Ayos sa kapag malipayong pagpaminaw sa tanan natong mga kahigalaan diya. Okay, mga bag-una kong mga amigo, mga amiga. Sa mga kabuntagon. And good morning kayo sa bahagan na Ma'am Rose. Yeah, and ingat man kang Sir Wolfie Oreo. Ang atong mga pag-iitan. Para itong mag-iitan ng operation manager, Sir Wolfie Oreo. Naman siyang body karon mga subindi paminaw.

Yes, mga higala. Oh. Wala ko na orient sa microphone nga, so hindi pa minaw. Pero okay lang na, no? Anyway, once again, sa kamalipayang pagpaminaw, diri sa lungsod sa Kibawi. Yes, okay, may nga morning sa kaninyong tanan. And welcome sa atong programa mga higala, ang programa nga Yesterday Once More. And I'll be playing your favorite love songs mga suking tepaminaw nga mapabalik sa inyo mga kagahapon, di ba? Kaya katong mga kanta nga makapabalik sa kasakit o sa kalipay nga inyong nasinatian kaniadto sa inyong mga hinigugma, yeah. Di ba? Banuban na magigala until 11 ng morning. Yes, and also, like to say hi and good morning just sa may Panabo City. Okay, madungog na diyan mga suking di pabinaw, pinahagi sa may Light FM 90.9 o sa 96.1 Infinite Radio. May nga pagpaminaw dahil ni Sir Kebs. Okay, good morning. And igon man kang Ma'am Rose. O kang Sir Wolfie. Okay, usa ka malipay pagpaminaw. Good morning. O usab kang Boss Lloyd. Nagauban ni Sir Garong Takna. Sama sa itong kabuntagon. Hinaot ko nga okay kaya itong pagmata, no? O ga, naghinaot ko sa tanang na binaw karon nga nakapamahaw na ang tanan. It's a beautiful Thursday. Thursday ba karon, no? Yes, a Thursday morning mga higala. Okay, pizza dos sa bulan sa July, ning 2026, sa tanan sa ulog silang adlaw na tawan, happy, happy birthday. Sana ay mabusog niyo kami. Diba? Naginawad ko nga magmalipayon ka ning kasaulugan si mong adlaw na tawan. Dito, no? Bisan pa mag medyo nag-struggle-struggle na karong panahuna. Ilang ginato kalimtan ha, ang pagpasalamat sa itong labaw magagagahom for giving us another year to see how beautiful life is, di ba? Ang pula ito kay gala, di ba? So, wapamatay ka na kuhan karon, wapamatay panghanda karon. Sa ilang kayo, basin sa sunod tuig, maokin ang tanan, di ba? Hanap magin ang mga igala ng atong nasinati nga kalisod karon. Di magkakuan, di ba? Di magini siya, ingon na perbinti na lang. O, di ba? Tanan imong nagian karon mga sungit ni pamilya. Nagyapoy ka ng kuhan, kaning mga darkest days in your life, di ba? Nagyapoy ka ng kuhan mga higala. Nagyapoy nagpaabot nga kahayag. O, at good morning sa tanan akong mga kapwa tindero ug tindera nga nakapaminaw garon, naka tune in sila nga taksa-taksa ka mga radio sets. Alright, sa mga patisoy na itong mga tindera ug tindera nga naka tune in right now sa kamalipayang pagpaminaw sa inyong tanan diyan mga higalan, ginaot ko nga ubay-ubay na itong halin garon, no? Si Christindero ragi nga way halin ani mga higala. Saan man maura ni nga tindero nga walay tindahan. Ang tindero nga dili magpautang kay saan lagi pagpautang, di ba? Wa kay tindahan. O na mga igala, ang ginabuhat ng Christindero, ako nalimang utang. Di ba? Anak na lang good. Anyway, doon na kita 12 minutos na nakalabay sa alas 9 ang takna sa kabuntagon mga suking pipaminaw. And the time check was me Braro as by Kutis Mistiza mga higala. Okay, doon na tayo duha ka klase sa itong Kutis Mistiza, no? Ang itong Kutis Mistiza Glutathione with Collagen Soap o itong Kutis Mistiza Carrot Papaya Soap mga higala. Alang atong mga kigalaan na itong mga kagpapahindan. Medyo na insecurity sa ilang mga pamanit mga higala. Ito bitaw nga, kuhan bitaw. Dili bitaw confident mga suking tigpaminaw.
tungod sa ilang mga uneven skin. Tungguan di ako. Kung guban mga igala, gusto kay sila magkuan, di ba? Gusto kay sila magsulub-sulub ka ng guban mga igala, kining mga sandub ito. Pero dilaga kabuhat. Kay lagi, nabalaga, kay kanilang makatsawan sila, kay medyo itom yun ilang kilikili. Alright, maraming tubag sa inyong problema mga igala, ng atong kutis mistisa. Alright? And also, ang atong kutis mistisa mga sugi ni Pabinaw is mapalit na to diri. Ah, mapalit ninyo diri. Oh. Mapalit ninyo diri sa itong sabihanan mga sugi ni Pabinaw diri sa may... diri sa may... unsa kini siya na burok diri... barangay is mga igala mo no, saan siya napurok sa nami sa kanagwan na Rita Dumaog building kay door number 1 mga igala sa second floor ha andam kay ming muabi-abi sa inyong sa inyong tanan mga suking kapaminaw. Alright, anyway, it is now 14 minutes after 9 ng morning. And for the meantime, I'm gonna give you a song coming from Rupert Holmes this time, mga igala. His song entitled Terminal. Alang sa tanang mga commuters nga naka-tune in right now. Padulong silang taksa-taksa ka mga working places. Sa kamalibayang pagpapinawin, good morning. Kaupan nag-iapon ninyo si Chris Tindero.

Sa panahon karon ti man, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na. At ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ng crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Ang mga produkto sa Cutis Mestiza mapalit sa Kibawi, Bukidnon, sa Eduavi Pharmacy, sa Damulog, Hilaya Pharmacy, sa Malapag, Carmin, Cotabato, sa Hamura Pharmacy, sa Kadingilan, sa DXRK Radio Kabarkada, sa Maramag, Kuanto Pharmacy. Mapalit usab sa Sibihan sa Light FM, Barangay East Kibawi, Kibawi, Bukidnon.
5: Agay, ikasakit, ay, agay, kasakit.
1: Naunsa mang katay, nga nakikita naman ka sa saog.
5: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak, laki pa nga akong tuhod, pwede sakita, pastila ning rayuma, kasakit, paita ning matiguang nagyong tao, daghan nagyong tagbatiun sa itong kalawasan.
6: Ayaw pag-anto sa imong sakit ay, niyaw. Ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
1: Unsa man na?
6: Nong Laring Essential Oil.
1: Nong Laring Essential Oil?
6: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas dai ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
7: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence kaya ng feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
8: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
9: Si Ginang Ineng, 66 anyos, usa sa mga nag-anto sa lison nga pagbawa sa matag adlaw o insomnia. Apan, human sa iyang kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, nahimo nang regular ang iyang pagbawas o nawala na ang iyang insomnia.
10: Ako si Ineng de la Vega, 66 years old. Sa una, naglisod jud ko o kanang bawas sa pagtulog po. Naay nag-introduce ako og Mega Pure kapon. Kadto, pagsulay na ako og inom sa Mega Pure, maayo na nga akong pagbawas, labi na gyud sa akong pagtulog. Kadtong wala pa nakasulay, hinahangyo ko kamo nga i-try ninyo kay para makita ninyo ang epekto nga maayo gyud ay sa atong bawas.
9: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
11: Gliserio J Variation. Sige. Mga malangga sa bongga si Bugay.
12: Unsa may mo testimony sa itong product, sir?
11: Usa na lang sa kapsula nga akong ginindin sa kada adlaw. Kada adlaw sa kapsula nga akong gigamit. Power Team Bio. Motoy, kanunay ako karon akong ginindin. Ang akong gibatin nga, anaw gumikan nung gading sa Power Team Bio. Muna akong ginindin, hindi ko magpabiya.
13: Power 10 Probio Capsule. Ato kining i-maintain. Katuluso sa kaadlaw, 30 minuto sa dili ka pamukaon. Power 10 Probio Capsule aron makumpleto ang bitamina ug mineralis nga atong gikinahanglan sa atong pagmaintain niini. Bahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta batiun og kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion. Maghatag kanimo og maayong paminsar matag adlaw. Mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naa niini. Power 10 Trubayo Capsule, normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Trubayo Capsule, kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Trubayo Capsule, panglawas mo nga sigurado.

Yeah, there you have it, something from David Pomeranz on his song entitled Undying Admiration, mga suking paminaw. At back on your radio na nag-iisang tindero ng inyong radyo, mga suking paminaw. Tinderong walang tindahan at ang tinderong hindi nagpapautang kasi nga naman walang ang tindahan. Mabay mang utang! Alright, mga asok, ito kami na mag-uban-uban ta all the way until 11 ng morning. And once again, mayang pagpaminaw day ha, that's may Panabo City o tibok Davao Region. Kagilanghuban sa Davao Oriental, Davao del Sur o Davao de Oro, mga asok, ito paminaw sa kamalipayang pagpaminaw, ganiyong tanan. And by the way, wapapantay official text line, mga asok, ito paminaw, dire sa

Tibok Davao Region, kagilanghuban sa Davao Oriental, Davao del Sur ug Davao di Oro, mga sugid pabinaw sa kamalipayang pagpaminaw ganiyong tanan. And by the way, wa pa man tayo official text line mga

0: Problemado ka ba kaya wala kayo ni Fons? O, sige la, at doon na.
1: Davao del Sur o Davao de Oro mga asok na paminaw sa kamalipayang pagpaminaw ganiyong tanan. And by the way, wapapantay official text line mga asok na paminaw din sa itong pagpanglimbyo silang balay, no? Ayargin na sila magkuhan mga higala. Ayargin na sila makahigayon ng panglimbyo, no? Kung makakuha nila mga chikiting. Makalakaw nila mga chikiting, di ba? Makaato na iskwilahan. Marakin na yung langay. Higayon ng higala. Kaya, bitapon nung anong kuhan kayo. Murag, kapag kayo liyok-liyok bitaw. Kapag kayo liyok-liyok mga higala. Kung daghan kayo tao sa palibot, di ba? Especially kung mang limpiyo ka. Ah, di ba? Ano gina mga higala? Mas okihan ba sila mga asuking paminaw nga mag-inusara sa ilang pagpang limpyo. At kagahapon nga dlawa na mga higala kaagi sa ulog sa municipality o pagkibawi ang ika sitinta ka katuigan. Okay, sa araw ng kibawi mga suking di paminaw. And successful gyapon nila ang mga higala. Successful gyapon nila mga kaliukan, no? Si Tinta Katuig na nagbarog ang kibawi.

calling and text line mga higala. Alright, sa 0927-958-0601. Pwede po gihapon mong gana. Pwede po gihapon mong mag-send sa inyong kung dyan, no? Pwede gihapon mong mag-send og Gcash. Alam mo na, di ba? Good morning sa inyong tanan di, sa tanan nga nagkabisi na karong atak na. And also, may nga pagmaminaw dyan sa may Carmen. Alright, may nga pagmaminaw day kang Dupita ng Carmen. Okay, request na song na ikaw, tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Anagin mga, anagin no? Dapat continuous lang. Sagunsa ka, kuan, sagunsa ka, bugat ang imong gi, kuan karon gilukdo karon. Pero mga tanan kung anong gilukdo-lukdo mabunani mo, di ba? Di ba? Bukat kayo magilukdo-lukdo, pero nga anong mabugi mo ng gilukdo? Pwede mo na tayo ibutang. 34 minutos na nakalabay. Sa alas 9 ang tag na sa kabuntagon, mga suking napaminaw. The time check was brought us by case fragrances, mga suking napaminaw. Para feeling fresh, good always, mga higala, no? Okay, usapod nila sa magkapabaw sa itong confidence bitaw. Kinibitawang humuta always sa itong mga kauban, sa itong masugatan, mga higala. Nang matawag yung ka na head turner ka ba? Ang uban ka, stiff neck na gin sa imong mga higala. Uy, ka humot ba ito? Alright, magigala, gamit na sa itong case fragrances, mga suking tupaminaw, no? Available kayo sa itong sibihanan. Alright, ang kanimutang din sa may Rita Dumaog building, mga suking tupaminaw, din sa may Barangay East Kibawi, mga higala. Namin sa second floor, door number 1. Makikita ilang ninyo, mga higala, si Tatay Paeng, o madili si Christine Dero. Andang may kami mo abi-abi, mga higala, no? Okay, once again, alang sa mga text greetings, mga special hi and hello sa inyo, mga special someone. Di ba? Masinag sa ulog mo sa inyong mansari. Mansari. Di ba? Mo daw ning kuhan, mga higala. Mo daw ning na-invento daw ning mansari. Kay kasagara, wala na daw ni Aboto ganagan anniversary. Di ba? Wala daw ni Aboto anniversary. Mo nang pugos ang gina-invento ang mansari. Ay saklap pagi na mga sugi ng pabindaw. Napagi ka ng guan. Napagi week sari. Di ba? Anak na siya, teknik na lang ba para na ikanagwan bitaw? Para ikasog diliman mo abot o anniversary mga higala. At least every month, di ba? Na makuha ni mo. Na kayo masindan mo. Happy mansari lang. Happy mansarihan. Alam, may nga pagpuminaw na lang ninyong tanan. Tanan, nagsaulog sila ang anniversary. Silang mansari. Alam, may nga pagpuminaw ninyong tanan. And good morning. By the way, 36 TV Dotos na nakalabay sa alas 9 ang tag na sa Kabuntagon. And also, the time check was being brought to us by Muscleman Capsule, mga higala. Food supplement ni natay, food supplement para sa mga kalalakinan. Diba? Nabitaw nga, sobra kakaboy mga higala. Dili na ginila maservisuhan ang ilang mga partners sa ilang kinabuhi. Oh, do you know? Pero ay kabalaka mga higala, hanay solusyon ana. Hanay solusyon mga higala. Okay, ang atong gamitan na ninyo, atong muscleman mga suking paminaw, para karagtuskig at berbintin ba? Di ba? O ka, dili lang ni si sex enhancer mga higala. Apila sa bang mga higala. Pabusin sa imong immune system bitaw para always on the go ta, di ba? Mapasa kama man o sa atong daily

Nga trabaho kumbati gid kayo diba dapat ay muscleman coffee mga suking paminaw okay gamit namo sa tong kuana mga produkto dere og usab lang atong mga kaygalaan nato nga dunay gipambati diba na dunay mga gipambati na silang galawas lati singi ni atong kuan mga higala ang atong mega pure 12-in-1 coffee mix. O ingon ba ng atong Mega Pure Capsule, mga suking paminaw. Available kayo na sa atong Sibianan. Okay, dire sa Barangay East Kibawi, mga higala. Okay, once again, naimutang ta sa second floor, door number 1. Okay, makikita lang ninyo si Chris Sendero, kundili wag si Tatay Paeng. By the way, for the meantime, I'm gonna give you a song coming from Rick Price this time, mga sugi ni paminaw. Okay, a song entitled Nothing Can Stop Us Now. Sana all, wagi makapugong, di ba? Kapan lang yabunin si Christian Dero. I love ya.

0: Balita ko, kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
1: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
0: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
1: Cutis Mestiza lang yan.
0: Cutis Mestiza?
1: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
2: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
3: Ang mga produkto sa Cutis Mestiza mapalit sa Kibawi, Bukidnon, sa Eduavi Pharmacy, sa Damulog, Hilaya Pharmacy, sa Malapag, Carmin, Cotabato, sa Hamura Pharmacy, sa Kadingilan, sa DXRK Radio Kabarkada, sa Maramag, Kuanto Pharmacy. Mapalit usab sa Sibihan sa Light FM, Barangay East Kibawi, Kibawi, Bukidnon.
4: Mega Pure Herbal Capsules, the 9-in-1 Capsule. Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-anto sa insomnia o lisod nga pagpagawa sa hugaw. Ug usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos ni ini. Apan sukad nga niinom siya sa Mega Pure Herbal Capsule, nawagtang na ang iyang insomnia o constipation.
5: Ako si Teresa Castillion, nagapuyo sa Rangani Province, 49 years old. Ang akong basulti sa Mega Pure Capsule, okay gid kayo siya kay dati wala pa ko nakatake ni ini. Tanang ay ko problema sa akong bowel movement good, nako problema niya. Sa pantry sa akong pagtulog. Pero after ko naka-take sa Mega Pure Capsule, okay na kaya kung bawal movement ako, akong pong pagtulog, okay na gid kayo siya. So, sa katong wala pa nagka-try ni ini, ilan nang i-try para po nila mag-experience ang akong na-experience.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
6: Kining oras, yatod ka na to sa JC Water Refilling Station, Labuago, na Kibawi, Bukidnon.
7: Ako dai si Ryan Gudinis, nagpuyo sa Midsayap, North Cotabato. Usa ko ka sika driver nga nagabiyahe adlaw-adlaw. Nga kanang inig mauli ko sa balay, wala na koy time sa kong asawa kay tungod kay kapoy na kaayo. Sa diha nga nay naka-recommend sa kuha aning Tiramax capsule nga nindot daw kayo ni inig mo inom ka ani, mabalik kid ang performance nimo sa imong asawa. So kaning paggamit nako ani na iba na gyud kay sa performance nako sa kong asawa, nindot na gyud kayo ug nalipay gyud akong asawa sa tungod aning Tiramax capsule kay ang time nga nawala ni balik na tungod sa Tiramax capsule.
4: Tiramax capsule mapalit sa mga butika.
8: Serio di variation mga malangga sa bongga si Bugay.
9: Unsa may mo testimony sa tong product, sir?
8: Usa na lang sa kapsula nga akong ginindin sa kada adlaw. Kada adlaw usa kapsula nga akong gigamit, Power Team Bio. Motoy kanunay ako karon akong ginindin ang akong gibaten nga ano gumikan nung gading sa Power 10 Bio. Muna akong maintain, hindi ko magpabiya.
10: Power 10 Probio Capsule. Ato kining i-maintain. Katulusa o sa kaadlaw, 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probio Capsule. Aron makumpleto ang bitamina o mineralis nga atong gikinahanglan. Sa atong pag-maintain ini, mahimong kondisyon ng imong lawas o dili ka basta matiun o kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion. Maghatag ka nimo og maayong paminsar matag adlaw. Mupino o buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naanini. Power 10 Probio Capsule. Normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probio Capsule. Kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
11: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug mo resulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usa nga tus duha ka tulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tin-aw ug klaro nga pananaw, Viscomac Eye Drops.

What up, you're still tuning in to the Paburitong Radio Station. And there you have something from Debbie Gibson. Her song entitled No More Rhyme. It is 55 minutes after 9 on the clock. It's again me here. Ang nag-iisang tindero ng inyong radyo, ang tinderong walang tindahan, at ang tinderong hindi nagpapautang, kasi nga naman walang ang tindahan. Mapay mga utang. Askang tigiya mga sungit ni Pabinaw. Pasaka, adunay itong nabasan din mga igala, no? Nga na biktima sa usaka budol-budol syndicate mga igala. Kaya na itabo ni dito sa may North Cotabato. Kundi na isa kababayan ilang na biktima. Matod pa mga igala na hypnotized daw ang maong babae. Okay, na hypnotized daw mga igala. Grabe din ni sila kanagwan, no? Grabe din ni sila baba mo kuan mga higala, no? Kay laliman ka? Oh, na himo nilang mapasugot ang usa ka babae, ang mong babae mga higala. Okay, sa pagtanyag, pinaagi sa pagtanyag kaniya kanagwan, 20,000 pesos mga higala, no? Okay, baylo sa jewelry. Okay, necklace og kuan mga igala, ha? Necklace og wristwatch sa saka babae din 2,000 pesos. Oh, grabe ka kanagwan, no? Napay cash niya kanagwan, ha? Napay cash na involved, ha? Ang gibuhan sa mga kuan mga igala, mga miyembro sa nagbudol mga higala. Ang gibuhat nila usa ka kananguano ilang gipakita og usa ka mga bundle sa kwarta mga higala. Kung imo siyang tanawon sa kananguano, makita nimo sa video mga higala. Oh, kananguano bitaw mo ragi puto sa gamay nga kwan ba, gamay nga folder bitaw na igo lang gid masunod ang kwan mga higala kan gi kwan bitaw pilo-pilo na kwarta kunuhay. Makita din ang tag 100 na binandol mga higala. Sadiyang nahatag na sa mga babae ang iyang jewelry mga higala. Dali po din ni sapat ang maong ang nang budol. Siguro na himasmasan ang maong biktima. Iya da yung gikuan, iya da yung gisusi mga higala. Kung unsa ka legit ang iyang nadawatan nga kuan, itong budol money. Okay, then iyang na kuan mga igala, iyang na tanto nga pastilan ang katong mong budol money nga gihatag kaniya. Ang kuan din mga igala, ganing sa kagatos ka pesos bitaw. Lagi pilo-pilo mga igala bitaw, pilo kuan para tanawon, kung tanawon sa gawas. Tanawon siya sa gawas mga igala, tulog siya ka bundle nga tinag 100. Then allegedly mga igala, kanagwano na anggi ingon sa maong nambudo, sunod daw ato 20,000 kapisos. Pastilan, no? Bitaw, no? Medyo, kan mga igala, medyo katawanan na, paminahon. Dapat gid mga igala magkuan gid ta, no? Mag magmaigmat gid ta ba mo na nga pahimang, no, sa mga pahimang, no, sa kapulisan mga suking di Paminaw na dapat gud magpabiling vigilant dayon dili dayon mag tuo sa mga hanyang sa usaka, mga sa usaka estranghero kanimo, di ba? Labi na involved na imong kuan kaptangan, di ba? Imong kaptangan bayluan og salapi. Bay nga na mayra ba na sila kay imong kuan mga higala? Mayra ba kay na sila mo sell stock mga higala? Ba mo gina ilang kuan mo na ilang specialty. So be vigilant gitong mga higala. Sa nasa pang lugar atong maduan. May maigmaton kita. Diba? Para dito mabiktima sa usama sa maong babae dito sa Mlang Cotabato mga higala.
By the way, oras, doon na kita saktong alas 10 ang takna sa kabuntago. Dahil lang gyapon ninyo nakauban si Cristindero mga igala. O gamay nga buntag na iha sa tanang mga haligi sa panimalay mga suking tigpaminaw. Nga medyo giyamiran na sila ang mga misis. Kay iniguli nila sa... inikuli nila sa ilang panimalay, matag human silang trabaho. Diba, igo na lang mukhaon bitaw dahil matulog. Sas mga igala, no, ay ginaan ninyo, kanagwan mga igala, ay ginaan ninyo pasagdi nga mawala na kuan mga higala na aktibidad. Diba? Ay ginaan ninyo pasagdi mga igala na mag, kuan, na mangluon ang imong partner na mga higala. Tungod sa ingana nga kuan bitaw rason, wa na kay kuan, wa na kay kusog para kang misis, wa na kay ka kuan, wa na kay ka perform. Well mga igala, no, atong gamitan na ninyo mga igala atong Muscleman Strong Coffee mga suking paminaw. Ba dili lang ni pangkuan mga igala, ha, dili lang ni pangkuan, labing-labing sa atong mga partner, no. Okay, magamit gyapon ninyo mo mga igala si nadlaw-adlaw ni mong gimbuluhaton. So para always kuan condition gatong lawas mga igala. Di ba sa atong trabaho man or kang misis? Para always kuan gid ba? Para always gid mga igala nga happy si misis, di ba? Para bitong mamuypuy pa mga kanagwan, managhoy pa mga igala. Welga kanagwan, welga prepare sa imong pamaho pagkaugma, di ba? Di ba? Uy, condition ng misis ba yun? Condition ng misis, okay na, kuan man. Naservisyuhan man, ha? Naservisyuhan man og darong. Maghatag og remittance. Kaya magkalabing-labing bigyan si mister. Kaya pagkaugma na, kanagwan, no? May panagoy ni misis, eh. Welga lutog, kanagwan, welga lutog pamahaw, di ba? May pag-smile. Agabita na itong Muscleman Strong Coffee mga igala. Og nabutay ko na kining Muscleman na food supplement for men mga suging dipaminaw. Kuha na itong produkto diri sa usa sa mga produkto diri sa itong sibihanan mga suking dipaminaw. Alright, ang itong station ang Light FM mga igala naimutang lang diri sa may door, second floor, door number 1 mga higala. There is may Rita Dumaog building. Okay, there is barangay East Kibawi, Bukidnon. Oy, good morning day ha, kang nanay kong tatay da. And also sa ilang mga kaubanan da. Diri sa atong nahimutangan. Hello, good morning kang nanay tatay. Ano na kita ay 3 minutos na nakalabay sa alas 10 ang takna sa kabuntagon mga suking tipaminaw. And once again, alang sa mga text greetings, mga requested songs, mga higala. Alright, mamahimo ka na ninyong isend sa itong temporary nga text line mga higala, ha? Ilang mo ganagwan na text sa inyong naandan na text line sa may panabo. Okay, makabasa na si Ma'am Rose o si Sir Kev Saragyo. Diba? Good morning na yung Ma'am Rose Marie Amit Bulfa. Ang atong inaptikong general manager sa atong sibihanan mga higala. O kang Sir Oreo, Wolfie Oreo. Bali naman ni. La good morning. O ingon man sa kauban ni Sir Karon kang Boss Lloyd. Kaya, usa ka malipayang pagpaminaw. Good morning sa inyong duwada, sir. Okay, once again, sa text para sa inyong text greetings and mga requested songs, pamahimong isan sa 0927-958-0601. Okay, once again, 0927-958-0601. O, turun bagi ni Cristindero mga higala, ha? 0927-958-0601. Mamahimo ninyong i-send dyan yung mga text greetings mga panimbaya sa inyong mga kabanay. Diba? Pwede po mong masayang sakog Gcash. Diba?
Ah, verified na namang gala. By the way, for the meantime, I'm gonna give you a song coming from Patti Smith and Don Henley, Hanley this time, mga higala. Other song entitled Sometimes Love Just Ain't Enough. Sa mga higala, gugma, diligyo sa enough. Kawalagi abon ninyo ang nag-iisang tindero na inyong radyo, tinderong walang tindahan at ang tinderong hindi nagpapautang kasi nga naman walang ang tindahan. This is Chris Tindero. I'll love ya. Mwah!

RK Three, you have it something from Bogey's Law of Gravity. Okay, sana dalawa ang puso ko. Ba, para dili na kinanglan mamili mga higala, no? Pero it is now 19 minutes after 10 ng morning. And yes, kauban nagyabon ninyo ang tindero sa inyong radyo, mga higala. Ang tinderong walang tindahan at ang tinderong hindi nagpapautang. Kasi nga naman walang ang tindahan. Ay, there is a kibawi bukid nun, mga higala, no? Hinay-hinay nagpakita si Haring Araw. And good morning day ha sa mga construction workers nga naka-tunin sa itong panag-uban nga ron. Again, no? Sa tanang mga mason, sa tanang mga foreman, and sa mga laborer. Hala, good morning kanyang tanan niya, mga higala, ha? Dili ka ba init, ha? Dili ka ba init, mga higala? Masa, tangita, tagka ng landong-landong, di ba? Anyway, sa malibang kapagpaminaw po day sa mga kapwa na kong tindero-tindera nga nagkabisi karong takna ang mga higala ay mga patisoy o mga patisoy na mga tindero-tindera umasama sa halin diha. Ubay-ubay na maghalin? Pawi na bang puhunan? O nakaginansya na ba ang tanan? Masikrit, ang sikrito ang mga higala. Mura bitag yung tindero bitaw. Ang sikreto daw na maghigala para daghan daw taghalin always. Sa kanakwanta bitaw, kaning approachable ta sa itong mga customers, di ba? Ano bitong pagdol sa kanakwan bitaw? Pagkakita sa customer ni mo sa imo ha maghigala. Uy, kanin siya, oh, ragkanakwan, hapsig yung panagway, oh. Ah, di ba? Ay, diri ko, eh. Eh, dito sa pikas, oh, sige mugut. Nag-slice raba ni siya kananguan. Nag-slice raba ni siya para sari na kananguan o tanon. Basin ma... Kuhanan ko, ma-appel ko slice ani. Di ba? Oh, di ba? Smile kita always, mga iga. Then, yes, dapat approachable kita, no? And, atong hygiene po, di ba? Para di ta, mga kananguan, mga igala. Para dilita, kananguan, bitaw. Feeling uncomfortable, mga higala, sa itong mga customers, mga higala. O, nanato yung kakwandirin, no? Natong produkto sa kutis mustisa. Kutis mistisa, mga higala. Doon ni kakaklase, ha? Katong gusto mo puti, di mga sugingig paminaw. Again, natay kutis mistisa glutathione with collagen soap, mga higala. O, itong kutis mistisa carrot papaya soap. And sa tanan ato mga higalaan nga kababayinan mga higala. All right, maayo po daw ning kuan mga higala. Alternative kanang-kuan soap mga higala para sa to mga kuan no. Aun sa ni kaning kuan no. Diri gyapon ni nimong kuan mga higala gamitin. Sabon sa imong tibok lawas. Alternative daw ni mga igala sa mga feminine na soap mga igala. So kung nga itong nahudan mga igala, pwede ragod kayo nino. Para dilit naman yung mahong singot mga igala. Gamit always sa kutis mistisa. Alright, and also, para humot perminti mga igala. Sa atong mga tao nga kadaadlaw na itong masalimuha, di ba? Especially sa mga drivers, sa mga tindero-tindera, di ba? Na itong guys, fragrances, mga igala. And don't worry, mga igala, kay every kananguan, every available na guys, fragrances na ito, di mga igala, is na ay kananguan, na ay tester, mga igala. Ay lang dala, ha? Ay, igol lang imo magawan ba? Sinutan mga igala kung unsang fragrance ang imong ganahan, di ba? Unsang humot para gyud sa imo mga igala.
Smay mga ginang nga itong mga kwan, di ba? Itong masimutan mga igala una. Para di kita mag-mahay, di ba? Kung once magkapili na ta. And don't worry mga suking digpaminaw, ha? Kaning atong case of fragrances mga igala is kanang kwan, inspired ni sa mga kwan mga igala, mga international brand na mga perfume. Ah, di ba? And long lasting yabo ng fragrance ani mga igala. So di babalaga, di ba? Sabi ta gilabi na ato mga singtanon gayon. Uy, ano ni mao mga singot do. Di ba? Kaning mo tagir mga igala no kaning kuan bitaw. Kaning musakay kag pampasayro ang sakyanan. Di ba? Grabe ka kanang kuan na uncomfortable kay, di ba? Sa paminaw mga higala. So mao ni atong kuan ha, mao ni atong produkto mga higala. Mga suking na paminaw itong case fragrances. Lagang available na mga fragrances mga igala of your choice. So, bisitahan na itong asbihan diri sa Light FM mga igala na naimutang diri sa Barangay East Kibawi mga igala. Diri sa may Rita Dumaog Building. Second floor mga suking tigpaminaw at door number 1. Panuktok lang. Ah, di ba? Panuktok lang. Now, always si Papa, kanaguan na, Papa Tibbs. Si kanaguan mga igala. Si Tatay Paing. Tatay nga walay apo. Di ba? Tatay Paing. Huwag ingon man si Chris Tindero. Ang Tindero pong walay tindahan. Puro ni wala mga higala. Di ba? Puro ni wala. And di asa pa na po magigala. Available po kaya itong products sa Kaysa Fragrances. So, gingon man ang itong guan, no? Kutis Misty sa mga igala. And nalimot lang kung sa yung location sa itong station diya. Sa may Panabo. Kaya na po diya mga igala. Willing kayong mo entertain si Ma'am Rose diya o si Papa Cares. Oh, bahala daw ka na gan. Bahala ka walay love life basta na ikwarta. Lagi boarding ang Papa Cabs o gingon man kang Ma'am Rose. O sa tanong mga DJs ang mga kaubanan ng DJs kang DJ Arian o gingon man kang guan. Kang DJ Tekla. Hala, good morning kaninyong tanan. O nanginawad ko nga okay kaya itong kabuntagon karong unsa may inyong ipang buhat ang mga igala. O nanginawad si Chris Tindero na hopefully nga mamahimong productive ang imong adlaw karong adlawa. Diba? Ginaot ko nga dili makuan no, dili masayang imong adlaw mga suking dipamina sa paginukto, sa pag-scroll-scroll lang sa imong cellphone diha. Diba? Isa lang gudog sa ginagmay nga mamagi mga igala no, sa ginagmay nga butang. Mamahimong nga produktibo ang imong kuan diba? Ang imong adlaw. Sama na lamang sa pagpanglaba, pagpanglimpyo. Di ba? Kining, kwan ba? Kining at the end of the day, bitaw, makaingon ka, hay, salamat. Nalabhan rin ako kung mga labhunon. Na isa kasimana na ako, wala nalabhan. Di ba? At least, sayo ka na kwan, no? Productive gyapon ang imong day. Di ba? Gyapon na, kwan, maghigala. Gyapon na sayang. Sa pagpang-marites lang mga higala. Good morning po tayo sa mga drivers nga nakatune yung ride now. Silang tagsa-tagsa ka mga stereo mga higala. Sa mga bobo drivers nga nakatune yung ride now. Dari no sa may Kibawi Bukidnon. Mga bus drivers. At mga motorwila drivers. Pagkaingon man sa mga kasilinganan na itong mga munisipyo mga higala no. Nga maabot ng itong pagsibya. Hala, good morning kaniyong tanan ha. And naginaot ko nga okay ka itong kabuntagon. Sekreto mo daw na mga igala para dili bad trip ang imong kabuntagon. Inigmata ni mo mga suginig paminaw. Di na rin ka mo at iba. Dili na rin ka mo at ubangog sa amin. Di ba? Uy, ba't 3 man yung nagwayan yun?
Ay, kita na yung nagatubang sa amin mga higala. Ika na pito nga, mo pa ipagmata ni mo, magatubang na ka sa amin. Bad trip. Nagwala pa ka naka, kuan ba? Wala pa ka naka panghimuta. Mara na sikrito, pagmata ni mo, hilamos daw dayon. Ay, ya, dahil natubang sa amin, di ba? Di na ka magkuan, no? Di na mabad trip yung mga adlaw. Good morning na lang ninyong tanada mga suking dopaminaw. And especially po sa mga kigalaan na to diya sa may ano, diya sa may panabo o sa kutob sa maabot sa atong pagsibya diya. Diya may Davao Oriental, Davao del Sur o Davao de Oro. Wala, malipay ang pagpaminaw ninyo o nagnaot ko nga okay ka itong day.

Oras, ano na kita ay 29 minutos. Ang make it 30 minutes after 10 ng morning. And panay, lagyan mo ninyo kawan si Chris Sendero, mga higala. Dari sa itong programa Yesterday Once More. And for the meantime, I'm gonna give you a song, mga Sunging Di Paminaw. Coming from Neo Colors, mga higala. Okay, requested song, gikan sa itong Di Paminaw das may Panabo City. Kini lang yapo si Chris Sendero. I love ya. Mwah.

0: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: Ako si Maymay Gonday Amugis, nag-edad og 66, taga Porok 6 Dwelling, mabuhay. Sa kaniadtong wala pa ko nagamit aning Mega C, daghan kog nabatian nga mga sakit-sakit sa kalawasan, hanap ang ako ang pananaw. Unya si ko ubo-ubo. Nya karon nga nagamit ko aning maong product, nahibulong ko kay naa mang good say kanang epekto. Akong nabatian, okay kaayo ako ang lawas o ayag na ang ako ang pananaw. Wala na tong mga sakit-sakit o mga katol sa kalawasan o kanal sige. Dali ko si punon, ubo. Okay kaayo ang akong tulog. Salamat sa Mega C, Mega Pure.
2: Pila ka kapsul imong nainom, ma'am?
1: Bali, 10 ka kapsul, may epekto na hantod continuous ko nagainom. Akong giauhag ang tanan nga naay ginabati. Mogamit gyud sila ani nga maong product, Mega C, Mega Pure o Mega Coffee. Kay ako malipayon ko hantod karon gagamit ko aning vitamin C. Okay kaayo.
0: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika. Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule. Sige ng ineng, 66 anyos, usa sa mga nag-anto sa lison nga pagbawa sa matag-adlaw o insomnia. Apan, human sa iyang kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, nahimo ng regular ang iyang pagbawas o nawala na ang iyang insomnia.
3: Ako si Ineng de la Vega, 66 years old. Sa una, naglisod jud ko o kanang bawas o sa pagtulog po. Naay nag-introduce ako o Mega Pure Capsule. Kadto, pagsulay na ako og inom sa Mega Pure, maayo na akong pagbawas, labi na gyud sa akong pagtulog. Kadtong wala pa nakasulay, hinahangyo ko kamo nga i-try ninyo kay para makita ninyo ang epekto nga maayo gyud ay sa akong bawas.
0: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Naguol ka ba kay di na bugana? Responsibilidad kang misis, wanay ikabuga. Ayaw padala. Mag Muscle Man, your sexual enhancer.
5: Well, ako ang inyong pangulo, Papagong. Nanawagan ako sa mga kababayan natin. Nauminom kayo ng Muscle Man Sexual Performance Enhancer. Wala-wala na kayong away-away ni Mrs. Huwag niyong kalimutan, Muscle Man.
4: Muscle Man, makapa-active sa sex life. Muscle Man, Muscle Man, ang braso sa mga kalalakihan. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Okay. Ay, kasakit. Ay, agay. Ah, kasakit.
7: Ay. Naunsa mang katay? Nga nakita naman ka sa saog.
6: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod. Pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyod tao. Daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
8: Ayaw pag-anto sa imong sakit ay. Niyaw. Ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
7: Unsa man na?
8: Nong Laring Essential Oil.
7: Nong Laring Essential Oil?
8: Nong Laring Essential Oil.

0: Nong Laring Essential Oil.
1: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas hidayon niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
2: Power 10 Probio Capsule. Ang lawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Glagel Coffee Mix. Karun, normal na.
3: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, motestimony ko sa bahin sa akong BP ug sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko ug yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nagtesting ko sa imong product, Probio ug Glagel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nagnormal lang nga akong BP og sugar. Mao nga nag-maintain ako karon og nagpalit ko tulo ka boxes na Probio. Bali, baon ko sa gawas for 3 months. Kaya okay kaayo.
2: Power 10 Probio Capsule. Ang lawas mo na sigurado.
4: Glagel Coffee Mix.

0: na diha, uya buya bro, mong guni mong gusto good. Ah, di ba? Ay, may nga pagminaw na iya. Sa tanan na itong mga kagigalan, nagagibiyaan. Ay, nago, nangandaw. By the way, time check mga igala. Doon na kita, 49 minutos nang nakalabay sa alas 10 ang takna sa Kabundagon. And this will be the final stretch sa itong palaguban mga higala noon. Dari sa programang Yesterday Once More. And ugma buhon mga higala, balik ragyabon. Diba? Same time and same station mga higala. No? May nga pagpaminaw day sa lagi, yes, once again, may nga pagpaminaw sa tanang mga kagalaan nato na medyo nabiyaan yun. Diba? Kaya tungod kay ang ilang pinalangga sa una, kaslun na. Diba? Naingana na kanagawan na mga higala, no? Naingana na mga situation bitaw. Kato bitaw nga gihimo ni mong gawan. Mura gihimo na ni mong kalibutan na kanagawan ba? Na partner ni mo. Mura siya nagyud bitaw yung mong kalibutan bitaw. Kanya sakalit nga panghitabo mga higala. Nagamata na lang ka nga naana din sa iyo laing pinalangga. Diba? Manay pinakasakit nga part, di ba? Nabitaw nga sani murag na nakay plano bitaw. Murag na nakay plano para sa inyong future. Nang makaingon na ka sa imong kagalingon, sa imong mga friends, sa imong mga sa imong family na siya nagyud. Oo, siya nagyud. Diba? Nya sa wadam ha mga igala. To anam naman dyan sa laing kiliran. Diba? To anam naman dyan nagpaharuhay sa laing mga kamot. But anyway, okay na mga igala, diba? Kira no, eh, padayon lang gyapon. Padayon lang gyapon sa ganagano. Say, padayon na grisindero. Padayon lang gyapon sa gibati na kung kasakit ka ron. Dili, padayon lang gyapon sa buhay-buhay ba? Diba, yung anak maging na siya. Kinangla magpadayon. Okay, kung magpabilin ka diha magigala, wagi kay daganan, di ba? Always ka mapriso sa imo makulong sa imong past, di ba? Saan ni mo pagwana? Saan ni mo pag-usad? Then kung ingana permiti magigala. Dili lang imong kuan bitaw. Dili lang imong kagalingon imong gipasakitan, di ba? Masakitan especially ang imong family, di ba? Noon sa Manisha, oy. Dili Manisha, inga ni sauna. Sadya magini siyang bataan ni. Saon manggod, yung pinalangga, gikasal na. Tama na mga igala, no? Karangkuan, sa tanan mga igala na ito, nga lay partner nga nagtrabaho. Ay kumpiyansa mga igala. Okay, kaya uso ra ba daw ang love team karon sa trabaho? Di ba? Dili pa sa ingo nagi pa overthink ta ka mga higala ha. Pero basin di ay. Di ba basin di ay? Mana mga higala? Mana higala? Para always gina tong kuan mga higala tong performance atong mga partner. Okay, aron na lipay gid perminti ba. Ayaw tuwad ang mga higala itong mga butang bitaw nga makahatag og spark gyapon sa inyong panag-uban. Diba? Especially sa inyo, pag labing-labing mga higala. Ala, gamitan na niya mong produkto mga higala sa Muscleman mga higala. Available atong Muscleman Strong Coffee. Uga, ingon man atong Muscleman Food Supplement for Men. Diba? Ito mga asawa po na. Kaya dili man makalugar ninyong mga mister. Diba? Kamu nalay ka na kuna. Kamu nalay pangitag paagi. Uy, naunsan naman to siya. Uy, nasiguro na siya ilaing kalukadidang ay. Magduda na bitaw daw yun. Para mga suking paminaw. Mga haligi ng tahanan. Ayaw pa sa mga igala. Nga magduda, gingana inyo mga misis. Tungod sa ingana nga mga butang, dili na nimo ma... Dili na nimo magawa ng imong responsibilidad kang misis, di ba? Gamitan na niya itong Muscleman Strong Coffee. O kaingon man ang itong Muscleman Food Supplement for Men, di ba? Para always ang dago mga higala. Para always... Tulid, gigay ba? Di ba? Alright, available na itong mga produkto mga igala. Adres sa itong Asmianan sa Light FM mga igala. Adres sa Kibawi, Bukidnon. Okay, ang itong case sa Fragrances mga igala. May po din siya pang regalo, no? Para sa itong sa inyong mga friends, sa inyong mga loved ones, family, di ba? Ang itong case Fragrances mga igala, alang sa long-lasting na fragrances. Gamit lang kamo sa itong case sa Fragrances. Pag-usap, available po sa itong Sibianan, mga suking tipaminaw, ang itong Kutis Mistisa Glutathione Soap, okay, Glutathione with Collagen Soap. Huwag ingon man ang itong Kutis Mistisa Carrot Papaya Soap, mga higala. Huwag ang itong Mega Pure nga mga produkto, mga suking tipaminaw, huwag itong ML8 Malunggay and Luyang Dilaw Capsule. Kaya atong guwan, no? Atong di na makahiga yun o laga na ganagwan mga igala o kanang malunggay para panambal bitaw. Diba? Gamitan ang atong ML8 malunggay and Luyang Dilaw Capsule mga igala. Available kayo ni sa atong Sibiyana na ikalimot mga suking tapaminaw. O dili lang ni sa alang atong guwan na atong naigipang bating atong dunay naigipang bating silang kalawasan mga igala. Alright, matod pa nila mga suking tigpaminaw is prevention is better than cure, di ba? Ang pagkuhan mga higala, pag-prevent mga higala para makuhan, para di ta ma top danog isang unsang klase sa sakit mga higala is better than kanagwan bitaw. Aya pa rin ka manambal. Di ba? Mas may nang maglikay ta ha. Ang atong nung lading products mga igala sa mga suking paminaw nato diyan sa may Panabo City. Okay, mapalit ninyo ang nung lading products diyan sa may Infinite Radio mga igala. Okay, ayon man sa ganagawan sa Light FM. Okay, ang location nila mga igala, wala na kung nakuhan ha. Mutanar ko usap sa location diyan mga igala. Basta diyan sa may Panabo City. Well, anyway, medyo bitos na tag oras mga suking tigpaminaw. Sulod na ang akong last song. Alright, medyo pitos na kitag oras mga suking tigpaminaw alang sa pagpadayon sa itong Marguban nga sa unahan. So, sa ngalan na lang sa kinatibong ang person ng itong Espianan. Okay, may nga pagpaminaw and good morning dyan sa itong General Manager kang Ma'am Rosemary Amit Bulfa. O ingon man sa itong operation na manager kang Sir Wolfie Oreo. O ingon man sa mga kumanan nato sa Bicas Lawak. May nga magpaminaw dyan kang sa itong technician na kang Tatay Paing o dyan sa may Panabo. May nga morning dyan kang Sir Kibbs. Okay, kang Papa Kibbs dyan. And nagsalamat sa pagpaminaw kanunay mga suking paminaw. So this has been your DJ Chris Tendera saying goodbye for now. And nagsalamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw.
1: Okay. alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Ani ana gyud ang programang muhatag og paglaom og kasulbaran og kaayuhan sa tanang nag-anto sa inyong mga sakit og balatian og labi na miadtong galibog og unsay itambal asa magpatambal og nawad-an na og paglaom sa kaayuhan. Paminawi ang Health Guardians Program. Health Guardians Program. Uban sa atong sikat og nailhan nga mutabang kanato bisan og wala tay kwarta, ang programang 66 Educational Program, mga sex secret protection and its natural medication ginamit ang sumala sa Republic Act 8423, better known as traditional and alternative health laws of the Philippines. Ania ang atong humanitarian doctor, isa sa mga banggiitang alternative medicine doctor, doctor in naturopathy, master in public health, certified alternative physical therapy, acupuncturist, certified European iridologist, European sclerologist, the most outstanding doctor in humanities, president in IPPA kun International Iridology Association, ug kasamtangang director sa World Council Awards. Muabi-abi sa tanan ninyong pangutana. I-text ang inyong edad, gender, unsa ang inyong sakit, ug i-send sa 0590-07920 or 0975-136-7220. Ani ana gyud si Dr. Geoffrey Lagit. Geoffrey Lagit. Ani ana si Dr. Geoffrey Lagit.

0: Dok Langit, kasangga mo ang langit.
1: Okay, so mga pinangga na itong mga televiewers at mga sukin tigpaminaw, hala, pahilo na mong pinangga kay atong hisgutan karon kaning gitawag na ito mga pinangga healthy lifestyle. May kasagaran na itong madungog. Unya, dugangan pagyod mga pinangga balanced diet. So ato pinanggang sabton hanga. Kaning ato ang gitawag og lawas is composed mga pinangga o perting dagana mga pinanggang body cells. Unya, mato pa pinangga sa diyang modagan ang body cells, mahimo ni siya pinanggang tissues, unya sa diyang ang tissues modaghan, maporma ni siyang organ. Unya sa diyang maporma siyang organ mga pinangga, naadain siya gitawag na ito pinanggag system. Mauna maporma na po siyang system, digestive system, mauna pinanggaha, respiratory system, urinary system, usana kadusina. Onya mga pinangga, pag makumpleto na silang tanan, mga pinangga, maporma na na siyang human body or human body. Mauna mga pinangga, ha? Onya dayon, so sa unsa daw nga mabatna na to ang gitawag na to kanang optimum health mga pinangga, sa diha ng imong body cell imo siya pinanggang pakanon og mga healthy foods. Mauna mga pinangga, onya og kuan pod mga pinangga, sa diha pakanon imong healthy foods ang imong body cell, so ang imong tissue mahimong healthy, ang imong organ healthy, ang system healthy, the whole human being mga pinangga, mahimo siyang unsa man, mahimo siyang healthy mga pinangga. Unya tungod pinangga kay imo man siyang supplyan o gitawag na to balanced diet or the proper nutrients mga pinangga. The proper nutrients, sabot pasabot sa nutrients, mao na pinangga ang nagcompose sa atong gitawag og mga food. Mabitaw na nga naatay gitawag na itong food pyramid. Dali ramang pinangga gotong taatiman o nga itong panglawas. Good kay pakanon ni mong may carbohydrates, pakanon ni mong pinanggag na ay protein. Unya dayon, pakanon ni mong mga pinangga o doon ay gitawag na itong kanang fats. Muna mga pinangga, pero kinahanglan lagi daw ang gitawag na ito o balanced diet. Okay, so niya mga pinangga, kay kung matod pa, kay kung mawala ning gitawag na to balance mga pinangga, so ang mahitabo, dili siya ma-balance. Kaya nga naman, doon na may insufficient. Niya ang resulta na pinangga, malnourished. Kaya kanang gitawag na to mga pinangga malnourished, nagpasabutan na siya nga incorrect og unbalanced diet. Kunya ang gitawag po na itong undernutrition, nagpasabot ka na nga dunay insufficient nga na-intake na itong vitamins and minerals, no? Na pa'y macro, na ay micronutrients mga pinangga. Nga insufficient siya, magpasabot, kulang siya. Munanggingan siya, so may close dog sa sakit, ay vitamins and minerals deficiency. Kulang pinangga kay sakto ni mong supply kaitan na kay sakyanan tama gandang imuhang gasolina o krudo mga pinangga, so ang mahitabo di hanoy ang dagan ni mong oil nakachik, mong tubig nakachik, pero nagan ni kulangan ni ana, kulangan tubig ni mo agoy ang radiator pinangga, makulangan ang imong gitawag transmission oil, makulangan ang imong engine oil mga pinangga, diha yun ma-overhaul ang imong unsa man sakyanan mga pinangga. So muna nga dapat kinahanglan yun na ang itag na itong balance kanya, pag mabalance gitawag na nag healthy lifestyle. So may tabo pinangga di madaot itong imong maging unhealthy ang imong cell, ang imong tissue unhealthy, ang imong organ unhealthy, ang imong kanang system pinangga unhealthy, gimodo the whole human body unhealthy. Nga kay sa mga nagbasa Biblia, wapor ba kayo ang kuan mga pinangga kanang mga panghinaot sa Biblia, no? Sa 3 John chapter 1 verse 2 nga nag-ingon dito, beloved, I wish above all things that thou mayest prosper, prosper even thy soul ingon dito mga pinangga, even thy ano, be in health as thy soul prospereth. So pinangga, mag-uban binintana, tulo tulo kabutan na panginabuhi all things, mag-prosper ka, ang health prosperous, then maingon man ang kalag mahimong prosperous. Kinsa may kalag na mo prosper na isa may ganahan mo simba mga pinanggag, naglabad imong ulo, diba? O, gisainos ka, nagsakit imong ipon. Kinsa may ganahan, huwag naapugay simba sa simbahan, kinsa may ganahan, maminaw, wali des, mga pastor, mga pari, mga pinangga, kung naakay gibake. O, nabilang ka, di, duka ka, msikag ka po. O, so pinangga, dili ka kadungo kung pulong Ginoo. Dili ka pinangga mag-prosper ang imong spiritual. Unya, pagbilar ko ganit magkaganahan mo ka, undi. May tabo pinangga wa na mag-undernutrition na po ka. Hinamdumi pinangga, pag-create diya sa tao, kumplito ang nutrients na dihatag sa Ginoo. Kumplito ay nakay fruits, nakay vegetables, unya, nakay mga legumes, mga seeds. Muna mga pinangga ang gihatag sa Ginoo, kumplito yun ta. Walay nakulang mga pinangga. Naadi ang carbohydrates, kaya naman tayo mga root crops, na ang protein, kaya naman tayo mga beans, mga pinangga, unya fruits or vegetables na abunda sa vitamins and minerals. So, unsaon pinangga nga mabat na nato, labi nagpanahon na magsakit, kaya ka na magpinanggang tulong prevention, iwasan ni mo, kanang wala pa ka magsakit. Pero sa diha, mga pinanggang, agoy, mga pinanggang, mag-abuso gani ka, unya, magkasakit na mga pinangga, ay, di kinanglan na ni mo pinangga, ang itawag na to, modifiable risk factor. Mama ni pinangga, nga the only hope for a dreaded person. Mga pinangga, og ang mga hopeless cases, mga pinangga, labi na imong sakit, cancer, stage 4, tanang pinangga, ma-reverse na siya pinangga. Ma-reverse na silang tanan. So, ang dili naman healthy, ang sikli, mahimo ng dili sikli. Kaya mga bayan na ipaso na to, mga pinangga, kay ang tanan bayang luwason sa Ginoo, gikan sa iyahang didli na kahimtang pinangga, lawas nga mamalakyon o masakiton, mahimo na siyang way sakit o dili pinangga mamatay. Mamanagiin yung pinangga sa 1 Corinthians chapter 15, no, ma-change ka mga pinangga in a twinkling of an eye. Kung diri man sa yuta, mga libat man ta, pislat man ta, ilong, no, bungi man ka mga pinangga, pungkol man ka, before ta panalon dayag langit, i-restore biya sa Ginoo. Pinangga mo ng apil ang panglawas mo ng kita, ginapasidan ang ganda. Nga hinumdumi nga ka ng inyong lawas, templo ka na sa Dios. Unya, uy, ana na siya sa balaang espiritu. Munang di kita pataka o kaon mga pinangga. Ayaw pataka kaon mo na, naging mo ng 1 Corinthians 10:31, mga pinangga nga, sabihang mo kaon ka mo, sabihang mo inom ka mo, o bisan kung sa inyong himuon, do all to the glory of God. So hinaot punta nga, usap ta mga o magunahuna ta ta, makahimaya ka sa Ginoo niya kung di kaon, dili kani ang atong gusto, mga pinangga, dili kani my will be done, thy will be done baka ni. Okay, Matthew 7:21, nag-ingon ba ba dito nga, ang makaadturag langit katong mga nagbuhat sa iyang kabubukon. So, mo ni mga pinangga nga atog yung katunan kay kuya o mani akong lawas pinangga dapat makadun din ang human anatomy and physiology, no? Kay ang Psalms 139 verse 14 naging on for I am fearfully and wonderfully made. Mo na mga pinangga kung dapat masayod ta kung giun, sa unsa nahimo ni nga to ang human body or kanang individual body organ. Unya dahil mga pinangga mo ng anatomy. Unya sunod ang physiology. So physiology mga pinangga nagpasabot unsay function. kay di takabalo kung sa function para doon sa sakyanan. Kasi atong lawas i-compare na po pinangga pareho ni anong mga sakyanan ba? Palitan sakyanan, padalaan man ka mga pinangga o kanang itawag na to kanang itawag anong guide mga pinangga eh. Oh, padalaan ka pinangga o kanang guide. Aha. Ang sabay tawag na, isa yung hinumdum ninyo. Manual. Ha, padalaan kag manual pinangga. Kung ang imong gigamit pang diesel, diesel ready to build. Ayaw to bili pinangga gasolin. Di mag-alboroto gina pinangga, mag-trouble gina. Muna pinangga, na kay manual. Ang Ginoo, nagatag mo pinatong manual. Oh, mabitong ipinumduman gaitang ang imong lawas templo. Kunya ang Holy Spirit nagpuyo sulod sa imong lawas. Muna, nag-ingon pinangga ang Episo 4.30, ayaw pasuba ang bala ang Espiritu. Muna mga pinangga. So, muna nga, ibutangan ta pinangga sa atong utok na amantay itawag na itong 7 faculties of the brain. Nga, gibahin na ba na pinangga higher power o lower power. Gidivide mo na siya into 3. Ang ibabaw, higher power, na dito pinangga ang imong knowledge, na dito ang imong intelligence, o niya, na adit, intellect or intelligence, na dito ang itawag pinangga of conscience, sa higher power. O niya, sa ubos, na dito pinangga sa lower power, na dito ang taste, desire, appetite. So, monay na adito mga pinangga. So, kaninduha, maglalis man eh. Maglalis. Labi na kanang nakadungog na ka mga pinangga o kuan ka na bitaw mga health seminar. No? Tigaten ka mga health forum, mga symposium, mga pinangga. Ay, masilsilsi mo huna-huna. Pero kasagaran sa mga tuklin eh, magdaladalag bata, maayo maminaw ni mga bata, maumay tig-remind sa ilang mga parents.
2: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
3: Naun sa kamare, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
2: Nawad anuman ko kong pag-asa pa rin. Kaning mga gipang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni good. Kabalik-balik ko kong pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong gipang inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
3: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
2: Mauba pa rin? Asa man ka nakabalo anak pa eh.
3: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Marie. Aniya o?
2: Aduna ka ba'y gidaladalang balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
4: Serbisyo publiko.
2: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
5: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
0: Kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit!

Okay, so alang sa mga health lovers, mga health conscious people, munay ganahan termi maminaw do plagit. Na may mga dili health conscious maminaw pero makakita ganig dili uyon sa ilahang gana o gusto magbagot-bot. Pero sige lang kay nagingon man ang

0: mo na mga pinangga. Hmm, chips ito. Pasensya mo, be. Pagkin sa manang kantahan na. Okay, hala, sige mga pinangga, no? So, tuyo lang ginidok lagi nga, magkabot na to ang Optimum Health para matuman ang ingon ni Dr. Juan Flaver na bawal magkasakit. Oh, bawal mga pinangga magkasakit. So, hinumdum yung mga pinangga nga, di gakaon man ka. Di gakaon man ka. Kung yung madugay yung kinaon na pinangga, nagsakit man, kay nag-abuse man. So, mahitabo pinangga, di magsakit. So, mudagan na yung sila pinangga sa gitawag na to for this. Upat ka di. Una, mato sila pinangga, doktor. Oh, pag ato nilang doktor mga pinangga, di, kung sa mairisita sa doktor, di tagaan sila pinangga drugs. Eh, mama na mga drug pusher ng mga medical doktor. Oh, di asa man sila mapalit aning drugs. Adto sila pinangga sa drug store or gitawag na tog pharmacy. Madugay inino mga pinanggas produkto sa drug store. Although bintaron gina na may mga gitawag lang mga food supplement. Sa inyong naobserbahan o sa akong naobserbahan, subo kayong ikaupat nga di kay gitawag mag-death. So doktor, drugs, drugstore, death ang sangkuan mga pinangga. No, lalimang kakaroon o magsakit ka nga. Kung magsakit kakaroon mga pinangga nga, puro naman lifetime ang tambal. Kaya meron mga ito, diabetes ka, taganay kag lifetime ang tambal. Inya, pag high blood ka, tagaan kag lifetime. Pag heart ang imong problem, lifetime. Pag uba ka, lifetime. Pag naakay heart, lifetime. Kunya, madugay ra ba dahil ni mong inom anang synthetic medicine mga pinangga? No, nga ginaduso sa mga drugstore mga pinangga o sa doktor mga pinangga, ang mahitabo niya na pila katuig ginamonitor na ka sa imong doktor kay perminti maka tugunon nga balik ka after 1 week. Ya dok, ini kahuman dok. Balik na po ka after 2 weeks. Unya, akong tambal dok, kambiyuhan. So, mga pinangga mo ni mahitabo, pag-abot pila katuig, estimate na sa doktor nga, nadaot na ba ang imong kidney, imong atay? Munang sa sige ni mong laboratory, mga pinangga, monitoro na mga pinangga sa medical doktor. Unsa ni ilahang monitoron sa imong mga pinangga? Ipa-appeal ng laboratory ang imong gitawag og SGPT og ang gitawag mga pinanggag creatinin. Uy, Dok, na naman, Dok. Atong tanawon og nadaot na ba sa sigig inom ni mong tambal ng imong atay og imong kidney? Ay, uy niya, Dok, di, magbalik. Uy, Dok, narang result. Ala, nitaas malagi akong creatinin, Dok. Unsa may solusyon? Dialysis. Mabitong perte daghan nag dialysis sa Davao mga pinangga o sa tanang dapit. Ang nyahan tong dadugay ni dako na mo pud ang tiyan. Agoy ang imo na pong kidney mo nang pag-check sa SGPT tora. Taas mga pinangga. Nga madugay, musangko na dayon pinanggas opera. Nya mo ma-apply na dayon pinangga ang gitawag nato og kung sa naman radiation therapy o chemotherapy. So mga pinangga, whereas sa gitawag na ito alternative medicine, mga pinangga ang ginatudlo diri ni Dr. Lagi. Kaning gitawag na ito modifiable risk factor. So unsa ning modifiable risk factor mga pinangga? Gitawag ni Moni sa pinangga ang gitawag nila o kanang a change of lifestyle or healthy lifestyle. Mao ni pinangga ha. Mao nang kasagaran og adto mo pinangga mga barangay health worker. Nako mo gyud sila poster nito Department of Health pinangga. Ana pang kamo to? Mag healthy lifestyle ta. Mao na giingon la pinangga mag healthy, mag eats ill ka. Healthy lifestyle. No na pinangga pero yun sa ka ang healthy lifestyle. Sige, mga pinangka, subaybay lang ginyo ng programang Health Guardians para sa masa. Kauban niyo pinangka kanunay si Dr. Lagit onya mao ni mubutyag mga pinanggas mga sekreto nga mahimo mag makabot nato ang healthy lifestyle. Pero kinahanglan mga pinanggag denial sa atong sarili. Oh, denial. Kaya lalag makadaot, bawal. Oh, kaysa gitawag nato pinangga og kanang gitawag nato mga pinanggag kana bitang holistic healing.
1: Nasubukan niyo na ba ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up? Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
2: Inumanan sa atong mga resident doctors, ang Doc Lagit Clinic abli adlang Domingo hangtod Biyernes.
3: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic. Ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
4: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, naamay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Busa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
5: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
6: Bawal magkasakit!
7: Bawal magkasakit!
6: Bawal magkasakit!

0: servicio público. Taylok Langit, kasanggamo ang langit.
1: Okay, so kaning gitawag na itong healthy lifestyle. Sa diha day magsakit ka, di manginom na itong gitawag na itong naas for di. Oh, pinanga, mag-drugs na ka, synthetic medicine. Mga pinanga, ang gitawag na itong pag-inom ni mong synthetic medicine, di magkadaot ka. So, ang goal mga pinanga ni Dr. Langit sa Doc Langit Herbal Clinic or kaning atong page mga pinanga nga Doc Langit Naturopath Clinic. Oh, and wellness center mga pinanga. Ang atong goal ana is restoration. Oh, i-restore ba mga pinanga ang atong gitawag og kanang good health. Oh, i-restore ha. So muna nga naay mga saying kay si Doc Langit pinanga. Ang goal mangod ani kanang giingon ni Hippocrates mga pinanga nga the doctor of the future will give no medicine but will interest his patient in the care of the human frame in diet no and nutrition mga pinanga. Oh, kay ako nagtuo mga pinanga sa pinulungan gihapon ni ni mga pinanga nga nag-ingon din na nga protection is better than a pound of cure or prevention is better than a pound of cure or many medicine, always laboratory, always ultrasound, always x-ray. So prevention good mga pinanga ang pinaka the best mga pinanga nga protection o prevention. Okay, laliman ka, kada ultrasound, x-ray, pinanga, ang radiation. Naapaning atong kalibutan nga, cellphone, radiation, computer, radiation, television, radiation, aircon, radiation, relo, radiation. O halos pinanga, kalibutan tas radiation niya. Plus, muwik ang atong immune system mga pinanga. So kulang tagpanglaban, kaya nga naman, ang ato pinanggang panahon karon, perminti pinangga na agin ng bilang. Kulang tulog kay sige man sila, naaman sila window shopping. Oh, niya na may uban mga kaliwat o NGO, GRO, gabi e, RAI, opisina. Mga night duties, kaya mga factory, 24 hours man pinangga o niya, ikaw na narbaho, mapugos yung ka nga, shifting-shifting man kada 2 weeks. Mapugos yun ka kay na ay mga tao karon pinanga nga ang ilang huna-huna ma-abroad ka grabe mapun ang abroad mo nag-ingon na uy Allah ano pangdaot pangpatay man ay mong trabaho e nga naman di spent mga pinanga their health in order to gain money laban na overtime para kitang kwarta. Unya, sa diyang nanay kwarta di, nagmasakito na ka. Ang ilan na pong ginahimo pinanga, ay ilan na pong ispent ang ilang money to regain sa ilang gitawag og health. Asa may wise way, anak pinanga. Ha? Imong abusuhan ang imong panglawas para madaot ka, makakwarta ka. Unya, pag nay kwarta, igasto na po nimo. Dugay na ba mangitag kwarta? Dali na gastuhon ang kwarta. Mabito na sa klinik pag naay mga magsakit, muna sa Doc Langit pinanga nahimo ning humanitarian doctor kay kana bitong ginapasabot na to bas pasyente ginapasabot na to sa pasyente mga pinanga nga love yourself o love yourself wala mas Doc Langit nga ginalisod-lisod mo tagaan mo bawal ang ako love yourself unya education before medication dapat ma-educate taong sa hinungdan sakit. Ah, maoday ning bawa lang na itang Doc Langit. Kung ngayon nga ay, kung makaon pa na sa inyo, makadaon.

kunya sa bayan ni kamo mga bata, mga anak, paminaw mo. Kamong mga bata, ipakita ginyo ang pagmahal o pagpahod sa inyong ginikanan. Kay the only law sa among the Ten Commandments, ang ika-fifth commandments mga pinangga, maoray na isaan nga mutaas ang inyong kinabuhi. Sa dihang mapinahuron mo sa ginikanan, no, sa inyong mga lulag-lulo, dili ninyo pinangga tubag-tubagon, dili ninyo bastuson, kay para mutaas ang inyong kinabuhi. Moro na sikreto. Sa unas karaan, ingon sila, pagtaas ko nung kagdunggan, taas ang kinabuhi. Kaya tinood po ni mga karaan na pinahuron mo kay ginikanan, oy, di nahimong taas silang dunggan, di taas po silang kinabuhi. Oh, so mo na mga pinangga nga para mutaas atong kinabuhi, mag-healthy lifestyle. Pero na uban mo ingon pinangga ni akong mga ubang pasinting buguyon nga, ah, dok, pag ikaw ay masama, masamang damo, matagal mamatay. Tuod po pinangga, kay kaning mga palainom, palahubog, kanya bisyoso, pinangga, bisyosa, dugay bitaw mamatay, no? Kanang inig kasakit bitaw nila, paantuson pag ayo. Ito pa mga hingabit pinangga, na dito naman magsakit, muuli na mas original nga asawa, magpati man na maapil, ang damay laging dako, o maapil pa pinangga ang ihang gitawag o asawa katimanya, mayro bang daghang kwartang giipon. Kinay withdrawal pinanggag igasto. Wala man, mopay, matablog, pangita o igasto, palit o tambal, demanding pa kayo ng mga magmasakiton, mga pangga. No? So, unta nga, waman ko ng saba. Pahinomdom lang taba. So, mga pinangga karon, di, nagsakit na ka, inom na kag synthetic medicine. Nag-ingon na pinangga para i-restore ang imong health ba. Kay diri kay Doc Lagit Clinic, mga pinangga, or Doc Lagit Herbal Clinic, ang goal ni Doc Lagit nga mawala ang inyong mga synthetic maintenance, mga pinangga. Wala man tay lifetime na tambal. Labi na kamong mga gitaningan na og kinabuhi nga mabuhi na lang mo duha ka bulan, tulo ka bulan, tungas tuig na lang pinangga, wa na tikio na mo. So dapat magamping na, bubo na lamang yung kinabuhi. Pero pinangga, pagkadaghan sa clinic, nawala ilang maintenance. Di, nawala ilang gibati. Kay nga nung nakay maintenance, kay mukaon magkagbawal, di nakay sakit. Manang tagaan ka pinangga maintenance, undangan kaon ng bawal, maundang imong sakit, wala nga nung mag-maintenance pamangka. Di ba? Pinsa naman, nabuhi ang maintenance, sige ka-abroad-abroad pinangga kay sige kadawat itong benefits. Muna, dre kay Doc Lagit, nag-ingon pinangga si Hippocrates na let your medicine be your food and let your food be your medicine. Muna mga pinangga, ha? Let your food be your medicine and let your medicine be your food, mga pinangga. Okay, so unta pinangga, inyo na nang nasabtan unya magisgot gani kag balanced diet pinangga. Naami subject ka na nga gitawag og kanang cytotherapy. Manang gitawag ni mga pinangga og the medicinal use of food. Mo din ang gi-apply na dayon mga pinangga the nutritional therapy. Mana mga pinangga, ha? So diri nato may bawan unsa ning gitawag nato nutritional therapy, mga pinangga. Unya kaning holistic healing, mga pinangga, kay nagatuon man sila pathology. Ang pathology pinangga is the study about disease. Unya ang etiology gitawag na siya mga pinangga the study, no, the study mga pinangga. Sa gitawag na to causes of diseases, mga pinangga. Ma-internal man na siya, external, specific, primary, o secondary, mga pinangga. Muna'y ginatunan na mo. Usa ka mahimo pinangga nga doctor in naturopathy, doctor in alternative medicine, pero nakakuha pa sa daan si Doc Lagit

0: og kuan mga pinangga kaning gitawag nato master in public health bag-o ko nagdoctorate mga pinangga. No, so muna nga pero pinangga ang nagtukmod maguna ko ni tungod maguna niya tong missionary spirit ba. Missionary spirit magamit ato sa missionary. Muna si Doc Lagit dili ni siya profit oriented mga pinangga. Dili ko profit oriented mo bito nang nagtuog ni ubang milyonaryo nang mas Doc Lagit pula oy. Pag mamilyonaryo ka pinangga di na ka mga lagad sa mga katauhan. Mga milyonaryo mga kauban ako. Mga dire nagsugod kay Doc Lagit kita may nagmentor. Dili na mga tubang o pasyente. Napo ibang kadalakaw with bodyguard. May lang tunduhan ako pinangga nga ginatudluan mga pinangga, no? Sila Dr. Remilito Oy o si Dr. Ramil Oy, manlakaw na, simple lang kayo. Mangitsanilas lang. Walay bodyguard mga pinangga, no? Pero ang bag, wa pinangga, tagpila, kadangaw, ang kwarta, ang sulod. Pero simple kayo. Maya kita na ko pinangga na oy maayo pero guhit ng palad mo pud lagi daw kay kani lagi daw mga tao wa pakagian na nahibalo na ang Ginoo sa imo ha. Sila igipalad. Salamat lang ta kay piskan man pud da pinangga. Piskan man Doc Lagit. Pa ila man pagawas-gawason sa nasod. Muna pinangga nga libre ta, libre hotel accommodation, libre sakyanan. Libre flight mga pinangga travels tapag yung allowance. So muna mga pinangga salamat din no Doc Ramil og Doc Ramilito oy. So muna yung mga pinangga wata magmahay pero daghang ta ginatudluan po so na nagmahay po na muna pinangga no ginabalance na po na apoy makamahay. Una yun pata pinangga kaso pero ibawian na po dyan kinabuhi si Ginoo.
1: Ay, skapudlay ning kinabuhian eh.
2: Naun sa kamari, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
1: Nawad-an naman ko kong pag-asa pa eh. Kaning mga upang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman eh, good. Kabalik-balik na ko pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Wala kang kihapon kong mauli eh.
2: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
1: Mauba pre, asa man ka nakabaloan ako eh.
2: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mari. Aniya o?
1: Aduna kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
3: Serbisyo publiko.
1: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nagunang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
4: Ang pagbaton ug maayong panglawas mas gipadali na karon tungod kay ang Doc Lagit Clinic abli na matag Domingo hangtod Huwebes alas 7 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi ug alas 7 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon matag Biyernes. Mutagad ug muati man kaninyo si Doktora Gemma Cabandes Otida ug matag Huwebes naa personal si Dr. Geoffrey Lagit. Busa higala alang sa mga balatian sa lawas nga dugay na nimong ginaantos, bisitahan na karon ang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Diha mismo sa may pailon ning syudad sa Mati. Ayaw na paglangay. Ikaw na lang ang ginahulat. Busa, adto na!
5: Bawal magkasakit!
6: Bawal magkasakit!
5: Bawal magkasakit!

0: So, ni ata mga pinangga, gitawag na to balanced diet or gitawag na to healthy lifestyle na. Mga pinangga, para ma-obtain na to ang balanced diet, kinahanglan pinangga, naa na to ang gitawag na to pinangga ka ng alkaline na pagkaon pinangga, at least 75 to 80% alkaline. Huwag mo kabantay niya, 20% to 25% acid sa itong pagkaon. O, yung siya, saan na ito pag-balance, dok? Mabito na nga, imbalance kita perminte. Kaya ang atong pagkaon dapat acid, 20 to 25%. Kunya, 70 to 75% alkaline. Mabito na pinanga, kabantay mo, ano, nadaghan kayo na maligyag alkaline water. O, alkaline water ba? Kay ang kasagaran sa mga tao, mga pinangga, acidic kayo. Unya, maunay causes sa tanang mga sakit, kanang acid or acidic stomach, mga pinangga, acidic body. O, mauna mga pinangga, ha? O, mauna nga, maligya sila alkaline water para ma-alkaline ang lawas na di mag-acid. Napagidagang patak, pinanggang alkaline. Ana, mapoy ato, ana. No, para ma-alkaline. Kaya kung acidic mong huwag ka, dugay ka, madutlan o tambal. Dugay mo, manang dugay mo mga ayo. O, kay acidic body man mga pinangga. Pero una, kaning utok may kusog mo acid. Kaya huna-huna, araman ang gadak ko. Huna-huna, may una magdaot. Manang naatay pinanggay, gitawag na to mind cure. Mind cure una pinangga. Kana ding mga magpa-islim-islim. Mag-mind cure ka daan. Oh, mag-mindset ka nga mauni mong kaunon, mauni ang dili kaunon. Okay, kung pinangga, magitudluan kag walay kaog rice, nga wa man ka ma-mindset, madaot ka, magsigi kag pangayo kaon, magsigi reklamos, nagtudlo nga, guto man. Oh, so mga pinangga, kay dapat mag-mindset ka, nga suguon ni mo imong kasing-kasing, suguon ni mong lawas. Kay ang lawas, utok mga pinangga o kasing-kasing, muna siya ay mag-dominate sa body. Dili kay ang lawas, mo'y mag-dominate sa imong utok. Para kung anong kalibangon ka. Kisa may manugo, be, ang imong utok, musugos lubot na kalibang na dito, o ang lubot mo'y musugos utok na kalibangon ako. Kunya, bisan pagkalibangon pa, o kaihiun, di pa ka malibang, di pa ka manghihi. Oh, muna mga pinangga nga dapat ang mind mo'y mag-dominate sa atong body. Muna nga, o magbasa ka mga pinangga sa Biblia. No? Mga pinangga, labi na sa Proverbs 23 verse 7. Kung unsa ang hiuna-huna sa tao, mamao ka. Gusto ka mahimong doktor, madoktor ka. Gusto ka mahimong sundalo, masundalo ka. Mahimong kang attorney, di mag-maloyal ka. Oh. Mga pinangga. Pero wag yung kayo na huna, kay bulakbol kay kasi eskwela. Ang mahitabo anak mga pinangga. Wa na, kargador ra gyud ka. Kargador, libre ra mga pinangga, diha kataman. No, so dapa, mingo po sila ka, wa koy manarbaho, wa magumadok. Saon na lang, balance mo kuna, pero dapat yun, na atay pangandoy, kaya wa may bayad mga andoy, God. Diba? Oo, hindok lagi magani nga ingon pinangga nga apo magani, anak sa pobring o. Oh. Oh, pero pinangga, disuntihan lang kita sa itong pagpaningkamo o pagpangandoy. Inamatay na ako ng mo pangga sa mga katawahan, unya, mutabang sa katawahan. Okay, arita pinangga sa alkaline. Ang alkaline food pinangga, makuha ninyo ni dito sa wala giluto nga pagkaon mga pinangga. Sa maning wala giluto na to nga pagkaon. Prutas, wala man na giluto. Salad, wala giluto. So, alkaline food na sila. Unya, imong evaluate ba nga sa imong tulo kakaunan mga pinangga, dapat 70 to 75% alkaline. Magkaon magkagluto gamay, daghan imong salad. Unya, ang tama untang pamaagi, daghan ang gulay kaunon kaysa kanon. Unya, mabito na pinangga sa atong diet dere, Amaho panayod to, nag-introduce man ta Pinanggag rice, kay kanin Pinoy, di man daw mabuhig way rice. Pero mga Pinangga, na ay salad kanunay. Pagabot sa panihapon Pinangga, prutas na ka. O, dito na ka Pinangga, magprutas. Nya dapat ang atong luto ng pagkaon o na ay asukar, na aras 20 to 25%. Pinangga, bihuna-huna ah, kada otro baning ato ang kadaot sa health Pinangga. Kaya sige man, tagpaminaw anang advertisement o Salidas TV nga, obey your tears. Sige, obey your tears mga Pinangga. To ah, nangadaot na inoan mga Pinangga. Okay, hala sige. Basta timan niya na 70 to 75% alkaline food. Kaya sige, magkaon, nagan, magkaig-acid food. Tanaw, marago daw. Sa balanced diet mga Pinangga, na ng carbohydrates, na ay protein, na ay fats. De, tinuko na tong oras na to, mga Pinangga. Diba, sa ipang elementary man yun, eh? Diba natay food pyramid, ngikas, talines, paana, pabukan. Pinangga, but pasabutan, ade, kanang go, grow, and glow. Mamuna, ha? Go, grow, and glow. Go, but pasabutan na, carbohydrates. Ang but pasabot sa carbohydrates, energy food. Tanawa, tanawa o na-balance ba? So, mga Pinangga, sa carbohydrates, duha man ka-klase. Nagitawag na itong simple o complex carbohydrates. Kaya po nindalian. Abdik mo, take note na. Mga Pinangga, ang healthy nga carbohydrates, gitawag siya complex carbohydrates. Kanang mga root crops ba, ipaminaw mo mga lumad. Kaya maura ba na itama ang inyong pangina, ang inyong kinabuhi or lifestyle? Na, manaon lang mga Pinangga bagkuan, kana bitaw lagot mo, mabitaw lang na ikanta. Balanghoy gabi, saging kamuti, ang among pagkaon. Maon na itama, ayaw mo si panganduyan ng pagkaon nga nas bikiri kay dagag asukar. Pinangga, naapayes, ay kanang biking, grabe na ka-acidic. Nga, mangita bagay mo hot pandisal. Kung mangaon mo Pinangga, ayaw ng init, kanang bugnaw, kaya nag-expose na ang biking. Kaya grabe mo na ka-acidic. Okay? So, ato na ta sa gitawag, mauna Pinangga ang complex carbohydrates, ha? Lagot mon, pag-abot ni mo sa rice, unpolished rice. Katubang sa bukid ba nga nilubok, oto Pinangga, kaya wala nga tanggal Pinangga ang nutrients ato. Kanangingon lagbran o tik-tik. Nilubok ang polished rice or brown rice. Then, sunod Pinangga, black rice, red rice, or kung pinubri pa, mais mga Pinangga. Munay atong kaunon, ha? Okay. Munay healthy mga Pinangga. Gitaw nag-complex carbohydrates. Pag-abot sa sugar, tubo. Sunod, molasses, binagol, kinugay. O mo ni Pinangga ang healthy na carbohydrates. Pag-abot sa gatas-gatas, soya beans, almond milk, mo na'y healthy. Dili ng mga cow's milk. So, mo na mga Pinangga, karon kay ikaduha nga carbohydrates, katong ingon lag, simple carbohydrates. Mga waste product na, o. Oh, pag-abot ni mo dahil sa kanang complex, ang imong harina, trigo. Ang produkto, anak mo ng mga wheat flour. Ang finished product, wheat bread. Wheat nga biscuit, wheat noodles. So, Pinangga, ang simple carbohydrates, mga waste matter na. Unsay waste matter, mga Pinangga, sa harina, wheat flour. Harinang puti. All-purpose flour. Sunod, unsay carbohydrates, ay kanang waste product, Pinangga, sa humay. White rice. Kay paris na kayo, kay hamloy kaunon. Oh, Pinangga, ha? Unya, sunod. Unsa may waste matter, mga Pinangga, aning mga root crops. Gihimo ng maruya, gihimong turon, gihimong pinaypay. Mo na ilang mga waste, mga Pinangga. Oh, okay. Okay, sunod Pinangga, pag-abot ni mo sa kuan mga Pinangga sa sugar, dapat unta ta tubo. Oh, coco sugar, mascobado, ang abang available pinangga na ikukuhani. Hani, karon na stevia. Ang waste matter ana mga pinangga, white sugar o brown sugar. Nya pinangga kay bubuan man ang dagang chemicals na muputi. Nya sunod panahon, bubuan na po ng dagang chemicals, magawas ana bitsin. Bubuan na po ng dagang chemicals, magic sugar. Manang gingon lang, no, no to gin. Mga pinangga, ha? Nya kay negosyo man lagi, giilad po ng mga Pinoy pinangga, ato agi aprubahan pinangga sa dyan yung tig-approve na to, BFAD. Aprobahan na yung pinangga. Okay, nganli lang nag-notra sweet. Magic sugar na, oy. Magic sugar na. Nga tumakaigso ng Muslim, mga maranaw, dakpon o mamaligya kag notogen. Pero masulod na sa mall, nanay pakiti, nanay gwapo, nanay BFAD tatak, pwede. Bitsin, naa dito pinangga. Butang alas BFAD mga pinangga, approve. Sigarilyo, alcohol, di ba? So kana pinangga, pero kita nga tao naman lagi tagaaman lagi ta pinangga o kanang sulod ning atong utok, di ba? Gisbutan ko na nga higher power o lower power, naa din na pinangga i-repiri, ikapito gitawag og will power. Amo na maglalist ning una-una, ayo lagi na bawal lagi kani sa adili lagi ganahan kay kuani usa hayra paminsan-minsan tikim-tikim lang. Ayaw na gina. Eh, kay isang tikao ni mo, ana daot ka. Ang willpower mo, ito'y repere. Agoy, kay gidapigan man niyang lower power, ano ara, hab-hab kag banat. Sige mga pinangga, balik ta. Muna ka mo'y mamili ha, complex or simple carbohydrates. Energy food ni, muna bitaw nga, inigkao ni mo'y noodles, ma-energize ka kay carbohydrates mo na. Pag inom ni mo mga pinanggag, mga lipobitan, unsa pa ng mga energy drink, nakusgan ka. Pero pinangga, in the liter, sa unahan pinanggag, pila katuig, magdaot ka nagmaluya, mahurot man imong kusog. Okay, anong tao naman gitawag na to pinanggag energy? Diba? Natay reserve energy nga inigkatiguang mo'y magamit na to. Pero kaning atong adrenal gland, diba, kabantay mo nga, og makuyawan ka, makusgan ka, nay masunog, ang rib di madog, madaog di mo. Kay, ang imong adrenal gland, nag-secret check adrenaline. Unya, kung magsige di kag inom anang mga energy drink, sige ginom mong kape, tablia, kokwa, marijuana, shabu, soft drinks, pinangga, kaya naman na mga kulas. Iya din na pinanggang i-energize ka, but pasabot, gi-withdrawan niya ang imong reserve energy. Munang inikatiguang nabuktot na, nagka-osteoporosis, nagka-lordosis na mga pinangga. Kaya nga naman, nawala na ang iyang energy, nawa iyang calcium, potassium. Muna pinangga ang resulta. Sunod, pinangga, protein. Ang protein, ay niya pa na mga pinangga. Kabantay ka nga nung dili mabalance diet. Siguro sunod na to isgutan ng uban hindi makaya. Ngano pinanggang dili mabalanced diet? Kay tanawa, ang tama nga balanced diet unta. Labi nag mga parte-parte, kumukaon unta kag rice, ayaw nagkaugnay ubang harina. Pero ang problema nato ning mga Pinoy kay mukaog rice, kay di man mabuhi lagi daw dili mag-rice, mabitay na ko sayon gamay na imo patyon, di mo pakanog rice. Agoy kay sudanan man nilag bihon. Sudan nagpansit. Di pagin matagbaw na pagin bami. Nya kaon pagin silag tinapay. Mana tanawa ng mga parte-parte. Na ay pan, unsay palaman. Pansit, bihon, kundili bami. Ang uban pinangga, ipitan pag ispagiti. Ana ha, nya human, unsa na po isunod ka uno, napay makaruni. Na litsiplan, pasti lang na litsihag na. No, litsiplan mga pinangga. Mana pinangga ilang mga pagkaon. So, ang say nakita nyo, na-balance diet wala. Wala, kaya dapat ito ta, kaon na kag-balanghoy gabi, saging kamote. Parisa ni mong prutas. Ano, muna yung simple. Kaya inyong pananaw na magkaon may kamote, inyong tanaw pobre na yun may kaayo. Mga...
1: So, wala naman tayong oras. Kini si Dr. Lagit magingon, mayong pagpaminaw.
2: Dok, ay sa dok. Ay kalagot, lamipunta kay maminaw da.
3: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit dool sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa MacArthur Highway, Matina, Kanto Kawayan Avenue, in between Petron Gasoline Station and Bantay Bata. Sa Tagum City, kada Domingo o Martes, 2nd Avenue at Bangsa Rose Bake Shop, huglikod sa The Charge of Battery. Sa Panabo City, kada Miyerkules, sa Galagala Street, tapad sa Convenience Store. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month, at Bangsa Polytechnic College. Busa mang higala, ayaw na paglangan, adtua na.
4: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Okay, welcome, maing oto, kumusta mga kabida? Welcome, ha? Anihan po kita sa itong programa karon, ang markas sa kabarangayan, adlaw nga huibis mga kabida. So, sa ngalan sa itong mga kinatibok ang pwersa sa itong istasyon. At ang station manager, ang ating Ate Rose Bulpa. Sa itong partner na Speakers Lawak, si Papa Kids. Yung sa itong CEO, si itong Kuya Wolpe Orio. So, may uto mga kabida. Welcome. So, may uto sabdiya kanimo, ha? Akong partner, si Kuya Kaloy mga kabida.
6: Oh, mayong pagpanyuto, Kuya Mar. Uban-uban nabutas o sa oras nga programa Marka sa kabarangayan sa ato ang kuya, si Kuya Wolpe Orio, basta to ngayon si Ate Rose Bulpa ato ang station manager kauban ato sa papakib sa Pikas Lawak mayo nga pagbanyutos tanan.
5: So mayong uto, welcome. So mayong uto sa ato mga tong Onsi ka local government units sa atong probinsya sa Davao del Norte, ilang kuban sa 8 ka munisipyo, ima sa 3 ka siyudad. Ngayon bag-o lang, kagahapon lang, atong probinsya sa Davao del Norte, sa ulo kita sa atong ika-59 na kasaulogan sa pagkamugna sa isip usa ka probinsya mga kabida.
6: Hapit na masinyor.
5: Dungan kini, dungan ang 3 ka probinsya, ang Davao del Sur. Yung sa Davao Oriental. Oriental mga kabida. So kumusta sa ato nga karon ato nga mayor, siguro maroon niya karon siya sa barangay San Vicente, ato ang mayor Kuya Jose Joe Rilampagos. Kay karon pong adlaw adlaw ang huibis pizza dos sa bulan sa Hulyo. Nagkasaulog po karon sa ilang kasumaran, sa ilang adlaw, kasumaran sa pagkahimugso sa usa ka barangay, ang barangay San Vicente, mga kabida. May otoridad sa itong kapitan, kapitana, Lisa Bukala, yung mga sa'yo mga sanggunyang barangay members.
6: Marag busy ron ko yan.
5: Sa kay
6: business pa niyo ito.
5: kay barangay kagawad dadani ka ha karisma yung sa atong IPMR diha may uto ha may uto kay Dato William Bansali yun usab karong adlaw mga kabida ang barangay Dato Abdul nagasilibrar pod ha sa kasumaran ha sa paghimugso paghimo ni nga barangay ang barangay Dato Abdul so may uto kaninyo diha sa atong kapitan barangay ha kapitan Warlito Sargilya may uto kaya libit siga maayong apa maayong kakautohon Kuya Mario ha happy araw ng Davao del Norte
6: bilited gahapon naman to
5: kagahapon so karon ha murag dito nakita na to ang atong kauban sa barangay Dato Abdul ha, dito nagakuan po sila sa pagsaulog ha sa kasumaran ha sa pag himugso ni barangay Dato Abdul mga kabida. Dito po sa barangay sa lungsod sa Carmen. Ang barangay Ising karon nagasaulog po, nagaselebrar po sila sa ilang araw, no? Magani dito kita gikan, baguhay lang ato kita. So na dito ha, support ha, nagasuporta gyud ang kinatipugan po nga sang local government units ang munisipyo sa Carmen. Ah, gipasa kay ko dito na dito ang mayor kasi ato nga mayor ha, Mayor Kuya Leonidas Leoni Bahagi. Yung sa bang Vice Mayor.
6: Yung Kuya Marcel. Kuya
5: Marcel Pirandos. So, kauban dito sa mga sanggunay, ang bayan members.
6: Dugay-dugay. Tigulang yun ito kaya kay 77 naman. Kasumaran sa araw.
5: Kasi 77 na nga kaning kuhan. Celebration sa Barangay Ising. So, dito nakita na ito. Doon ay dahil makalihukan. Doon na po yung kuhan dito. Ito ang sanggunay ang bayan member. Si Josipus. Josipus.
6: Bombor.
5: Rilampagos. Doon nagkikipan dito. Gi-offer po niya dito ang libre. Libreng gupit, no, mga kabida. Dito sa Barangay Ising, mga kabida.
6: Napagupit na ganis bonbon.
5: Dito, ha.
6: Nakalibre.
5: Ang atong amigo, atong kauban, ha. Si Bonbon, ha. Si Bonipasio. Nakakonsya dito sa libreng gupit, ha. Sa atong servisyo.
6: Nagpunta ako, nagkakagay bagong gupit.
5: Servisyo sa libreng gupit ni Sanggunian Bayan Member Josipus Bongbor Rilampagos.
6: Umauna siya, kuya, ato sa ning itibayan eh, si Jackman Triskillion, ayong udto mga sir. Shout out ko sa ako ang maanyag na asawa si Janeline Rikla Morelos.
5: Ayaw gina, dinigina kalimtan ha? Ayaw kalimtan gina.
6: Mau gani o gang ihang Yunika iha si Jinika. Yes, Barangay Gredo ni. Salamat. Ha? Salamat kang Jackman Triskillion o kang John Dinopol. Atod pa niya. Kini dirita. Kinder pa ko naminaw na ko ning duha. Kay dulo.
5: Salamat, salamat.
6: O kang Elizabeth. Ha? Salamat sa pag. O kang Sir Joseph Erap Estrada diya sa siyudad sa Tagumayo nga pagpanyuto. Daghan kay nag-araw po doon, ha? Mga barangay.
5: Gawas sa araw.
6: Sa Dunya Andrea, kuya, araw ron.
5: Kuan po doon, ha? Ng mga celebrar po sa ilang mga kuan ko. Adlaw na tauhan. So, happy birthday. So, kini ko sa kuan, matawag na ito kini mga araw-araw. O sa ubo ito
6: na birthday na siya.
5: Birthday po na nila. Kaya may pagkatao, pagkahimugso, isip mga barangay, alungsod, probinsya, may mga siyudad, mga kabida. So, happy birthday, katanan, nagsaulog karon, nagsilibrar sa ilang kasumaran, sa ilang adlawng natauhan, mga kabida.
6: Mauna siya, mga kabida, ha? Daghang kayong nag-araw. Muna nga ang mga politiko, maglibog asa mato. Ang mga lokal nga opisyal, ha? May pagpanuto na kang Kuya Mayor Jury Lampagos. Nakaroon dito sa Barangay San Vicente.
5: Rato Barangay San Vicente. O man, o diba sa Barangay Dato Abdul. Oh. So kagahapon po diya, ang Barangay Maduaw po na, nagasilibrar po sila silang araw niya, dito.
6: Grabe, kiat gabi.
5: Kiat dito, kaya dito ka si Elias lagi daw. Dito si Elias,
6: ang mga kabida. Kababaihan o mga gay, ha? Naayo dito.
5: Ang atong mga kabatanunan, no, dito. Nagkuhagit sila, nalingaw sila sa pagkuhan ni Elias
6: pag-concerto sa mga palabas.
5: Siya mga palabas, mga kabida.
6: Mauna so, siya mga kabida. Uga sa ato ang araw kagahapon sa probinsya, ubay-ubay gud ang may participar. sa ito nga mga lungsod. Ha? Grabing post, makita ni mo kuya.
5: Tanan-tanan tanan-tanan nga local government under sa Davao del Norte, mga munisipyo o mga siyudad. May
6: participar yun dito.
5: Mga empleyado, may participar yun. Ang mga kuha, national agencies.
6: Nangabasa na ganitong uban.
5: Kaya nangalakuan po, agiulan mo po, sayo. Sayo kayong ulan kagahapon. Kuan pa lang, mga alas 4, pagmata, sayong putaw ko nakamata, kaya doon lang po tayo sakop po. Aning apel po sa mga aning parada, parin sa pag, sa olog sa probinsya sa Davao del Norte.
6: Daghan na ba sa ato?
5: So, alas 4 pato pa lang ito, kasugod, taliksik-taliksik na dito sa itong lugar, dito sa itong lugar sa Panabo.
6: Kaya, ulan, magod sayo pa kayo?
5: Sayo pa kayo. Kaya kagamang kagabi pa ito ang ulan, kagabi pa, nakakuha lang hinahinay ang ulan, so mauna nga,
6: matay binabay?
5: Makuha niya ito, nga, basta hinay ko ng ulan, kanang ilang ginatawag binabay, inday-inday, wala, dugay yung kayo na di, mahuman, so, expect yung ka, pipila ka oras, matanggong yung ka, mga kabida.
6: Huwag kao na magbiko, kuya. Dukot eh.
5: Mga
6: dukot sa biko.
5: Inday, salamat. Nangagda, sobra na, sobra na. Mga ontag dukot sa biko, Kuya Mario. Ang sobra na sa kaning kuha na mo kagabi eh. Ang amuagor nga Jikiki, San Vicente Ferrer sa Abiyabida, nagadala po me o biko kaysa nagsukan lagi. Nagasumara na po kagahapon sa ikaduhang anibersaryo isip pagkapare sa pagkapare sa atong assistant parish priest na Reverend Father Gerson Hipulungka. So nagdala po ang amuwa ko rito salmot na mo tampo gawas sa mga sudan nga mong ginadala doon na po gadala po kami o biko. So mauni ang ikuha ni Inday kasi Inday kini ko silipit siga maur kitaw ni amo madali dali
6: monay kugihan
5: kugihan sa pagluto. So say mga kwadya kini gina silipit siga may matawag ginato pagsugo pag pagluto partner niya antong Mads Risa Yangke. So kini sila may kitaw madali dali namo dia sa monjikiki
6: nya ina bilin kato na lang dukot biko
5: na kwadya dukot
6: pero kanang dukot kuya una mo nang mahalin
5: mo nay unang mahalin kun imo nang isagol ipaibabaw na nimo dito sa kaning kuana sa
6: hey, ilahi magyun na kay na pamantoy latik iparis na
5: latik na katong dukot amontoy lami kitkiton tong dukot bisan ka sa kanon bitaw mga kabida mangita asa mang dukot labi nang init-init pa lami asa dukot so makaingon ta bitaw nga kani ato sa mga bata pata
6: di pakanog dukot
5: di pakanog dukot kay mo dukot dog sugoon mo de ne sus mo de ta pakaono kay lami kay
6: lami man dei
5: parihas na po na sa kaning magihaw og manok
6: ang batikol
5: di pakaon kay gahi gahi daw to leon sus mo de di po di pakaon kay lami man po de ning batikolon batikolon kaning atay katumukan mo na
6: to naman loob
5: lamang loob sa mga manok kay batikolon kay atay. Maunay lami kaunon po. So maunay nga mayon to itong atong maginikanan. Bawal ng dukot ng habat ikulon.
6: Bawal ang dukot.
5: Bawal. Kagahit tuliyon. Bawal ang dukot. Kaya di mo masugo. Mudukot sugoon. Still lang.
6: Maunay mga tinigulang.
5: So maing oto po kaya. Ria Misa Ligumba is watching. Salamat nak. Maing oto. Maing pagpani oto ni buli anak. Nga. Kumusta man? Nakakuan baka kagabi? Ning tambong baka sa ito ang pagkuhan, celebrar na ito sa ikaduhang anibersaryo sa pagkapari sa ito ang assistant parish priest, Reverend Father Gerson Hipulungka.
6: Na-election gabi ko yan.
5: Basta yun na, naginang, basta mo yun na ng kuha ko, hindi ginamawala ang litson, naginang litson. Litson, o katong odyog-odyog, odyog-odyog na humba, naagin na. Mauna ito pinakakuhangin ka ng mag-odyog-odyog, basta lang lami apod eh.
6: Karon apod to dito sa Barangay Ising.
5: Naapod to karon. Mga to kagabi eh. Eh siyempre, kami isay pa district chairman. Dito mi sa presidential table lagi. Kauban na mo to mga pare o mga bisitang mga kaparean. Ang among rekwan, si among pare po na ang nagsilibrar sa Reverend Father Gerson Hipulungka. Wala siya, sampit na siya. Call, saman na, crab. Okay ka ini. Ikaw kinay, murag, dari sa among linya ba, murag ako lagi, Mukao na nika. Kuromay walay, walay maintenance na nila mo to pagdawat ako. Ha?
6: Pwede man mukao itong na maintenance kaya wala, gamay lang.
5: Wala sila. Balibad sila. Balibad. Mo to ako ragay magkakaon ini.
6: Pwede pero naman di, to isa.
5: Di punta mo pala. Di kita na. Di ta magsalig mga kabida ka ng mga inang klaseng pagkaon. Bisan toon nga wala kayo nga ginabati, wala kay ginakuan nga maintenance. Dili lang kita magkuandit na magpasulabi kay tanan mga kabida, tanan-tanan. Unsa mang masulod sa imong lawas basta sobra adili gyud kini maayo.
6: Aw mo gawas man ang sobra.
5: Tanan sobra adili gyud maayo, makadaot yun basta sobra mga kabida.
6: Maranas mo inom ug masobrahan mo gawas gyud. Di lang tawag kan kay pasignan na ni udto ba.
5: Kana lang magkadalang inang inom pod normal man ang inom. Atong kan ito sa katubang mga na to manginom ha. Sa tiyan lang gyud butang dili na to butang sa utok kay aron maglikay sa kasamok o kag kagubot kay wala ra bagay kaning pagbasol nga maguna mga kabida. So diha na ta mga pagmahay.
6: Wala hay man perme.
5: Okay ko. Diha lang pagmahay maulahin na humana na man na hitabo na. So mao na kon kon lang unta kon mahiuna pa lang unta na pagmahay pagbasol ha, wagi problema mga kabida.
6: Mora gud sa gagmay pa eskwela. Mayon ya sige sumugay ta sumugay. Ana may tigpasabong pun. Mao ra sa di ba Sir Alan Balingit matod ya mayong udto mga kuya. Mayong pagpanyudto pa dia.
5: Mayong udto pa ni mo dia. Alan Balingit asa man siya karon nga himutang asa nga
6: morag to anis tagom siguro. Mana nga busy lagi grabing ulan kay gabi ewa wa na ko mula ag kuya ulan kayo.
5: Bisan ka gabi ipo da ulan po des panabo pagkuan lagi kay bisi samtang ka kuan niya moto gas sa ulog na lipay-lipay. Nagsige man ni taliksik man hinig taliksik. Ang katong mga kwan, hinahinay po pauli niya kami, ha, medyo na ulay, abdang yung kusog-kusog na ulan, ha, medyo nagkaduga-duga yung taong may nakauli.
6: Okay, kagabi, nagkadungog pa ko pro kadali ra ang fireworks dito sa probinsya, kay ulan lagi kayo.
5: So, motoy, kwan? Moto, kagahapon, nanawag ako sa ko ang partner na to, si Ronald, ha? Mr. Cake, oh, may motok ka ni mo diha, kung nasa ka nun.
6: Si Ronald Chances Sikat.
5: Nanawag siya sa kuwa kagahapon. Oh. Kapan lagi nga ito sa, kuwan, pagsakuan sa Davao del Norte, ang araw, motok kong ibalibaran, kaya mo, hindi lagi ko makalakaw. Yung lang, sabi ka ni kuwan, atong Kuya Vic Barrios, may motok ka ni mo na ka Kuya Vic, kagahapon, kaya dito lang yung kuskapihan, ha? Paabot ko sa oras, kuan lagi nga di ba kumato dito sa kaning kuan sa probinsya kay kuan lagi ha na donay ka tong matawag nga sopa ha magwal state of the province address ni Kuya Gob Edwin Hubahib pag alas 4 mao ko kuya di gyud dato makuan ang oras kay ko di ko pwede nga mawala karon dito sa amo simbahan sa San Agustin Parish tungod por kay dona pa tay mga ati manonon do tay mga ginsakupan sama sa atong mga sakristan, sa atong lilis. Unya, ya, isip district chairman po, siyempre ang ako ang mga kauban, mga presidente sa GKK, lisod ba po pasagda ng mga itag ito. Kayo mag-asa naman atong chairman, mura ipasagda naman lang ta. So, mo to ako nag-iusin ang ibalibaran. So, ako ginan, kung pwede, ikuan dito kay Kuya Go, pag-greet na lang, ikuan, happy araw. Happy 59th araw sa atong mga probinsya sa Davao del Norte. Kaya dilig ko pwede na mawala, ha? Mawala dito sa among parokya sa San Agustin Parish. Kaya gawas nga celebration, ikaduang celebration po sa atong polikura. Kuan po, posible po nga matawag na to nga last niya nga pag-celebrar siyang isip pagkapare sa among parokya. Kaya kini ko sa itong mga
6: mabalhin,
5: ha? Kini nga itong mga assistant parish priest, doon naman lang sila termino nga tagduha katuig sa matag parokya, no? Gawas lang, kung baan doon ay mga kwan dito, kung sa'yo mga kwan sa itong obispo, doon ay kwan mo lampas o duha katuig, pero normally, duha katuig ragina ang termino sa itong mga assistant parish priest, samtang ang mga katong kura paroko yun na pa, para express sa kaniko ang usa ka parokya, lima po na sila katuig mga kabida. So mauna nga, isa po ito nga ikuanan po na ko hinungdan nga, kung dili ko pwede, dili ko pwede mawala, sa mao nga
6: ikaw biya hari-hari niya.
5: Kaya di na po nga nga, huwag mawala lang kita, lisod po doon natin mag-insakpan, makayon po nga, asa naman atong nga, kung diya, labi sa ato mga sa Krista, sa kong lilis, dahil yung magiging asa man si Papa, anong wala si Papa mo na nga, dili kita pwede, mga kabida, absent, kay kuan gyud sa atong simbahan mo gyud atong kinakuan gyud kun wala gud ha murag atong gi saligan ha saligi ta sa labaw makagagaw kun wala tay Ginoo murag wala pud tay kani direksyon atong kinabuhi. So magbreak ta kadali mga kabida para sa mga pipila ka pahinumdom mga kabida.
7: Misteryo di variasyon mga Malanga sa Bunga Sibugay.
8: Unsa may mo testimony sa itong product, sir?
7: Usa na lang sa kapsula ng akong ginindin sa kada adlaw. Kada adlaw o sa kapsula ng akong gigamit. Power pin ba yun? Motoy, kanunay ako karon akong ginindin. Ang akong gibatin nga, hanaw gumikan nung gading sa power pin ba yun? Muna akong ginindin, hindi ko magpabiya.
9: Power 10 Probio Capsule. Ato kining i-maintain. Katuluso sa kaadlaw, 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probio Capsule. Aron makumpleto ang vitamina o mineralis na atong gikinahanglan sa atong pag-maintain ni ini, mahimong kondisyon ng imong lawas o dili ka basta matiun o kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion. Maghatag kanimo og maayong paminsar matag adlaw. Mupino o buhamis ang imong kutis tungod sa taas ng antioxidant nga naanini. Power 10 Probio Capsule. Normal nga blood pressure o sugar level. Normal nga pagpagawa sa hugaw. Hayag o tingaw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probio Capsule. Kondisyon o normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
10: I Care Gold Capsule.
11: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes o high blood pa jud. Naay nakaistorya na ako nga sulayan ang I Care Gold o I Care Drop. Una na ako gipalit ang I Care Gold Capsule. 3 times kada adlaw na ako giinom. O tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
10: I Care Gold Capsule.
12: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
13: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
14: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
15: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
5: Okay mga kabida, welcome back. Balik kita doon sa itong programa, Marka sa Kabaranggayan. Dini sa itong istasyon, 96.1 DXOD, Infinite Radio doon sa siyudad sa Panabo mga kabida. So, for mga kabida, ito ni basahon, kini isa ka public service. Isa ka panawagan mga kabida. So gipanawagan ang mga pamilya o mga kaparentihan ni Adel Belliar Alcover, 63 anyos mga kabida, lalaki nga anak karon sa kustodiya sa Dicosogyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Nakamog ipangita sa inyong banay. So naghangyo siya, bisitaha sa Dicosogyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Og i-text sa cellphone number 0968-407-8592. So, pamilyang Alcover, labi na sa barangay Maduaw. So, nanawagan ang inyong, inyong pariente, si Adel Belliar Alcover. Naghangyo, pagbisita. Na siya karon sa Dicosogyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. So, mga tawa kabida. So, kagahapon, nakakuan dito ang mga itong araw sa barangay Maduaw. Niya itong kuan, Dispiras.
6: Pizza 1.
5: Pizza, oh. Pizza 29.
6: 30 siguro.
5: Ay, oo, Pizza 30. Mga po itong kasaulo po sa kasumaran po ng barangay San Nicolas. Sa ilang araw. So dito tas barangay San Nicolas.
6: Kang Kapitana. So manuto
5: niya, Kapitana, Nanay, Angelita.
6: Rosel
5: mga kabida. So photo kay kwan lagi ha nihapit naghapit punta dito sa barangay Madua pagpauli nato ha mangwanta dito para silang araw po pagkaugma. So dito nagian nato kusog man dai kay tong sabong dai dito, grabing sabong oi. So nakalili ta dito mga kabida munya ha dunay nakakuan sa to ha istorya nga nagdala dito pulis man po di ay nagdala ng sabong mga kabida. Nga ba itong tanawang ka ito nga sabong, o imang ba ito, tanawang illegal ito nga sabong kay tigpakay man. So matawag na itong illegal yun nga sabong mga kabida, sabong-sabong. Bagay,
6: Basit na i-permit ito kuya, on sa ba?
5: Isa man po na, isa po na sa kwan nga murang makapadasig, pagpa-asadya, hatag kalipay.
6: Atos mga sugarol.
5: Labi na sa mga sugarol. Para sa hatag kasadya, kabibo, sa kasumaran, ha? Pero sa Dispiras pa mambunto, mga kabida. So, maulagi na, mga kabida.
6: Lapok kayo ito.
5: Di man na tumatawag, kuhan siguro, nga matawag, kuhan, permit kay, okay mo tawag, illegal, mangyada kay, kuhan man, tigbakay man. Matawag mo nagtigbakay.
6: Kay, wala mo dakop, kay polis man ang nagdala. Wala mo
5: dakop, kay polis lagi daw ang nagdala. So, atong kuhan, ha? Atong panawagan sa atong mga kapulisan, mga kabida, ngayon ta, ha? Kikita mangyada ang kaning kuhan, para, pagkuhan dia murag magbintinar matas kalinaw ba o say pagkuhan sa tuma
6: pero kay namas Kapitan Alcover
5: naapo dito dito sa kanis sabungan dito po sila
6: siyempre yahang barangay
5: siyempre yahang barangay ana agin siya. So mauro pa po na dagan na mga mga panghitabo po dagan mga panghitabo nga ang kato mga polis mga pil pa patos na rin posta. Posta
6: mo sugal no? Mosugal. Kaya mga sugarol mo na.
5: Pag makuha rin yung mapilde, diyan na dahil yun, red dahil yun. Pero kaghapon, sa bagay, wa pa man tumahuman, pagkuha na mo, kaya dalikyat mo lang ta. Wala mo po yun.
6: Why dakop to kaya? Likod rin mas barangay hall.
5: Wala mo po yun na dakop. Dito mo dakop. Oo. Naroon po sa likod sa barangay hall ang puno ito ang ilang sabong-sabong.
6: Wala yun mo dakop ito.
5: Na dito ang itong kapitan. Yung agi mo itong barangay hall. Kinauta na lagi asa ang ilang kapitan kay gusto po na kita makisosi on sa mga kwan na sila magkalihukan. Ingaw man lang daw itong barangay sa kabarangay kagawad. Yung tuwa sa pikas. Sinyas-sinyas lang siya ba? Tos pikas. Yan, itaw ni Gawas mga anak. Wala, mag, papa, kinigaw. Nagilakaw sila si mama. Oo, oh, mga itong mga kabira niya. Pag-aagin na ito. At kini itong kauban. Kasi Mr. Kick, mautan na ulit ang daghang mga nag-standby dito. Mga pinikab, mga sakyanan lagi
6: basta na. Basta sabong na agad na.
5: So, mga tinsan ay sabong, di ba? Di, kung ba't saan sabong? Mingaw, magkayo niya ko. Kung ano, repelling station man niya. Bro, dati na orga na.
6: To na yung likod sa barangay.
5: To sa likod sa barangay. Agian na lang nito. So, dito, nakuha naman ta dito. Grabe. Paspas, ha? Kusog kayo kanin kuha dito, ha?
6: Pero katong daogan ko ya kay nagbitbit na magbihag to nas gawas kay uli na.
5: Uli na. Mora na istorya hapo kay ukuan ta dito yon. Pildi man ko. Ano na mo kita makaila dito do na mga pipila ka kapitanis po dito na Soroy. Ah, managsilingan na po mga barangay. Kumusta? Pilde, wa magigaw. Magpangyan ito ba? Asa ka din ng agi ang mga daogan?
6: Asang agianan sa daogan?
5: Asang agianan sa daogan?
6: Kay kada kuan pindi man, so, kada bitaw, pangutana.
5: Muna mga kabida, ha? Isa po na sa problema na ito rin sa ito ang kanyang nasod. O, isang rin sa ito pa nga. Asa ka itong mga kuan, mga illegal, nga kuan? Kasagaran ang mudalas basta mga illegal. Ang kanara po nga ito mga nasa otoridad. Ato magkuhan sa itong gobyerno.
6: May mantukuya kay Wamay Mudako.
5: Maon lagi. So maon lagi na yun. Munta, ha? Atong kanon lagi na. Atong klarohon nga. Munta, ato ang mga kuhan dito. Kay din sila may magdala. Mag-una-una noon na ng mga illegal mga kabida.
6: Mao gani. Di ba, Kuya Alan Balingit, matod pa niya, shout out sa Lupon, Davao Oriental, Kuya. Ha, di akang Mayor Alonso, mayong pagpaniudto di ha. O kang Sir Joseph Erap Estrada, matupya, good noon di ha, mga idol, ha? Ato po na yung buutan po na yung dating pulis, ha, di sa Tagum City. Mga mabalik na yung magpapili daw ni, pagka board member so, okay, sa unang distrito.
5: Murag ba kayo, huwag itong ano, mapamutan na ito, murag naka-experience mo po na kayo, dating po ni pulis atong
6: ambago. Oh, dating pulis.
5: Si Erap, ha? Joseph Estrada. So, mamugo kinahitabo magodre sa isa sa barangay ris panabo na ang nagdala ang nagkuhan sa to pasabong atong tigbakay a policeman lagi daw to.
6: Pero wa man Mikaela pod.
5: Apon Mikaela kay tudlo nga ka. A policeman kay dala.
6: Tudlo dito na mga tao. Talag Giorgio.
5: Si John Alex ha. Presenta maing odto niya pa ha? Shout out da Samal City ya subdivision si, na di siya karon na na siya karon dito sa Samal ha? Sa Island Garden City of Samal, so maing odto diha maing pagpaniudto sa ato nga mayor ha? Mayor ha? Limuel Toto Reyes yung masaya nga busy mayor ang atong kuya Kuya Richard Chang Gindulman mga kabida
6: aptik pa kayo tumupos. Vlogger na yun.
5: Saya ilang mga ka-membro, tanang membro sa sangkunya panglungsod mga kabida.
6: Nga dito sila.
5: Labi nagi sa ito nga IPMR, itong dato.
6: Si
5: Marcelo, Marcelo Ngap.
6: May pagpanyod to dia.
5: Ang ito po nga ABCDH, si Ruel Bantelio. Itong kapitan, ha? Ruel Bantelio,
6: IBC. Sigurado daog hapon nito ya.
5: Garden City Karin, of Samal.
6: Eleksyon sa barangay.
5: So may uto.
6: Okay. Marag di man niya biyaan ng pagka-IBC. Siyempre, hapit ng eleksyon sa barangay. Amo na iting butos mga patay kay kalag-kalag. Mo na siya mga kabida.
5: Ano gitunong?
6: Gitunong yung kalag-kalag ba?
5: Gitunong kalag-kalag.
6: Mga buhay yung kalagan eh.
5: Kuwadro ba kita na kada eleksyon mo gawas ra kita ng isyo ha kanang isyo nga ang patay na kaboto na
6: so oh, ato tawo na.
5: Panawagan sa taga Kumilek ha
6: tanawon ba
5: tanaw limpyo ha intaw na ninyo ang inyo nga lista dia ha kita mo to ang ilang master list sa mga voters so klaro ha kon buhi pa ba na oh, patay oh, na ba
6: sana ba
5: kada eleksyon gyud na ginang isyo gyud mo gawas nga nakaboto ang patay ha
6: karon kay kalag-kalag ni Samot.
5: Ah, bisa mo daghanan ang muboto. Kay pizza dos man sa Nobyembre.
6: Mao gyud na.
5: So bisa okay pag ikuan siguro lagi kuan gitunong lang pizza ha. Kay para ma kuan bitaw nila ma tawag na to nga hatagan o kaning rason or sa banga
6: makaboto
5: gyud. Ano nakaboto to kay siyempre ha kalag-kalag adlaw sa mga patay.
6: Makita mi na ito kuya, tanaw sa mga pangalui. Patay naman eh, ano na pag-iapon ni Rizistahan?
5: So itong kuhan sa Kumilek, ha? Klaro ha? Klaro ha?
6: Wala nga, way limbong, way tikas, pero malipat. Mauna siya diya. Malipat naman itong mga kuhan. Mauna siya mga kabida, kinahanglan yun nga bantayan. Ha? Tanaw na ito. Susihon yun. Sa mga taga barangay tanaw so, yun ang kinsa
5: isko tag barangay oh, sa maing oto maing oto dia sa Braulio Idohale ha? Kaya atong sa atong kuya dia ha? Kuya ha? Romulo John Ismino oh. Kumusta ha? Sa may plano na to ni sa barangay mga kabida kay kuya Kuya John John Ismino.
6: Kauban sa imo hang kumparing.
5: Dato Jerry Sisbino ha. Ang kaning barangay chieftain sa barangay poblasyon, barangay Duhali, Braulio e Duhali.
6: Manok mat sa badayan, wa kunyo giapil ba?
5: Ito mga kabida, kinigo si Kuya John John Karon, mura gina mao ginakuha sa ato katagi barangay.
6: Ha? Mahimo ang kapitan?
5: Mahimo mo ta, wapuan sila sa barangay. Ha? Wala na sila makuha, kagawad ba o barangay kapitan, basta kay mo ilang ginakuha diha nga unta. Ha? Muapil, ha? Muapil kini si Kuya John John. Ha? Karong umabot ang eleksyon, ang barangay eleksyon mga kabida.
6: Wala siya nga. Piliyon ko na itong tarong.

0: ato ang Madam Listly Passion, ha?
1: Kisada.
0: No? Mao ni nga nagserbisyo na, ha? Wala bisan nga wala, ha? Sayang is private, no? Pribado, ha? Pribado og sakop private life, no? Ha? Karon naalagi hapon sila lang serbisyo, mga kabida, serbisyo, yeah. Atag serbisyo, ato sa atong labing na sa atong kaigsuunang lumad, mga kabida. Ato sa atong nga Vice Mayor, Vice Ay. Mayor Kim Quisada.
1: Mayaw nga pagpaniud to.
0: Kana iyang libre, ha? Libre nga kanang na feeding program niya sa mga kwan, ha?
1: Sa mga eskwilahan.
0: Oh. Public schools, mga kabida. Diya sa ato nga.
1: Ihakagoling ko ng kwarta, ha? Dili na sa munisipyo.
0: Nakuha niya ang feeding program nga ito sa itong mga kabataan. Labi na sa itong elementary. Ha? Elementarya na eskwilahan, mga kabida. So, mauna, ha? Nakahatag, ha? Padayon. Kinipod iyan ko na ito sa Vice Mayor Kim Quisada. Ha? Bisan wala pa siya, ha? Daan na din siya, nakakuha na yung mga servisyo sa sama ni ini. Labi na ka sa kuan bitaw sa kagulanan, oras sa kaguol kana sa mga patay. No, kinakuan po na siya, gahato dito nga kanang mga tent, lamisa, bangko,
1: apil ang bugas.
0: Apil pa ang bugas, no, bugas.
1: Kay para di mapas mo.
0: Bugas na mga kape, mga kabida. Ha? So mauna, yun ani ng mga klase nga leader ang ato nga kanang pangitaon, at Leon, nga mainani nga hatag pirma ng serbisyo. Okay. Sa ato nga kuan dia Kuya Pugi la Caminero.
1: Umabot nga kapitan.
0: Saya nga igsuon pud ato nga Kuya Larry Caminero, mga kabida.
1: Na, okay.
0: Mao po nagihon hugon-hugonan karon nga padaganon, ha, padaganon isip mayor dia sa lungsod sa Kapalong, ha, karong umabot 2028, mga kabida. Sino kay udo na po sila kuan gud nga gusto po sila maotro, ha? Maotro na usab ang kwan sa Kapalong, mga kabida. Kaya hindi mo tanawang karong Kapalong.
1: Maotro ang mga leader?
0: Dili kay leader lang doon ay magkwan. Ang mga ang kwan ay sura sa Kapalong, no?
1: Abitaw.
0: Lagi na kasi ekonomiya.
1: Nabiti na yun ang Asunsyon, gahina-hinay na. Awa, palimbang.
0: nakadungog siguro niya. Ma?
1: Awa, palimbang.
0: Ato ha, si Dato Jerry Sisbino. Niya pa, maing hapon pa rin, o kuya, ha? Kuya Kaloy, pahuta. Kaya, pita, maing utor niya mo diya, pre, kumusta mo diya? Itong may pagkanto na ako, itong sa itong Adlawa, dito ko Braulio
1: Idahali. Lunes, siguro?
0: Lunes. Oo, dito tayo Lunes. Ha? Dito nakita mi, kita-kita mi.
1: Ah, klaro yung panayon to.
0: Adaan na, nakapaniyoto. Nakapaniyoto naman tadaan. Okay. Kung wala pa tayo panayoto, libre. Libre itong panayoto, pero humanag panayoto. Wala, istorya-istorya, pangumusta.
1: O gamay pagpaniyoto po niya kang Sir Obodenor. Matapad niya, mayong adlaw kaninyo mga idol, amping kanunay. Parang mudagan siguro niya, pagka barangay opisyal niya sa barangay Kabanugoy, Asunsyon.
0: Kanunay po din nakakuan sa itong live.
1: Nagsubaybay po niya.
0: Live na ito, nakasubaybay permi, mga kabida.
1: Abot, huwag magkapitan ba niya, unsa ba?
0: Public service. Hindi na ito dati naman na siya. Sa mga isa ka, former policeman niya sa lungsod sa
1: Asunsyon,
0: mga kabida. Retired policeman, ha? Mga kabida. So, mga kabida, kadali, mo break tag kadali, para po sa mga pipila ka mga pinomdom, paghatag kinabuhi di sa itong mga programa, mga kabida.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending.

0: Incorporation.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako di ay si Cyril Jan Padal. Kaisip estudyante, labi na sa akong kurso ng criminology. Kailangan yun ng atong lawas kay physically fit and mentally healthy. Low adlaw gid ko, gabaon aning Mega C Plus. Kay importante ni sa akong lawas. Dako jud kay nako pasalamat sa Mega C Plus kay ibaskog jud ang akong panlawas. Distingin ninyo o gamit ning Mega C Plus kay aron kamo pud makapamatuod sa kaepektibo niini.
1: Kwanto sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
4: Testimonya.
5: Oh,
6: kasinatila.
7: Nga nung nagtiili mo mamaso si Ma, milagguman, unang mihugo ka.
6: Tungod siguro ni sa akong sakit ka diabetes.
7: Paglikay nalagian ang mga ginadili ni mong pagkaon, Ma.
6: Ay, nilikay naman, bitaw.
7: Tanahin noon sa klinik, Ma, kaya ipa-check up ti ka. Dali na.
6: Ah, di mangani ko makalakaw.
7: Unsa, mas maayo pa siguro, Ma, nga ipa-admita na lang ka sa ospital.
6: Ayaw na, palitin na lang hinoon ko palihog atong nabati na ako sa radyo. Daghan kayong testimonya nga nakapamatuod sa kaepektibo ni ini.
7: Unsa man, Ma?
8: Mga kaparagis, niya karon sa itong istasyon. Ang usa ka nanay nga buot mo pabahati sa iyang kasinatian. May adlaw nay.
6: Ah, maayong adlaw, sabser. Ako di ay si Susi Madagsaan, nga taga Upper Limato.
8: O sa mga ibang balatian ay, nga magsige magka o balik-balik sa pagpalit sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Diabetic man ko, sir. O niya, manakipirming akong kalawasan. Maulian man ko, basta makatumar ko.
8: Kapila man imo imo?
6: Katulo kada adlaw.
8: O sa mga kinay imong gibati sa una nay, kantong pagka magtumar sa itong produkto.
6: Nah, di ko makalakaw, sir. Oy, tanawa na gud ng akong tiil. Lagom kay nasuna. Masamad, dugay kay maayo. Pero nagmintihin lang ko. Wa, gi ko mabiha, sir. Sobra tuig na para wa, nagi ko'y problema.
8: Gamit sa kya sa Paragis Bilabila Herbal Oil?
6: Oy, maoy akong haplas.
8: O sa mga ika-advise ni mo sa itong mga kagsuunan, nga naminaw ka ron, nay.
6: Ako, gud silang dapiton, nga mamalit sila sa maong produkto sa Paragis Bilabila. Kay ako, naulian yun ko. Maugyod na ikamatuuran.
8: Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Okay, welcome back. Balik-balik kita sa itong programa, ang Markas sa Kabaranggayan, mga kabida. Sagyapon, partner na to, itong, si Kuya Kaloy, mga kabida.
1: May pagpanyo,
0: may utorya kay Kuya Octavio Balye, Kuya Tabot Balye, diya sa siyudad sa Tago, mga kabida.
1: Mara, busy po ni Ron ba?
0: Busy kayo ni siya. Tungkol kay isa mong yukin ni siya, matawag na itong mga Kimin, sa ito nga. Mayor dia
1: dito na sila ganiha kuya na groundbreaking mayor, dito mayor, sa eskwelahan sa may pilot
0: isa ni sila sa mga Kimin usaw ka pa may mga sinaligan sa atong mayor dia mayor Rete oy sa siyudad sa Tago mga kabida
1: og may pagpanuto dia og mayong 77th araw ng barangay Ising Carmen kang kapitan na Francis Ansing Castilla.
0: Sayang mga barangay kagawad ya.
1: Si kagawad Anton Solis.
0: Solis.
1: At Luntun.
0: Si aring kuan ay ang ato ang congressman si Potsolo.
1: Wala man si GM si Potsolo.
0: Ang kare political officer ni sa ato si kan district congressman GM Lagdamio nga diya sa barangay Ising si Potsolo.
1: Mahimo na po ng kagawad Potsolo niya.
0: Kwan po niya, materials po niya, mahimo ang barangay kagawad.
1: O gani, na nagbibo ka gani ha, kay Kompleto Ricados ang opisyal sa lungsod sa Carmen, dito sa barangay Poblacion Ising Carmen.
0: Kasalok sila ka Sitintay City. Sitintay City ba ito?
1: Oo, Sitintay City. Doble City.
0: Doble City. So, hapit na kinisya mo dawat sa kaning kwan bitaw katong sa tagkwat no hatag utsinta katong edad utsinta utsinta utsinta yung nabinta
1: nakalahi lang kuya dito sa barangay Ising kay walay bangko dito sa tunga ang mga tao to ras daplin
0: to ras daplin nasa kaning kwan kay pulos dahang karabing mga presentasyon dito
1: di kato lang sumbag yun nga peting puno as gym
0: sa Council of Women at tanan dito pagkikoy mga kwan wala magkwan bitaw tanaw tanay mga idara na pero sukol sila sumbaw, wagin ning pawa.
1: Mga siksi pa kayo.
0: Wala ni surrender. Kaya ko na, dugay yun na, mahuman ko ng sumba.
1: Tas-tas na.
0: Tas-tas ko na, pila ka minuto. Pero wala yun ni surrender ba yun nga, di makaya. So, makuha na ito nga, kuhan giday. Ang barangay Ising, aktibo yun sa tanan nga mga kuhan diya. Masay mga, ito ang mga,
1: mga kalihukan, mga, kuhan sports, mga, pag-contest-contest nga po.
0: Uksakuan sa kalusogan, o sa itong insert sa kalusogan, kuwagin sila fit, healthy.
1: Healthy.
0: Healthy yun, walay ni surrender eh.
1: Tanang, kuwan kuya, mga purok chairman dito na layaw tanan.
0: Naapoy mga tinaguan po dito mga purok chairman. Sayaw po dito.
1: Grabe yung practice itong gahapon.
0: So, ang kuwan lang yun dito, doon ay katong libreng gupit, libreng gupit sa ito, kundit sa Gunayan member si Josipos Bongbor
1: Rilampagos
0: mga kabida.
1: Mato ilahang kundit ito, libreng gupit. No,
0: muli niya untak ko dito, para makapagupit, maulaw mo po ito, pwede ko itong mo-insert. Tungkol sa itong kundit, pwede mo itong mo-insert, pero tanaw ko, murag maulo o maluo na po tangan doon. Naglinya.
1: Naunhan kang bunbon.
0: Naglinya dito.
1: So, naunhan kang bunbon.
0: Naunhan kang bunbon dito.
1: Wapo tao na. Bagong gupit. Bagong alot ha. Pero libre na maguto. Mahal ba yung gupit ron? Pinakabrato ng stinta. 60 o stinta na, pataas.
0: Stinta na. Wala katong, na ikuha.
1: Katong mga aircon, wala na. 80, 90 sa gatos ang ginaasya.
0: Ano yung kuhan lang po na ako? Ano yung murag di mayong experience katutong sa to sa to mga media kato dito sa pantukan sa kaning sa pana magnaga panahon pa to sa to nga kanhi gobernador Tsongki oy so ang mga media ni ato panahon na sa panahon ginadto na kay mga panadlaw nga para matapok ang tanang mga media
1: labi na December
0: so mao to dito sa kwento panaga managa
1: magnaga
0: magnaga magnaga sa iya kaning kwan bits dito gitapok ni dunay mga dunay mga serbisyo pod mga libre mga medical inana doon na katong libreng gupit ko ning kwento unya di gupit ano ka ko kay wala gyud sa amin ba wala kay wadi ka mga tubang wala sa amin di okay lang pag uli na ko unsa na kansya o na da ako na kung unsa na kupita moto dito
1: kuano to kaya na practice
0: dito ka nakasugod o ka na bitaw nga skinhead ka kaya pagkuan ko skinhead na ni rumakan na repair mo na nga murag na mo na naanda na ko ng skinhead mga kabida kay kuan mo lang
1: nagpractice to kuya ang
0: nagupit di naman gito ma-repair moto ha skinhead. Ang ako na pong anak nga, mawining kuha sa ko ito. Doon na may kaning electric nga sa resor. Mawa ito, na skinhead ako.
1: Masaya nga na kuya, mga practice gina.
0: Pero kaganiha, maayo. Dito sa Carmen, maayo ang ilang
1: mga katong. Katong ang bunbun. May pagkatirada
0: po. May pagkatirada kang bunbun. Huwag sa kuhan pa. Sa mga katigulangan, pangagupit, inulitaw, bitaw.
1: Mawala siya. Muna siya mga kabida. Kana mga libreng gupit, sabi na kanang araw ng barangay, naagi na din siya mawala. Bisag asa ka mo ato na yung libreng gupit, kanang libreng tagsara mo kaning hilot, kasagara mag-gupit, kay mas dali mag-un siya. Huwag ka ng mga bakasyon-bakasyon, naagi ng libre tuli, analigin na malikayan, pero apil na itong mga doktor ni Ana, ha? Kay sila magiging mo trabaho.
0: So, may muto, kay si Cecil, Samoras, mga kabida, watching, from Panabo, Senior Green. So, may pagpaniod to, kanimo dia, kay Ma'am Cecil Samoras. Kumusta itong, kung kikinig, Senior Green, mura, kwan eh.
1: Katugong di. Dito tas tagom.
0: Maing oto kanimo dia. Salamat sa imong paglantaw din sa tong programa, di pre sa Facebook okay. Live.
1: Siya man siguro ay nag-recruit sa imo ha.
0: Marka sa kabalanggayan. Okay, Dato Jerry Sisbino ha. Pari og ka kaloy ha, maniod to ta ha. Maniod to ta
1: ninyo sa
0: barangay.
1: Unsa man Anibungan?
0: Nadiya karon sa barangay Anibungan. Unsa may kuno sa barangay Anibungan?
1: Ni abot naman ka diha, dato.
0: Unsa may na karon diha sa barangay Anibungan? Di man po na siguro yung nga araw.
1: Kumana man
0: barangay na araw dito. Barangay Anibungan, nagkakuan na bago na sila nakaselebrar sa ilang araw mga kabida. So, kuno diha nasi Dato Jerry Sisbino pare, nasi karon sa barangay Anibungan. Kumusta? Kumusta rin ang itong katagi barangay sa barangay Anibungan. Ang ito rin ang kapitan rin. Nagkuhan mo ito, itong Pabsi, si Totong. Nagkuhan mo ito, di ba itong yagi si Desembre?
1: Totong Librero.
0: Librero.
1: Huwag na mo yung problema sa bugas at tola mo dito sa kang kapitan Totong Librero. Kaya manghatag itong bugas. Basta wa mo'y bugas.
0: Sa barangay Anibungan, Carmen.
1: Ito mo sa barangay Anibungan.
0: Pero klaro tanong, sa asa ning Anibungan? Di ba na may Anibungan sa Wanpon? Mako?
1: Naapon.
0: Pita pare, kumusta? Kumusta ba niya? Ang sa'yo mga kwan niya? Nga nung naamata niya sa barangay Anibungan?
1: Oo, gatuang.
0: Na imbitasyon siguro ni Gitambungan sa may mga kwan niya na birthday. Kaya nga nung naman kinikaroon siya sa barangay Anibungan.
1: O gama yung papaniyot to po da sa itong former mayor Gregorio Pacula. Mayong nga pagpaniyot. Suroy lang ko dire.
0: Na-igsoon. Suroy lang ko dire sa ako igsoon sa barangay Anibungan. So, mayong pagpaniyot to diha. Usay ko diha. Murag,
1: birthday siguro.
0: Patutin eh.
1: Happy birthday tanang nag-birthday. Happy anniversary tanang nag-anniversary karong adlaw.
0: Anniversary sa kasalman.
1: Kabida.
0: Sobrang anniversaryo mga kabida.
1: Manang di na gyud kapugngan July 2. Pila na lang ka bulan eleksyon na gyud sa barangay.
0: So mao na mga kabida sa Gyapon. Balik-balikon kini namo sa pagkuan sa inyo ha. Sa barangay eleksyon, dinita magsugod pagpili sa sakto og tarong ng mga leader mga kabida. Kay kwartahay mangyod ang eleksyon, dawato na ito ang ilang kwarta gihatag, dili na ito ikambyo ang atong boto. Kaya ang atong boto mga kabida, dili na para lang sa ato. Ato na ka nang ikwan, para sa ato kaugmaon sa atong mga next generation, sa atong mga kaapuhan, mga kabida. Kaya kwarta, mga kabida, pipila lang ka oras.
1: Mulabay ra.
0: Mulabay, mahurot, mawala ra. Pero ang katong kwan dito, tumusin mong pagboto ni daog to siya nga pandiligide angay, pipila katuig nga pag-asakripisyo na to, mga kabida.
1: Napa si Kuya Troy, oh. Kuya Dimitrio Luzon Hagunos, Kuya Kaloy sa 2026 sa La Pilipina. Salamat, Kuya. Si Kuya Troy Hagunos, ah, atong manager de sa Nordico.
0: So, Kuya, ha? Kuya Kaloy, ha? Wala na kitay oras gyud, ha? Medyo napopos gyud atong isa ka oras sa atong programa ang Marka sa Kabaranggayan. So, Kuya Kaloy, unahe.
1: Tama, Kuya. Alas 12 naman di ay. Alauna.
0: Mag-alauna na.
1: Mauna siya, mga kabida. Salamat sa inyong pag-subaybay. Pag-uban sa mong usaka oras ng programang Markas Kabaranggayan. Kauban ako si Kuya Barrio. Oga sa ato ang Kuya, ha? Si Kuya Wolfe Orio, ato ang engineer. Sa ato ang ate, si Ate Rose Bolpa, ato ang season manager, o ato ang partner si Picas Lawak, si Papa Kibs. Kininyo nga bata-batas kahanginan, manamilit na o mayong pagpaniuto sa tanan. Dagang salamat o dalego ng Diyos.
0: So, wala kita yung oras, mga kabida. So, before kita manamilit, atong timbayahon, atong kuya dia sa Santo Tomas, ang atong kuya Ronald, Di Maya, maing uto kanimo diha, maing pagpaniuto Kuya Ronald Di Maya, mga kabida. So, kini si Kuya Mar sa gihapon, kailanda na itong mag-iunta. Kung doon ay sinugdanan, doon ay katapusan, busa kita, manamilit na kita kaninyo. Umayon kaninyo, hantong na usap sa sunod nga, adlaw, adlawang Lunes. Mag-uban-uban na po tita kaninyo, din sa itong programa, sa isa ka oras, ang Marka sa Kabaranggayan, din ilagay po sa itong istasyon, ang 96.1. Ang DXOD, Infinite Radio sa Panabo, mga kabida. So, makinis Kuya Mar, makaikuan ninyo. Daghang salamat, dalaygon ang Diyos.
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala, at tua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga Pure Honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dunga ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904. Og sa atong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high and we were
6: alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
7: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Karong panahon na delikado ang magkumpiyansa, posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusga ng atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
9: Power 10 Pro Bio Capsule.
8: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotukola, cranberry o moringa. Power 10.
9: Power 10
8: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
9: Power 10.
8: Power 10 Pro Bio Capsule. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Foods Supplement Retailing.
10: Ang chia seeds usa ka matang sa lisong nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sad kini omega 3 nga makatabang sa pagpakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab, taas ug content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
11: Gromite multivitamin syrup for kids, Clay Gel soap ug carry perfume. Padayon gihapon ang mga benepisyo alang sa mga authorized dealers. Kada buwan dunay unom kabuk makaangkon sa tag 5,000 pesos. Ug atangi ang programang paniuduna alang sa mga pa-premium grocery ug syempre ang atong tigmo-tigmo hangtod 200,000 pesos. Bisita lamang ang mga Nungading Radio ug Nungading Infinite Radio. Uli magkaadto ang atong mga Clay Gel stores. Sa tubod, Lanao del Norte, mibalhin na kita sa bagong pwesto na himutang sa may Purok 5, Poblacion Tubod, Lanao del Norte, sa may Sam's Town Center, tapad sa Vape Shop, kilid sa Jolly's Bake Shop, o pangita ang tatak, Clay Gel Store, nung Lading Sprada, Clay Gel Store, Pagadian City, na himutang sa may Serena Street, San Francisco, Pagadian City, ubos sa PDC Diagnostic Center, tapad sa Rural Bank, Pagadian City, o pangita ang tatak, Clay Gel Store, nung Lading Sprada, sa Aurora, sa may Kabaho Building, Block 4, tapad sa Sherry Variety Shop, o pangita ang tatak, Clay Gel Store, nung Lading Sprada, sa Kapatagan, Lanao del Norte. Adto ang Butika Plus Nung Lading Sprada na himutang sa may Purok 9, Poblacion Kapatagan at Bangsa Starlight Commercial. Pangitaan tatak Butika Plus Nung Lading Sprada sa Maranding, Lanao del Norte. Ang Clay Gel Store na himutang sa may EJS Building, Purok Ipil-Ipil, likod sa Lala National High School. Pangitaan tatak Clay Gel Store Nung Lading Sprada. Clay Gel Store Mulave na himutang sa may Mulave Public Market dukol sa Mulave Fast Credit Cooperative at Bangsa Bilyaran. Sa Tangub City na himutang sa may First Road Highway Tangub City at Bangsa Lichon Manok, Lumbay sa Jolly's Bake Shop. Pangitaan dayon ang tatak Clay Gel Store Nung Lading Sprada. Clay Gel Store Uzami City mahimutang sa may GMA Building, Capistrano Street, Uzami City at Bansa Security Bank sa Linamon, Lanao del Norte. Nahimutang sa may Purok 3, Barangay Poblacion, Linamon, Lanao del Norte, duol sa Mercury Drug. Clay Gel Store Iligan City nahimutang sa may BSO Street, Palao, Iligan City at Bansa FICO o Iligan Access Institute of Technology Incorporated. Pwede sa kamumuadto sa ato mga sibian sa Nung Lading Radio or Nung Lading Infinite Radio. Maka-avail kagihapon. Busa ayaw si Piata.

0: tra sa kahapon noon. Maing hapon ka natong tanan mga palangga natos kahanginan. Kumusta man inyuhang kahapon noon diha karon mga palangga nato no? Medyo ulah na nga tong nahimutangan din hikaron. Kumusta man sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar? O ga, basig na tingala mo diha. Nalahi man ang nitingog karong hapuna. Apan ayaw mo kabalaka mga palangga, no? Ako lang gusto nga ipaabot nganha kaninyo sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Tagsa-tagsa ka mga radyo nga gi. Paminaw karong mga orasa mga palangga. Nadili una makalive ang ato ang Nong Lading. Apan, ang good news mga palangga, gumikan kay bisag walay live si Nong Lading karong hapuna mga palangga natos kahanginan. Atong i-welcome pagihapon ang NBS Drama Production Center. Diin sila ang muhatag og lingaw ninyo karong hapuna mga palangga. Uni atong timan-an ha nga basta dili makalive drama si Nong Lading nga mga palangga nato, andam kanunay nga naa ang NBS Drama Production Center nga muhatag og lingaw kanatong tanan. Aron usab kabalo man gyud ko nga gipaminaw gyud ninyo kanunay ang mga kaagis kahanginan. Daghan ang mga na-inspired, daghan ang maghinam-hinam. Unang ayaw mong kabalaka mga palangga na to ha. Kay kanunay gyud mihimo og mga pamaagi ang Nong Lading Broadcasting Services aron nga muhatag gihapon og lingaw kaninyo matag hapon alauna ngadto na sa alas 3 sa kahaponon. Ay magkalimot mga palangga nga ang Nong Lading Broadcasting Services Drama Production Center. Kanunay usab kini siyang gipaluyuhan sa mga epektibong mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing of Nong Lading's product. Sa kanunay mga palangga ang Power Tan Probio Capsule, Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds, Jassy Vitamin C Ascorbate Plus Zinc Capsule, Nong Lading Essential Oil, Nong Lading Turmeric Balm, Gromate Multivitamin Syrup for Kids, Vescomac Eye Drops, Clay Gel Papaya Soap with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap, Clay Gel Brightening Lotion, ug ingon man sa ato ang pinakahumot nga perfume, walay lain mga palangga kundili ang ato ang curry perfume. Nga inyong mapalit na siya mga palangga ha sa tanan ng mga parmasyag butika diya sa inyong mga lugar. Ingon man usab sa pinakaduol ng mga clay gel stores diya sa inyohang mga dapit. Huwag ka itong mga duol po diha sa ato ang mga Nong Lading radio stations. Pwede rasad kay sa tanan mga palangga nga diha mo mubisita. Diha mo mapalit mga palangga kay kompleto na sila sa tanan na itong mga produkto. And sa katong mga mahiligon usab nga mag-order online, pwede sad kay ninyo mga palangga nga i-search ang atoang Clay Gel online store pinaagi sa www.claygel.store mga palangga natas kahanginan. Alauna siya tinas kahaponon. Kabalo kung ready na mo diha. Huwag ready na pod kaayo ang Nong Lading Broadcasting Services Drama Production. Alang sa paghatag og lingaw kaninyong tanan mga palangga. So standby! Andama ang inyong mga kaugalingon. Andama ang inyong hanga mga radyo diha pakusge. Ana pong madungog yun sa pikas nga bungtod mga palangga. Aron nga dungan nato nga masaksihan. Ang atuan na pod nga drama production karong hapuna. Adiin atong madungog ni siya mga palangga ha. Kung balikon, madungog ninyo ang Nong Lading Broadcasting Services Drama Production Center kung dili makalive ang ato ang Nong Lading mga palangga nato. Nagingon nga bisan pa man sa daghan nga mga kakulian, padayon tang mihimo og mga pamaagi aron nga sa kanunay sad mga palangga. Kabalo man gyud tang mahilig kayo tag drama matag hapon. Lami kay tadihang maga higda-higda baka sa tong mga payag. Maga samtang magpaabot sa atuang mga trabaho inagka hapon. Well mga palangga nato, ayaw mo kabalaka ay naa na ang Nong Lading Broadcasting Services Drama Production alang na usab sa lain nga lingaw kanatong tanan karong hapuna.
1: RM Productions presents Handumanan. sa akong kagahapon. Mga nagkalailaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mabati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod karato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
2: Ang luya man kaayo na imong nawong.
3: Lagi dai oy. Sa sige na nako ning bilar-bilar ba. Si magud og disco sa amo mo rag ubos na jud hinon ni ako resistensya og kailan tanon ko karon.
2: Kung mao ka na mads, maayo pang mag Power 10 Probiotic Capsule ka.
3: Power 10 kana ginamention ni nong leading?
2: Yes oy, og kabalo ka mads. Kining Power 10 Probiotic Capsule kompleto kini sa mga bitamina, minerales og mga nutrients nga dagkog ikatabang sa atong kalawasan tungod sa napulo ka sangkap nga napamatud ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, espirulina, guyabano, kutokola, cranberry, ug moringa. Maokini ang Power 10 nga sangkap nga tinuod nga makatabang sa lawas, nga makapa-energy na, makapahiuli pa sa balatian.
3: Dobby, ako ko na nagsulayan.
2: Uy, Mads, blooming one ka ayaw nga murag energetic man ang kalag.
3: Ay, ooy, naka Power 10 Probio na good. Napiskay ang akong lawas, nakaangkot pa ko rindot nga pamati.
2: Power 10 Probio Capsule, mapalit na karon sa inyong suking butika.
4: Palangga, nga nung upang magkamulakaw, maliit na kasing trabaho.
5: Lain mang kayo ang pamati na ako sa kong lawas, Palangga. Wa ko ito kapi eh. Ugi dispinorya pagyut ko.
4: Nga nung di man imusuwayan ang Clay Gel Coffee Mix.
5: Clay Gel Coffee Mix?
4: Clay Gel Coffee Mix. Yes, mga palangga, kung naglain ang pamati sa inyong lawas o guwa mo'y saktong tuog o kung nagdisminorya mo, inom dayo ni ining Clay Gel Coffee Mix.
5: Wow! Kanindot sa akong gipati! Nalagsik ko o guwa na mo sakit ang akong puson, palangga!
4: Tumod ka na sa Clay Gel Coffee Mix.
5: Kalamig yun sa Clay Gel Coffee Mix, oy! Kapeng-kape!
4: Clay Gel Coffee Mix.
6: Unsa gud tao nag imong bana, mura magway pamilya. Ambot nay uy, sige rag kaluya, masakiton kaayo.
7: Ay sayon rada, ingon ana sad ko sa onda. Malipong daling obhol, pirming hilantan, peresyo sa trabaho. Ipatumar ni.
6: Just you vitamin C plus zinc. Matod sa mga eksperto, vitamin C is the mother of all vitamins. Mupalig-on kini sa depensa sa atong lawas. Aron dili ta daling ma-infeksyon. Ingon anang epekto sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Mupatubo, mupalambo, ug muayo sa tanang tissue sa atong lawas. Pakondisyon, paggana sa tulog ug kaon. Mupalambo pa sa atong memorya. Dili ka daling kapuyon kung nagtumar ka sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Si Papa ninyo,
8: biyahin na ma.
6: Nga o ba?
8: Kugi na lagi kayo sa papa ma ba? Abdik na kayo.
6: Salamat sa Jassy Vitamin C plus Zinc.
9: Jassy Vitamin C plus Zinc. Mapalit sa tanang butika. Nung Lading Products Authorized Dealers. Tanan Clay Gel Store. Og niining istasyon.
6: Ang Jassy Vitamin C plus Zinc. Pwedeng tumaron. Edad 13 anyos pataas.

0: kayo galimtin ninyo mag-power 10 probio capsule ta. Aron nga kondisyon ta kanunay, layo sa balatian, og syempre magkapadayon ta sa atong gimbuhaton, sa atong mga pangandos kinabuhi, sa atong goal matag-usa, atong i-partner kanunay kining Power 10 Probio Capsule dakog ikatabang. Doon ay 10 powerful ingredients, probiotics, mangustin, green barley, gabano, spirulina, cranberry, turmeric, moringa, unya rich in vitamin C pagyot. Power kay nang Power 10 Probio Capsule makigilaan. Daghan na mga natabangan ana sa pag-inom nimo 30 minutos sa dili ka pamukaon. Mutabang kini kun duna tay balatian nga atong gihambin sa atong panglawas karon. Daghan na kaayo mga nakatestimonya, daghan ng mga nagpasalamat. Itong mga diabetison, high blood, doon ay mga tumorsis, bukol-bukol sa lawas, dili normally nga magkabawas, doon ay kidney problems, kidney stone, bato sa abdo, uban pa. Kining Power 10 capsule, maoy nahimo nilang kaabag, mo'y nahimong tabang, aron maangkon ang kapiskay, kaayuhan sa ilang kalawasan. Gamitan niya, nanis mga butika para mas daghan ng mga testimonya nini mga kigilaan. Gikan sa ato mga certified users, sa ato mga listeners, sa mga users sa ato mga produkto. Daghan ng mga testimonya. Gamitag siguro, nanis mga butika para mas ingon man available sa Shopee. Pangitaa ang Power 10 Probio Capsule. Kauban ang atong pinakalami nga kape, clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kung kape ang inyong gipangita, kanang matagbaw gid mo, atong mga coffee lover nga naminaw karon, mas nindot diba ang atong imnon nga coffee kanang magkatagbaw gid? Kaya kita mga Pinoy, anad magita og coffee mo, gina'y ato ang naandan may gala, labi na sa mga bugnaw nga mga dapit. Kape gid ayon! Pero ato bakang gisigurado ang kape nga atong gigamit. Kaya usahay man gods, pagkangan lang ang coffee, dili day ingon anak mga kigilaan. Kung mga pinamalanggani ka, diretso na lang tas kape nga magkaayo. Kala bang kape nga magkahatag o maing binipisyo sa atong lawas? Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Moni pinakalami nga kape may gala. Gawas nga lami ni siya, makaayo ni si mulawas. Kaya doon naman ni mga sangkap nga mga makahatag o may binipisyo. Kanang malunggay lang daan, chia seeds. Unya doon na pa'y granted turmeric, aniline fiber, blueberry, buamera, omega-3, pomegranate, vitamin C, gabano, guja berry, acai berries, spirulina, ginseng. Muna'y kinatibok ang ingredients niya. Dako nag-ikatabang sa itong lawas. Muna'y giingon nga nakapangapi ka na, nakahatag kapag may binipisyo sa iyong lawas. Tungod sa kalami niya, natagbaw ka na, naayo ka pa. Wala mga pita gamit ang clay gel coffee mix. O niya ang Jassy capsule sab. Kung kulang tas vitamina, mga padre di pamilyas panimalay, katubitong di makatulog panahon sa kagabion. Kalabang sobrang kapoy ang atong lawas, di na hinunta makatulog. Inom og 1 capsule sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Matabang na sa pag-relax sa inyong utok, sa inyong mga nerves, ingon man mga kagilan makahatag may katulugon panahon sa kagabion. Pagkabuntag kondisyon yuga, nindot ay mong paminsar makadesisyon kay insakto. Unya, affordable ramang gunis siya. Unya, mupakusog ni sa imong immune system. Dili ka dali takbuyan o balatian. Di ka dali hilantan, ubuhon, sipunon, mas makalahutay ka. Muna mag-Jossie everyday, aron everyday, okay! Ang nula ding essential oil, haplas na ha. Ito magpahilot, magpamassage. Kung doon ay mga panakit sa kids kalawasan, doon ay mga skin diseases, skin allergies, gamitig nula ding essential oil. I-partner ang nula ding turmeric balm. Pwede mong ihidid kung magpanlipong ka, kabuhiunon ka. Muna ay gamitan yung makatabang yun na nula ding turmeric balm. Kauban may gala ang clay gel, papaya, with collagen and milk. Sometimes power whitening. Muna ay sabon may gala ng magkahatag tubag sa inyong problema diha. Katong bugas-bugason, talumtumon, gusto mong muhamis, mukinis, mudanag ang inyong kutis. Kinyo, kutis artista, kutis porcelana, kaputi nga mubagay ni mo nga blooming kagalang taon. Bisag buntag ka pa manabon, pagkahapon fresh ka lang gihapon. Clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening. Nanay set siya ha, clay gel sunscreen, sunblock o serum. Clay gel, nalagay lotion mga igala. Unay tatak lejal palitan na niyo aron mas musamot pa mo kagwapo kagwapa din. Kauba na nga tong roommate para sa inyong magkabataan. Kung doon ay mga anak din, nag-edad o 1 to 12 years old, gamitin ko ng inyong mga anak ani may gala. Roommate Multivitamin Syrup for Kids. Bright, gana ang kaon, gana ang tulog, healthy si baby. Di na pugsunon o kaon, gud ang bata. Uni, dali ra kay pasabton may gala. Uni, dili, dali, taptag balatian. Makatabang nila. Roommate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today with 10 essential nutrients. Gamitan na ninyo alang sa kapiskay, kakondisyon, aron nga magtubo silang utukan. Siyempre may gala, dili ta mabalakaw maginikanan kay healthy ang ato magkabataan. Roommate Multivitamins, gamitan alang sa mga butika gihapon ang ato mga produkto available sa Shopee sa TikTok. Ato nang hatagan o pagtagad, sugilanon sa usa ka babay si Ferlin taga Visayas mga kigilaan. Ingon man, ang pinakumot nga perfume, carry perfume, spray gina ninyo hangtod 24 oras magpabili ng kumot yung mga sige.
1: Handumanan sa akong kagahapon.

0: Maayo kay di aka na anak.
1: Ha? Kay nga naman, Dema.
0: Muanhiro din hi sa ato si tiyo ni Moraol ug ang imong igagaw nga si Rex. Muduaw sila dato. Kay taon-taon na bayang wa na sila makasuroy din he.
1: Oh, may noon, ma. Ah, sige, ma. Mulaw suna ko sa kong kwarto, ma. Aron makailis ko.
0: Ah, sige, nak. Pag-ilis lang una dito. Tawgon lang unyatika kuni ana sila.

0: Ronnie! Nak! Ablihi ko be! Ronnie adak!
1: Oh. Ma?
0: Ay, nak, busy ka? Ay, kanina ramang kukong sinangpit ni mo. Kaya naada sila si Tiyo ni Moraol o si Agaw ni Morex. Kadauga na sila ganto sa lakaw. Pakikatubag nila.
1: Unya na lang, ma. Ako lang humanoning akong gibasang libro. Manaog ra ko rong tadaod.
0: Ah, karon ka palang naabot gikan sa eskwilahan, unya. Nag-atubang ka na sab ni Adang libro. Piyai una na diha, oy. Kanaog dito sa silong aron makig-atubang sa ibong uyuan o gigagaw. Sige na.
1: Ay, okay, sige, ma. Una lang, ma, kay musunod ako.
2: Ni anak yun ang paborito kong pag-umangkon.
1: Amin ko, Cho.
2: Kaloyan, kasadyo.
3: Hi, Gaw.
1: Hi, Gaw.
3: Kamusta naman ka, eh?
1: Okay lang, Gaw. Medyo kapoy, pero lingaw rin masab.
2: Ay, kamusta man ang pag-eskwela ni mo, Dong Ronnie? Graduating ka na, di ba?
1: Oo, Tiyo. Happy to good.
2: Uy, mao ba? Bayan, no? Happy na di ay nga may teacher na sa pamilya.
3: Wow! Congrats daan ka, Ronnie, ha? Gamay na lang giday kayong kuwang. Og may teacher na ta din, eh.
1: Kung kaluyans Ginoo, og makapasar sa board.
2: Ay, pero time para good. Nahibong lang ko. Ngano bang wa ka man magsundalo, Ronnie? Una-una, Aragon, sundao si Papa ni mo. Ako maupon, sundao. Og kini si Rex, ngayon mong igagaw, nagsundao po. Si Lolo ni mo, retired police. Anuhan ni mo ka mga igagaw, puros na mga PMA. Ikaw ragay na lahi sa tanan. Ngano bang ka namang kursuha ang imong gipili, ang pagka-teacher?
0: Hmm? Ay, baya ha, si Raul. Ay, dili man kung kinahanglang mo sunod yun si Ronnie sa inyong kaliwat nga magsundaw, yun. Basin di ay tuas siya maliwat sa akong pamilya.

0: Tatay, mahipo ada.
1: Bitaw pa, kung mauman din ay gusto ni Agoro ni ang pagka-teacher, iya sad na.
2: Hindo. Pero, ay mas nindot yun doon takon, nagsundaw, sabsiya.
0: Oy, Raul, ayaw kong igdag, apakuhao di mo si aglaing kurso. Hapit na ba yun kaya na siya mahumas sa iyang kurso nga teacher?
3: Kaya nga naman dahi, Tiyo. Dautan ba kung mag-teacher ko?
2: Oo, di man dautan, Dong Ronnie. Pero aga tong pamilya, nailan sa pagkatigas. Ha?
3: Oh.
2: Makadungog lang ang mga tao sa tong apelyedo, may baho din sila nga pamilya tas mga tigas. Pero, teacher man yun kahay mong gusto, imusab na. usaman ka. May uyab ka na ba?
3: Akuan, wa pa, tiyo.
2: Unsa? Uy, ay kung ingnangahantod ka ron, wa ka pa makasuway og...
1: Si Papa ba? Ayaw yung ingnaan na si Gauruni? Iyag yung ipariya si Gauruni niya.
0: Ay, Raul, ayaw ko nung tudlo igbido ang nga akong anak.
2: Oy, nang Ilen. Tingaling di makamao mangulitaw ning anak ni mo. May pag muanhe ko permi din sa inyo. Aron tudloan ako ni siyag unsao sa pagpanguyab.
1: Ay, na, ayaw na lang na dibdib bang gisulti ni Papa gawi. Pa, ayaw pugsa si Ronnie. Kung unsay ang gusto, ug mo na'y makalipay niya, awatong suportahan.
3: Salamat, Gawrix, ha? Pero, kuantyo, wakoy panahon alang ana. Unsaon nga, busy pa magkukos akong pag-eskwila.
2: Ay, maoba. Usaman ka. Hilig ka ba og basketball? Mayo lang duwa kay dugukon og mga chicks.
0: Na, ayaw na lang na siyang pugsa ni Ada, Raul. Why hilig ang akong anak anang basketball?
2: Unsa? Oy, Ronedo. Anay kang magkat-on og mga sports nga panglalaki. Unsa ka ba? Ayaw pagbinayot, oy. Bantog na dayang hangtod karon. Wa ka pa magapanguyab. Kay magbinabay katingali.
3: Tiyo,
1: si Papa ba? Ayaw gid ana pa. May insulto lang inoon na si Agoruni. Wa ra ba na maanad sa imong sultihang binagsik.
2: Mas maayo man ang mag-anad-anad dyan siya. Kay maunay atong mga kaliwat, ha? Mga bagsik!
3: Hay.
0: Nananahusto na lang ni Ana, Raul.
2: Oy, Ronnie. Bawal na sa atong kaliwat ang bayot, ha? Timanin na do, ha? Dako kayo nang no. Busa, ayaw, Ana. Nakasabot ka ba?
4: Panahuna, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan og mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
5: Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotukola, cranberry ug moringa. Power 10 Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
5: Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
6: Mga testimonya sa kaipiktibo sa New Leading's products.
7: Dio gracias, Paulin.
8: Tag-asa ka, sir.
7: Rook 9, sinayawan. Wala may akong gamit. Kape, o kanang jasi. Kadaadnaw na.
8: Nagado.
7: Nagali ko karon, mo nagali ko karon gibupalit ko.
8: Unsa di imong gipamati sir nganong mihimo ka sa paggamit ini?
7: Diabetic ko nya. Kal, wa naman ko magkuan sa kung sinababa naman kong sugar. Ang ako ikasulti lang na katong wala makagamit, mo gamit sulayan lang. Wa may mawala ko musulay kay simple og dun na kay gibati, maulian ka, malipay magiga. Kan, sulay lagi kay daga may kong gipansultian na pagay kong gi kuanas maramag, nga ipapalit na kay aron ma ulian yung utok.
8: So, sige sir, salamat sir.
6: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
9: Play Gel Coffee.
10: Jassy Vitamin C Ascorbate Plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon.
11: Pwede ay si Roberto Escobedo. Nagapuyo sa Sityo Little Baguio sa Barangay Chua, Sultan Kudarat. Ang amo ang ginagamit diri sa produkto ni Nung Luding. Power 10 Coffee Mix. O katong Jassy. Matag buntag hapon. Kami gini misis ana nag-take ka ng tulo. Ang nindot yun parison sila. Kaya nga naman, nindot kayo sa katulog niya. Huwag mo trabaho po. Eh, naman mi sa uma. Anang maayo po kayo dito. Pati yun, huwag kakapoy. Huwag makainom ta ka ng power tin. Makapower yun ba sa atong pagkinabuhin ng kalibutan.
12: Sa imong awag, sir, sa mga gusto pang musulay ng atong produkto?
11: Ako, yung maingon sa mga kapareho na ko, kababayan ako, ng mga Ilunggo, na suwayan ng yun na to. Kaya wala may kumos pagsulay. Kay inisya herbal mong guni. Ikuha ginisya sa mga tanong na iyagi aturok sa Ginoo. Morning, maayo doon sa atong lawas. Kaya nga naman, wala pa may doktor sa unang panahon. Herbal may gigamit sa atong unang mga katigulangan. Kaya karon nindot ginisya nga herbal. Kaya nga naman, kining atong lawas, ang Ginoo man po'y nagbuhat ani, sumala pa sa Genesis 1:27 sa Genesis, ang tao gibuhat sa mas ginsa nagbuhay sa Dios. Muna nga, ang Dios tanan ang naggagahom nini. Muna nga, nindot o power kayo ang mga produkto ni Nung Luding.
6: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
9: Play Gel Coffee. Adlaw man o gabi, permi ka healthy. Play Gel Coffee Mix.
10: Jassy Vitamin C Ascorbate Plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon.

0: Han, nanainit tubig. Manginom na tao Clayjol Coffee Mix?
1: Sige, Ling. Aron mainit na akong tiyan. Bloated ka ayaw akong paminaw.
0: Imna na ning Clayjol Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
1: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo gyud nga nata start per me sa Clayjol Coffee Mix.
0: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na pud ta og palit sa Clayjol Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clayjol Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales nga maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakabo sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas, ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga

0: Raul, alang sa atong celebration sa imong graduation.
1: Mao ba tiyo? Uy, salamat kay tiyo, ha?
2: Sige na, tana mo. May nabook na kong restaurant nga ato tang mag-celebrate. Pakuyugan lang si Lovely Gawron eh. Sige, tana mo.

0: Kinsa mo rong nanawag, eh. Nag-cellphone. Hello?
1: Ronnie! May bawa na kas result sa exams?
0: Para ba na?
1: Nakapasar ta sa teacher's board.
0: Oh, ha?
1: Nakapasar ta, best friend!
0: Usa? Oy, salamat sa Ginoo. Thank you, Lord. Thank you.
1: Oy, mag-celebrate tayo agita, ha, Ronnie? Mag-celebrate kita.
0: Oh, yes, yes. Sure kayo, oy. Manglakaw ta, ha? Aron mag-celebrate ta. Mag-abot lang ta sa usa ka lugar. Lovely. Okay?

0: bathtub.
1: Hinihinay lang gusto pag-inom good. Mura mga paspasar kay kang muyarok.
2: Pansa ba? Nag-celebrate yata sa atong kadaugan. So, dapat lang, why limit?
1: Ikaw, gano'y? Oh, sino mo na? Ah, oh. No, yun.
2: Imo ni ha, sige na, inom po diha, uy.
1: Karoon lang kumahibaw, da nga. Lupig dahi kung himog imnanay, like beer, de. Uy, di ba ako hilig mo inom, ha?
2: Uy, mau ba ron? Yung anong dinimang ko ni mo dadain yung resto, par?
1: Oh, siyempre. Naabayay okasyon. Ikaw bitaw, miingo na ako nga. Angay na to i-celebrate ang atong kadaugan, di ba?
2: Yes. Cheers.
1: Okay. Cheers.
2: Ronnie? May ipangutan ako ni Ma. But promise me nga, hindi ka masuko.
1: Ang sama na. Oh, depende na sa iyo ipangutana, ha? Kay, ano mo, day? Seryoso mga ikaw, eh. Magka-open ba na ako ng imong ipangutana?
2: Well, kung tinuod, aw, ma-offend ka.
1: Ha?
2: Pero kung dili tinuod, baliwa rin mo ang akong pangutana.
1: Kayo sa man, day na. Ha, lovely?
2: Kuan? Basta dili ka masuko, ha?
1: Di lagi. Sige na, sama na.
2: Are you gay?
1: Nga nung maumanay mong gipangutana? Nga nung nangutana magkana?
2: Oo lang. Basta gusto lang kong mahibaw sa tinuod.
1: Nga no? May gusto ka na ako? Ha? Og maunang nangutana ka, aroma ka siguro?
2: yes, ang kuno na ako. Nagkagusto ko ni mo. Ngano na ba'y masuko?
1: Huh? Wa man. Wa ko'y girlfriend.
2: Wow, mau ba? So you mean my chance di ay nga magkakitang doha? Di ko ni mo type? Batik kog now? May hinungdan nga, wa kay gusto na ko, ha?
1: Guwapa ka, lovely. Pero, kuan, ang buot ko ipasabot. Nga, di pa taang ngayang magdali-dali. Tingali unyag, masakitan nita.
2: Well, okay ra kung dili ko ni mo tayo. Pero makahimo ka ayo ko. Aron main love ka na.
1: Oh.
2: Tuhoy ko. Sa yun, rakaayo na.
1: Hubog ka na yun, lovely. Ha? Mong bisag unsa na lang sulti ni mo yan.

0: Excuse me, no? Dili ko po. Igo lang kong bisultis tinood kong feelings diyan ni mo. I love you, Ronnie. Sukad sa nag-eskwela pa lang ta. May feel na ko inidya ni mo. I love you so much.
1: Lovely.

0: Happy birthday!
1: Thank you, Ronnie. Abi na kung dili na ka makaani kay grabe ka kabisi.
0: Nga no good taon. Birthday ba yan mo? So, di good na angay na akong pakyason.
1: Thank you. Dali, ipailailati kang mama o papa.
0: Okay. Unsa to? Ipailaila ko ni mo? Niya nila sila?
1: Siyempre, no. Hoy, nalimot ka? Birthday ba yan ako? Ipailailati kas umaabot ni mong ugangan.
0: Ha? Kung kining...
2: Lovely. Nanawag na si daddy ni mo. Sige na. Aron masugdan na nato ang salusalo sa imong birthday, anak.
1: Oh, yes, di ay ma'am. To di ay ma'am si Ronnie.
2: Hi, Ronnie.
0: Hello, tita.
2: Karon ko lang siya ay katita, lovely. Si Kinsa di siya ay mong higala?
1: Yes, ma'am. Akong higala si Ronnie.
2: Okay. Abi-abi hag maayong ibong higala. Pero, mas maayong sugda na una nato ang salusalo. Aron makapangaon na ta. Ipanggutom na tingali ang atong mga bisita. Dali na uriya mo, dearie lovely.
1: Okay, ma'am.
0: Lovely, abi na kong ipilaila ko ni mo nga imong boyfriend.
1: Nagkasabot mangug ko nga dili ka pa ready ipailaila nga to nila. Og, may respeto ko ni mo. Bisan tuod og, nag-inisipay na tang uyab. Pero nasabot na ako nga, wagyo kang may kung bang tinuod ako, Ronnie.
0: Oh.
1: Wa.
0: Lovely.
3: Power 10 Probiotic Capsule aron makumpleto ang bitamina ug mineralis nga atong gikinahanglan sa atong paghintay niini mahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta batiun og kakapoy nindot nga tulog sa panahon sa kagabion maghatag kanimo og maayong paminsar matag adlaw mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naa niini. Power 10 Probiotic Capsule, normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probiotic Capsule, kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probiotic Capsule, panglawas mo nga sigurado.
4: Sa karong panahon na, importante nga andam ta pirme. Stress sa trabaho, pollution sa palibot, sakit nga na pirme, kinahanglan og proteksyon ang imong lawas.
5: Ani ana ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Adunay vitamin C para ligon imong immune system ug zinc nga motabang batok sa stress ug sakit. Kini ang kombinasyon nga makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas ang recovery kung magsakit.
6: Sa una, dali ra ko kapuyon. Karon, mas kusgan ako. Salamat sa Jassy.
4: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya. Karon, maggamit na sa Jassy Vitamin C Ascorbate Plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon.
5: Mapalit sa tanang Nong Lading Radio, Play Gel Store, ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
7: Hi, I'm Nathan. I take Romate every day.
5: Mga girikanan, gusto ba ninyo nga ligon ug kusgan ng inyong anak? Sulayi ang Romate multivitamins.
7: I feel happy and I'm active every day with Romate.
5: Puno kini sa bitamina ug minerals nga makatabang sa maayong pagdako ug pagligon sa lawas sa mga bata. Ayaw paglangan. Gamitan na ang Romate multivitamins for kids para sa malipayong himsog nga kabataan.
7: Romate makes me healthy and strong. Try it now.
5: Romate multivitamins, partner sa imong anak sa maayong pagdako ug paglambo. Batang utukan, batang bibo, batang ganado. Romate multivitamins, mapalit sa tanang Clay Gel Store, ng leading radio station ug sa tanan ng mga butika sa inyong lugar.
8: Mga testimonya sa kaepektibo sa inyong leading products.
9: Ginit niya o Dascon eh, sa Tudela.
10: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
9: A Power 10 o coffee, clay gel.
10: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
9: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading.
10: Mm-mm.
9: Tapos, nana ko yung maintenance.
10: Mm-mm.
9: Testing gid ko o mga tulo ka semana, nagpa-BP ko, normal na akong BP. Munang gamintina gid ko karon. Wala na ko nagka ng maintenance. Kanina lang gid ang akong gimintin. Oh, normal na gyud. As in normal na kay og magpabipi ko sa una taas si kay ko bipi.
10: Mm.
9: Nakadungog man gyud ko kay sige man ko pamati sa imong drama.
10: Mm-hmm.
9: Munang nitisting gyud ko ni palit gyud ko. Tulo ka semana. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. 3 times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day, buntag o hapon. Munang pabitin ako na normal din siya. Munang mong ginaya ako at testimony pa salamat si Keiko sa iyong produkto.
4: Power 10 Probio Capsule.
5: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
11: May naramos na sir, kanang sigamulabi. Sa ask of sugar sa una. Ngayon, after bitong last na akong pa-sugar, 291. Dahil sa gamintin ko sa Power 10 o katong Cradle Coffee lagi. Oo, minor ka ayog yun. Nakahurot lang kong isa ka box sa Power 10 o isa ka karton nga, isa po ka box nga Cradle. Nagpa-taste ko gapon kay 186 na lang. Very good ka ayog.
10: Congratulations. Sa Mulabi ka, ma'am?
11: O, sa Mulabi ko, sir. Kanang kuanjog ko, kanang lumadyo ko rin sa Mulabi. Kanang 1982 pa man ko rin sa Mulabi.
4: Power 10 Probio Capsule.
5: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
12: To a choose healthy lifestyle, moko ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Probio Capsule. Tumar sa Power 10 Probio Capsule 2 to 3 times a day aron malikayan ang mga sakit nga resulta sa daot nga immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, pagubog sa internal organs, pagubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo kinaiyahan. Power 10 Probio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Probio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store nung lading radio station ug sa tanang bag-

0: Lovely, nga nung nagkipanghunong mangan ako din eh. O, ano sa man itong imong giingon ako nga importante na itong panagsultihan?
1: Ron, gusto lang kong sultian ko ni Mas Tinuod.
0: Lovely.
1: Nga naman, Ron, lisod pa kong higog maon?
0: Po? Ha?
1: Kadung ingon ani man ang akong kapalaran. Magkadaghan akong mubati ini nga mahigugma ko, pero masabot na ko ang taong akong gihigugma. Wa mo bati ini.
0: Lovely, please. Ay, pakilak. Please.
1: Girlfriend ko ni mo. Pero bisan gani sa pagtubag sa akong I love you, dili ka makahimo nga rin ako. Maong nagkasabot ko. Huwag ka mahigugman ako, Ronnie. Wa.
0: Lovely. Digot ngali ako ang lalaki nga alang yun nimo.
1: Nga naman. Nga naman, permi naman lang ingon ini ang mahitabo, ha? Permi na lang ako ang mahigugma, pero why nahigugman ako? Nga naman. Ronnie, naning kamot ko. Ibuhat na ako ang tanan aron mahigugma ka na ako. Ako kanunay ang nag-adjust aron lang malipay ka. Pero kuwang pa ba di ang tanan kong gibuhat, ha?
0: Buutan ka, lovely. Guwapa. Pero I'm sorry. Nahuna-huna na ako nga kung ato ning ipadayon ang atong relasyon. Sama ra nga mitabang ko og tunto nimo. O gitunto ko usab ang akong kaugalingon.
1: Ronnie, gisakitan kay ko. Gisakitan kay ko.

0: Kinaadto pa kong nahibaw sa imong sekreto, Ronnie.
1: Oh. Unsa? Pero nga nung huwa man ko ni Masulti?
0: Di kinahanglan pa ba na? Ang importante nga nagpabili ng atong panaghigala. Nga huwa ta mausap sa usag-usa.
1: Salamat, Jerry. Salamat nga bisan nahibaw ka nga. Nahibaw ka na di kung unsa ko. Huwa ka mausap. Ug labos tanan. Huwa ko ni muli kayo. Thank you so much.
0: Huwa ko mausap. Tungod kayo managsama ang atong kibate, Ronnie.
1: Oh.
0: I love you.
1: Huh?
0: Yes. I love you, Ronnie.
1: Oh. Jerry.

0: Unsa to, Jerry? Nagkinahanglan sa kagkwarta? Pero, nagpapalit man kung ka na kong motor last month, di ba? Ato biya tong gi-cash baya, kay gusto ni mo nga anha gyud ma-register sa imong name ang motor. Nauruturot na ba yung akong pundo? Wanay suda nga akong ATM.
1: Daghan na sa istorya, oy. Kunwa, good o malibad, good. Di kay daghan pa kayong pangwinta.
0: Oh, Jerry.
1: Sige. Mamasin lang ko sa uban. Need kay na kong kwarta. Sige, ato na ko.
0: Wait, kadiyot lang.
1: Oh.
0: Kadiyot lang, Jerry.
1: Suman, ha? Huwag ka kay ikahatag na ko. Nga nung imo pa mangkumpungan.
0: Kwan, mangita lang kong paagi.
1: Oo. Oh. Wala na magkakay kwarta. Usaon na naman na.
0: Di mas kung gustong mag-ul ka. Kwan, sige lang. Mo emergency loan na lang ko sa akong soki nga linding. Aro makahatag din ko ni mo sa imong gikinanglan. Paabot lang gamay ha. Makahatag ralig ko ni mo. Karong adlawa. Promise.

0: Thank you kay babe. Thank you kayo. Mahal yun ay kay kunin mo, no? Kay maning kamot magyuka nga. Mahatagan kunin mo sa tanan akong gusto.
1: Mahal yun bito kay Etika. Karun pa rin ka may bawari ay. Di mo kung gusto masuko ka na ako, God. Nga, may ubus ka na ako. Mangkutob yun sa mahimo na ako. Ako ginangihatag ni mo ang imong gusto. Tungod kay mahal ti kay ka.
0: Oh, thank you. Thank you kay babe. Oh, sige. Mulakaw na ko ha, kay nakoy paliton, okay? Ugnya naman yung kwarta, ako ding adtuon ang akong paliton.
1: Okay, oh, bye. Wait lang, kaliyot lang. Di dahi ko ni mo pakuyugon di ay. Kitang doang mo palit ko datong imong gustong paliton?
0: No, di na kinahanglan ng kuyugan pa ko ni mo.
1: Ha?
0: Sige ha, bye.
1: Ilakaw git siya.

0: ikaw mag-good-ending di Apo, Trone.
1: Ma?
0: Unsa man, nag-commute ka lang di ay gihapon. Wa pa ni mo makuha ang imong sakyanan sa shop.
1: Kuan ma, uwa pa, ma.
0: Uy, pero gano, ban? Di ba nanawag naman ang taga-shop nga mahimo na ni mong kuha o ng imong sakyanan? Kay nahumba na ang imong gipatrabaho nila.
1: Kuan, uwa lang una, ma. Kuan ma, kining, uwa pa ko'y time sa pag-ato sa shop. Nabisi pa magkukuma. Sige ma, musudo na ako sa kong kwarto. Excuse me, ma.

0: Ay, wala gid may baos, mama. Ngawa na ko makuha sa shop ang sakyanan. Kayo ako'y kwartang ikabaya dito. Ay, nahurot gid ang akong savings tungod sa mga kapitso ni Jerry. Pidoy, unsaon ko makainiron? Unsaon man ako sa pagpasabot si mama?
1: Power 10 Pro Bio Capsule, alang sa mga nihambing balatian. Tuma sa Power 10 Pro Bio Capsule, kung ang kuna ang taong payans, dugay mo nang iangkos na balatian. Power 10 Pro Bio Capsule, buhatan kalagsik sa imong panglawas. Power 10

0: Power Gen Pro Bio Capsule. Alang sa mga nihambing balatian, tumar sa Power Gen Pro Bio Capsule ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power Gen Pro Bio Capsule, buhat ang kalagsik sa imong panglawas. Power Gen Pro Bio Capsule.
1: Napakasarap gumising sa isang mainit na tasa ng kape bawat umaga. Pero mas maganda kung ang kaping iinumin natin ay non-acidic na at may health benefits pa. Ipinakilala ang Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Walang sugar. Dahil ang nagpapatamis nito ay stevia. Masarap na pangpagising at maganda sa healthy living. Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Dito na tayo sa healthy.
2: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Ata sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang ato mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tinaw ug klaro nga pananaw. Vescomac.
3: Kapi sa buntag, kapi sa udto, ug kapi sa gabi. Pagdalaming mga pi, apan usahay.
4: Aray! Kahapdo sa akong kuto-kuto.
3: Kalabad sa akong ulo.
4: Agoy! Murag ni kurog man ko. Ngano man eh?
5: Ayaw kumpiyan sa higala. Kung mga pika, kini ang timpiyaha.
4: Clay Gel Coffee Mix.
5: Ang kape na makatagbaw ang kalami. Taas ang fiber, calcium, vitamin C, iron o magnesium. Tungod sa malunggay o chia seeds nga naaniini. Puno sa omega-3 fatty acids, protina o mineralis na asab sa Clay Gel Coffee Mix.
4: De, basta-basta!
5: Antioxidant sa kinihigala. Mupaubos sa blood pressure level. Mupakunod sa blood sugar level. Wow! Busa, kung kape-kape ka na higala, pagtimpla sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mmm, kalami sa kape.
6: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit na sa tanang butika, ngong lading product authorized dealers, tanan Clay Gel Store o niining istasyon.
7: Pre, karabi nagyod ka uga akong panit. Uy, murag maglagot, nagyod ko permian. Napay akong lawas, nga perming nagpanakit. Dala na siguro niya sa akong pagkaidaran.
8: Ayaw ka bala ka, Marie. Nakasulay na ba ka sa espesyal nga Haplas? Na ay mineral oil, lagundi o peppermint extract?
7: Haplas? Pero base normal ra na ang oil, uy? Di ko gusto nga magdanlog akong panit. O di po ko gusto nga manimaho kog Haplas.
8: Dili ni siya basta-bastang Haplas. Kay natural o herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang iyong panit. Ang peppermint o lagundi. Makahatag o refreshing nga feelings. O labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, mamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
7: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
8: Oo, walay side effects. Safe kayo na siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading Essential Oil.
7: Sige, sawayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
8: Mapalit ni siya sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
9: Sulayi, ang natural nga Nong Lading Essential Oil.

0: Gusto, kana nga restaurant po sa unahan. May na diha, barato na, musuod ko diha. Maya kimingaw, lingkod.
1: Mahal ka kayo.
0: Uy, so... baby? Ay! Uy! Siya ka na! May kaubang mabdus nga babae!
1: Kung buhaton din na nimo, ikaw ray mauwawan, ha?
0: Ha?
1: Hunaw na ang imong profesyon. Hunaw na akong unsa ka.

Pa-move on ko ug nausab ang akong panglantaw sa kinabuhi. Sukad niya to, nagkabalik mi ug natabangan ko niya aron ma-focus ang akong pagunahuna. Nga lalaki gyud ko. Ug angay lang nga tugbangan ako ang gugma ni Lovely diri nako. Ug tuod man nakasal mi ug may usa na mi kabuok anak. May mga higayon nga mubalik tong pagbatian ako nga maka-admire kog parehas nako nga lalaki. Pero mapugngan sa dayon ako. Kay may akong gikuptan nga panagang ang gugma ni Lovely diri nako. Og daghang salamat sa inyong paghatag og pagtagad ning akong handumanan sa akong kagahapon. Inyong magtatampo, Rooney.

capsule yung ka kay makatabang kaayo ang Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Wala lang kita yung olas balang sa pagpadayo sa unahan. Dr. Alpal mabagayin kaninyo lawas bilobang bahandi sa tanan. Atong abingan pinagi sa paggamit sa kasaligang Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement.

dos, trantay uno na sa kahaponon, mga palangga na to sa kahanginan. Pinipagyapon na sa itong pagpanag-uban sa handumanan sa akong kagahapon. Uban ang Nong Lading Broadcasting Services sa Production Center. Unsa maning atong amigo, diring mukalit manig kagar, mga palangga na to. Oy. Mura man siya og kanang uban diha, mukalit og lubad. Unsaon na lang intawon ug mukalit mo diha og lubad, mga palangga. Ay, bitaw, mga palangga na to. Nigiingon nga ang pagbati ninyo sama ni Ronnie, ayang pagbati iya yung gibarogan. Dili gud nato na makuan man. Dili man nato ma question sahay ang ato mga pagbati diha, mga palangga. Pero ang ato lang pod nga ibutang sa saktong lugar. Nigiingon nga enough na ang pagbakamartir. Pag imo gani diha nga ma sense, mga palangga nato, nga murag giabusuhan naman ko ani oy. Murag dili naman gyud ni maayo oy. Muna giingon nga buhi na intawon diha, ayaw na intawon diha, padayon pa dihang pagpagkamartir. Alang sa inyuhang mga comments, mga palangga nato, pwede ra gyud kaayo ninyong ipadangat sa ato ang text line number 09-066-55-0602. Again, 09-066-55-0602, mga palangga. Diha nato, diha ninyo, mga palangga, ha? Send ang inyuhang mga comments, mga gusto ba kang ipaabot sa kahanginan. Basta akong klarohon, basta dili gani maka-live si Nong Lading, mga palangga. Andam kanunay nga naa ang Nong Lading Broadcasting Services Production Center nga muhatag gihapon og lingaw kaninyo. Unay giingon di gihapon magmakuwang ang inyong kahaponon, basta kay naa lang kanunay ang Nong Lading Broadcasting Services Production Center, mga palangga natas kahanginan. Tingala ko ganihang wa man hinuon mo tingog ning ako ang amigo dire. Oy nga, ready na ba gyud unta kay ko? Saon, mga palangga, oy. Ikalit man itaw ni siyang pilit-pilit og maayo dire. Bitaw, mga palangga nato, ato ning hatagan og pagtagad ang inyuha diring mga comments be. Atong wala pa nakakuha sa ato ang text line. Again, 09-066-55-0602, mga palangga. Diha ninyo pwedeng ipadangat inyuhang mga comments, inyuhang mga opinions, mga palangga nato. Maayong pagpaminaw from Bacolod, Lanao del Norte, Ma'am Charlita Canillas, to Ma'am Maria Fe Baja. Yes, basig na tingala gyud mo diha, ha? Ma'am, sa kuan ni siya, Nong Lading Broadcasting Services Production Center. Again, pag dili magud maka-live si Nong Lading, mga palangga. Siyempre, di magyun na ito na malikayan. Doon na naman yung mga lain-lain ng mga emergency, bakang mga lakaw. Higyun na ito na malikayan, mga palangga. Mauna nga, ang Nong Lading Broadcasting Services, mihimo yung mga pamaagi. Mihimo yung mga pamaagi, mga palangga. Aron nga mahatagan gihapon o pagtagad itong mga letter senders at itong mga gustong itong gusto sa i-share ang ilahang mga kagahapon. Eh, siyempre, kitang tanan, mga palangga, naamang yun tayo mga kagahapon. Mga kagahapon nga daw sa lapas paghihapon sa itong mga huna-huna. Mga kagahapon nga makaingunta o gusto na natong kalimtan, pero usahay lisod yun po kayo natong kalimtan. Sama ni Ronnie, mga palangga, nga itong letter sender karong hapuna, Candias Iligan City, o diba at least nakaya ba niya nga mubiya ba? And pinaagi usab sa tabang sa iyang asawa nga si Lovely. Munay kanunay natong timan-an, mga palangga, natos kahanginan nga tatiwalas kadagahang mga pagsulay sa atong kinabuhi. Taliwala sa kadagahan nga mga unos sa atuang atubangon. Naagi kanunay nga ipadala ang labaw makagagahong nga nha nimo diha, aron nga mo dasig or else mo tabang nimo nga makabarog ka, makatindog, aron nga makalabyog. Grabe po nang makalabyog atian oy. O makalabyog sa ato ang tagsa-tag sa mga pangandoy sa kinabuhi. O di ba? Mo nagiingon nga nothing is perfect in this world, mga palangga. Kinahanglan na gid nato mahimo tang magmatinud-anon sa atong kaugalingon. Unay siya'y pinaka-importante, mga palangga, kay ang tawo nga matinud-anon, huligan gid nagdaghang mga grasya sa labang makagagahom.
Alas 2:36 sa kahaponan ay magkalimot mga palangga ha. Atong mga palangga nato dihang nangutan na gaasa dapit mapalit ang tanan natong mga produkto. Ala bisitaha ang pinakaduol nga mga Nong Lading radio stations or else mga palangga pinakaduol nga mga parmasyag butika diha sa inyong mga lugar. Aron sab mga palangga nato. Aron sab intawon nga inyong masulayan ang ato ang garantisadog epektibo kaing mga produkto. Ilabi na ning atong Power 10 Probi capsule mga palangga ha. Atian, maayong hapon. Basig na tingala mo diha. Kinsa maning gatabi-tabi. Wa, manday ko nagpailan ninyo mga palangga, no? Ako di ay mga palangga si Atian. Huh? Ako lang sa aroy inyo hang paminawon diha mga palangga, no? Sagdi lang kay basig ugma na nato si Nong Lading. Pero worth it man yun gihapon. As in, kana bitong makaingon ta ba nga matagtaw sa kalibutan lahi-lahi giday og kana bitaw agian aron nga makita ang tinud-anay nga siya aron nga

yun na hatagan na bitaw og kanang dugay nga panahon nga magkabalik yun mong duha. Kunang dasig, ah, laom, atian dugay naman kay gusto ng milaom. Oy, wa man gihapon karon. Basin di ay mga palangga o wala pasad. No? Wala pasad, di lang kay ta magdali. Ay anak raba sila kung balihon ang dali. Ilad raba. Muna diha mga palangga, ha nga. Kinahanglan nga, i-ready ra gyud nato kanunay atong heart. Unya nabaw sa tanan mga palangga, kinahanglan nga lagsik yun kanunay atong lawas. Kauban sa Power 10 Pro Bio Capsule mga palangga na tas kahanginan, ang pinaka the best, pinaka nindot nga food supplement nga muhinlo sa atong colon, sistema sa atong lawas, aron nga mapagawas ang mga toxins. Mo-normal sa atong bowel movement, mo-boost sa atong immune system, mo-pugong sa daling pagkatigulang, kay rich in antioxidants.

macrobiotics, mangosteen, green barley, guayabano, spirulina, butokola, cranberry, turmeric, moringa og vitamin C. Pulo ka mga sangkap nga giusa sa usa ka kapsula. Maunang garantisado og epektibo ang atong produkto mga palangga natos kahanginan. Maying hapon. Shout out sa mga Kampamalanas Lazi. Sikihor sa mga Anses family. Maying hapon diha ha sa tanang mga taga Damaguete City. Ati a at kaisin inyo ang kanunayng pagsuporta mga palangga ha. Ati an maayong hapon. Sakto gyud to ang gihimo ni Ronnie nga iyang barogan nga lalaki gyud siya. Sakto pod ang iyang gihimo nga kabalo na siyang mupugong sa iyang kaugalingon kung dalon siya sa mga tentasyon. Kay ang tao ati an madala man gyud na sa mga tentasyon, pero kung kabalo kang magpugong og imong gipanghawakan ang gugma sa imuhang pinalangga pod diha, sama ni Ronnie makaya ra gihapon imo na. Indeed, palangga nato, no? Alas 2:41 na sa kahaponon. Atian, nganong naapa may mga taong mapahimuslanon, oy. Sakit kaayo sa part ni Ronnie na halos nahurot na ang tanan. Tungod sa lalaki. Mula ginay giingon atian, nga dili gyud magpadala ni anang mga saad nga taman ras tamis nga mga saad. Maupay magsuko-suko, lamig yung kutukutuhan. Ayaw sa ninyo kutukutuhan niya mga palangga. Mabuti giingon nga, nahimo gyud pong kuan, dalan, sa iyang mga pangandoy. Kani laging tao, kay namag yung mga tao nga materialistic bitaw kay istanan. Nga himuon ang tanan, bahalag makapasakit sa uban, makuha lang ilang gusto mga palangga. I know nga daghan ang nakarelate diha karon sa kinabuhi ni Ronnie. Pero always remember mga palangga that prayer is the most powerful weapon. Huwag yun na inyuhang kanunay timanan nga taliwalas daghang mga pagsulay. Usahay mga palangga makaingon pagkaog. Angay pabagyod nako ning agianing mga inaning nga mga pagsulay karon. Unay giingon mga palangga nga isalig lang yun na slabong makagagahong. Ay wala tay mahimo ning kalibutan kung wala sa dang iyang tabang. Kung imo nang isalig niya, imo nang itugyan niya ang tanan, mahimong smooth ang imuhang mahimong smooth mga palangga ang imuhang pagpanginabuhi, ang imong mga plano. And always remember mga palangga nga dili tanan nato mga plano. Mausay nakaplano ni Lord para sa imuha. Sama sa nahitabo ni Ronnie nga atong sender mga palangga. Siyempre, gikan gud siya sa pamilya nga kaning sundalo ang iyang mga tito. Nya natingala pa gyud sila nganong dili man ka magsundalo dong. Kay siyempre lahi-lahi magud pud tag gusto sa kanang kuan, gusto sa kinabuhi. Munang alason pod sa tanan no nga dili nato kinahanglan pugson nga inani, oh. Kani gyud ang sunda kay inani ang linya sa atong pamilya. Kinahanglan hatagan pud nato sila kagawasan. Kay useless man gud nang musunod ra ka sa gusto sa uban, pero dili dai nimo gusto. Kay dako ang tendency

mga palangga nga mag-fail yun na siya. Dili yun na mahimong mabungahon ang tanan ng mga plano. Ang tanan ni mong mga tinguha ngadto sa imuha ba kahang anak, imuha ba kahang apo. Kung ang imuhang plano mo, imuhang sundon pirmi. And kanunay ang timan nga dili tanan nga plano nato ning kalibutan. Nindot ang lintungan na yung mga palangga. Alas 2:44, katong wala pa nakaguha sa ato ang text line ha? 09-066-55-0602. 09-066-55-0602. Maunay ato ang text line. Pwede sad mong mutawag mga palangga ha? Basta ako gining balik-balikon mga palangga. Basta wala gani or dili gani maka-live. Sinong lading mga palangga, kanunay ang anaa ang Nong Lading Broadcasting Services Production Center. O katong mga gustong mupadala diha sa ilahang mga antumanan sa ilang mga kagahapon. Pwede ra gyud kaayo mga palangga nga inyuhang ihatod diri sa ato ang sibyaan or else mga palangga inyuha nga i-email mga palangga sa ato ang email ad of course. And yun lang is i-send lang ninyo mga palangga ha sa nongladingstudio@gmail.com. Diha ninyo pwedeng ipadangat ang inyuhang mga gustong i-share sad sa uban. E naman yun tayo mga pagsulay. Naman tayo mga kagahapon nga diin. Makaingon ta ba nga daghan sad ang makarelate mga palangga. Daghan sad ang miagi og susama ni anak. Mona nga sa kanunay, ayaw diha kaulaw pagpadala ni anang imuhang sulat tampo. Ayaw diha kanabitawang kaikog. Kay siyempre, daghan man ang makarelate unya, daghan pod ang makakuha og lesson anak. Atian, maing hapon. Atian ng bayan. Ah, grabe man yung atian ng bayan. Uy! All the way from Bansalan, Davao del Sur, Pipoy Torquator. Maayong hapon diha sa tanang mga taga Bansalan, Davao del Sur. Mga palangga nato diha nga nakatune in sa 99.1 ng Lading Radio Digos City. May gabi isa at oh, may gabi naman hinoon. Ngit-ngit naman gudaring dapita kay murag kaulano naman sab. Bitaw mga palangga nato, maayong hapon diha kaninyong tanan. And to a Beth Trasmil, maying hapon also. To Lilith Songkit, shout out diri sa Kapitan Juan Lantapan, salamat. Sa tanan nga mga nag-watch usab ha sa ato ang live karon, inyong live nga madungog mga palangga ta sa atong official Facebook page ang Nong Lading Radio 97.9. Diha ta naka-live karon mga palangga. Ay again, basta dili gani maka-live si Nong Lading, anda mo salo kanunay ang Nong Lading Broadcasting Services Production Center ha. Ay magkalimot also karong hapuna mga palangga ha. Tingkapi naman gyud anhitas kaping makatagbaw na makatabang pa ang kapi mga palangga nga panigurado kalami palang daan daog naka lami nga makatagbaw sustansyag vitamina ang mupatigbabaw clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds mga palangga. Stevia ang gigamit nga pampatamis nga usa ka natural nga sugar alternative nga gikan gyud na siya sa tanom nga Stevia Ribaudiana mao nang luwas haom og alang gyud kay kanatong tanan mga palangga natas kahanginan. Mao gani na nga kung mga pina lang man galing ta. Dili lang ta anang basta-basta lang nga kape. Kay usahay imbis mga pita to fulfill our kanaarom or to satisfy sa atoang cravings mga palangga. Kay syempre, ang atong clay gel coffee, pwede siya nining mo siya himuong iced coffee ha. Pwede gyud kay tanan and very lami gyud kay tanan mga palangga. Very satisfying gyud kaayo ang ato ang clay gel coffee. Imagine nimo 20 ka mga sangkap na asa maong kape. Ang major ingredients niini mga palangga kanang mag lutaw-lutaw diha nagtimpla nimo sa atong clay gel coffee. Kanang malunggay og chia seeds mga palangga nato. Dako kay na siyang ikatabang sa atong panlawas. Katong mga gusto dihang magkape-kape lang. Katong mga gustong mag-diet, proven and tested ra ba ni Ma'am Che? Nga lahi ra yun ang clay gel coffee. Ay sumala pa niya ni Slim na yun ko ati Anay. Lahi ra yun kaayo ang clay gel coffee. Muna gingon nga the best nga coffee.
nga mahimong hitup ngan sa uban apan dili hilabwan. Clagel coffee mix with malunggay and chia seeds. Alas 2:48 na sa hapunon, mga palangga natos ganginan. Dili pagyapon na sa itong pagpanag-uban sa programang Handumanan sa akong kagahapon. Itong mga wala pa nakakuha sa itong text line, ato gining balik-balikon kay Basin ba? O isulat na diha sa inyuhang mga bongbong, basig na mo diha ginagmay ng uling. Pero maduklan, ganyan mo sa inyong asawag. Nganong naaman isulat diri? Bitawing na lang po, pasabta lang po na inyong mga asawa diha. Number na ni Ate Ann, kay ningon si Ate Ann nga basta dili maka-live sinong lading. Siya mo'y magtingog-tingog, kauban ang Nong Lading Broadcasting Services Production Center. Kung balikon mga palangga, ha, kay Moana, rabaning uban, kapaspas ba kay Atian, mura mang kagigukod sa among sigbin. 09-066-55-0602. Unay, ato ang text line mga palangga. Unya, puhon, pwede mo mutawag po daan mga palangga, ha? Ay lang po ko ninyo, tawagi in tawag alas dosis gabi eh. Unya, moingon pa dyan, ikaw ba ang asas? Isang magkalimot mga palangga ha, sa ito ang Jossie Vitamin C Ascorbate Plus Zinc Capsule sa itong mga drivers ng mga sweet lovers. O grabe yun ni ilahang mga kinomot diha sa ilahang mga kambyada, sabi ng itong mga tricycle drivers. Kumoton, ligwaton, siyempre unay giingon nila nga permira, segunda, kwarta ragay ako ah. Ito mga palangga na to. Kanunay mag-Jossie Vitamin C Ascorbate Plus Zinc Capsule. Ilabi na karon mga palangga na mukalit og ulan, mukalit og ini. Kung naka-Jossie

Kabutian, maayong hapon. Yes, maayong hapon usab. Medyo ulan-ulan na gyud diri sa among lugar atian, mga PDI ta. Sakto gyud ka atian, lami gyud kaayo ang Clay Jewel Coffee. Magyunay ginakapin ako o sa ako ang bana. Unya atian, lami kay muhigop sa kape basta naa siya. Ay, sana all. O, katong mga wala pa dihay kauban mga pe. Sandi lang mga palangga. Basin di ay... Sa kataw matunan.

0: higugmaon gyud ko gihapon nimo pohon. Muna giingon mga palangga nga wa ka nagpangita nako ron, pero sama sa Clagel Coffee imo ra gyud unya kong balik-balikan og imo kong pangitaon. Sana all. Bitaw mga palangga na to. Atian asa man mapalit dinhi sa may tubod ang inyuhang mga nongladings product dito ko sa old, wala naman mo dito. Ay mga palangga, ang atua ding Clay Jewel Store diha sa Tubod, Lanao del Norte. Nabalhin na ha, naana sa Purok 5, Poblasyon Tubod, Lanao del Norte. Anaa diha sa may Sam's Town Center, tapad sa Vape Shop, kilid sa Jules Bake Shop, luyo palangga sa may Rudjon Pharmacy. O balikon na ko ha, abasin o ka ng... Wapakadumdum ang tanan ba? Dumduman tamo mga palangga, manigiingon ako nga ubanan tamo sa akong mga mata. Kay dako kainig makakita. Nadia sa Purok 5, Poblasyon Tubod, Lanao del Norte, sa Sam's Town Center, tapad sa Vape Shop, kilid sa Jules Bake Shop, luyo palangga sa Rudjon Pharmacy. Alas 2:53 sa kahaponon. Ron pod kay tas mga panuhot mga palangga, basta ulan-ulan. Ya kanang magbiyahe bitaw ta nakamotor lang. Maabtan ba gyud tas ulan sa dalan. Ron kay tas mga panuhot. Naantay para sa inyuhang mga panuhot, pamaol, pamuypoy, mga katul-katul sa panit, mga samad, mga paso, kayang tabangan palangga sa atoang nonglading essential oil. Dama agad ang nanunuot na ginhawa, basta nakanonglading essential oil ka. Manabitang nindot nga kombinasyon sa kahalang o kabugnaw nga maoy makaparelax sa imong gibati. Kung labaw sa tanan mga palangga natos kahanginan, ang atoang nonglading essential oil haplas nga humot o makapawala sa panuhot. Kanya mga palangga natuhan, ani siya'y duha ka variants, duha ka klase mga palangga ba? Maganahan ka dihaghalang na atay peppermint, katong light green ang color mga palangga. Maganahan po ka diha palangga o ganabitang ganahan ka diha o dili lang kaayo halang. Ala naapod ta daw day mga palangga. Oy, kompleto gyud ta mga palangga nato. Naapod tay lagundi. Magpili lang ka ingna lang nang atong mga gwapa dihang mga tindera sa mga Clay Jewel Stores. Nga kanunay na adiha kanunay alang kaninyo mo serbisyo mga palangga nato nga kato ako ang giingon ni Ate Anba. Nga katong dili kayo halang. Pili lang gyud pud mo diha mga palangga. Ayaw lang gyud mo kaulaw diha og ingon sa atoang mga gwapa, mga gwapo dihang mga tindera, mga tindero. Sa inyuhang mga gusto, kay andam gyud na silang kanunay mo serbisyo kaninyo. Alas 2:55 na gyud sa kahaponon, mga palangga natos kahanginan. Ate Ann, nindot ang iyang kagahapon. Nakarelate ko gamay kay sa una, Ate Ann. Abi gyud pud nako og mauna gyud to ang akong pagbati. Pero dili day gyud, Ate Ann. Muhimo gyud, sakto gyud. Muhimo gyud og pamaagi ang labang makagagahom aron mabalik kas imong pagkaikaw. Ate Ann, mayong hapon. Maka-inspired man sad kaayo na oy. Time na basad ni nga ako tong dawaton tong babaying na higugman ako sukad pak sa una hangtod karon. Si Jerome de ni Ate Ann, diri sa Misamis Occidental. Malay natin Jerome, no? Mungi dahil ito siya'y babae nga nakatadhana para sa imuha. Alas 2:56 na gyud sa kahaponon, mga palangga nato, dinhi na lang takutob. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa sa Nongleding Broadcasting Services sa pagpangunan sa among CEO, Sir James and Jeb Bruma Mundido. Kauban siyang kapika sa kinabuhi, Ma'am Girly Maglangit Mundido. Kauban usab sa among mga legal counsel, Attorney Baldomero Boy Baliling Fernandez, Attorney Ronel Inot ug Attorney Arman Bindalian. Kini na lamang ang inyuhang higalang tabian nga sabaan sa kahanginan, ang inyuhang atian nga kanunay nagaingon, every day may not be good, but there is always something good in every day. Daghang salamat ug maayong hapon kanatong tanan.
1: Uy dong, hamis taman kaayo pamanit, dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom ug gibugas-bugas pa. Unsa may imong sekreto?
2: Aw, simple lang day, nigamit ko sa sabon nga clay gel papaya with collagen and milk.
1: Sabon nga clay gel papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
2: Dili day uy, ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi, kundili arang sad ni sa panglalaki. Ug kabalo ba ka nga 10 times ni makatabang sa

0: Pagpaputi.
1: Oh, bantugra na puti kaayo ka. Dayon, unsa may nahitabo si mong bugas-bugas, nawala sa blagi.
0: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap, dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads, ug ubang pang hugaw sa naong.
1: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamitun. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
2: A relaxing perfume like a blossoming of the first flower of the garden. Discover a scent that is unmatched. Curry perfume for men and women. Curry perfume has 4 scents. Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, and Art in a Bottle Blue. A sweet, beautiful fragrance that lasts. Curry perfume for men and women. A beautiful scent that lasts.
3: Mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usang atus duha katulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tinaw o klaro nga pananaw. Viscomac Eye Drops.
4: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Ang Power 10 Probiotic Capsule naglangkob kini sa napulo kamagamhanang sangkap. Probiotics, mangustin, green barley, guyabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Power 10 Probiotic Capsule. Ato kining i-maintain katuluso sa kaadlaw 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probiotic Capsule aron makumpleto ang bitamina ug minerals nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini. Mahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta batio ug kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion, maghatag kanimo og maayong paminsar matag adlaw. Mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naa niini. Power 10 Probiotic Capsule. Normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probiotic Capsule. Kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probiotic Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
6: Sa digestion.
7: Salamat sa imong pag-atimanling. Maayog yun nga nata i-start per me sa Clay Gel Coffee Mix.
6: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na punta og palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita ka nunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds, puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega-3 na makapakubos sa blood pressure. Antioxidant properties na makatangtang sa toxins sa lawas. Og fiber na maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab, taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E, ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, ug all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
1: Sa karong panahon na, importante nga andam ta pirmi. Stress sa trabaho, pulosyon sa palibot, sakit nga na pirmi, hinahanglan og proteksyon ang imong lawas.
8: Ani ana ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Adunay Vitamin C para ligon imong immune system ug zinc nga mutabang batok sa stress ug sakit. Kini ang kombinasyon nga makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas ang recovery kung magsakit.
9: Sa una, dali ra ko kapuyon. Karon, mas kusgan ako. Salamat sa Jassy.
1: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya karon. Maggamit na sa Jassy Vitamin C Ascorbate plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon.
8: Mapalit sa tanang Nong Lading Radio, Playgel Store ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
10: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabaid sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahaponon.
11: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man
10: kauban ang nag-inusara og higala sa kahanginan.
12: Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
11: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
10: Lingaw-lingaw sa kapunon.
12: Lingaw sa kapunon.
11: Hello, maayong hapon.
13: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
14: Mutubag mic o microphone.
13: Mutubag sa tigmo.
14: Ito kay Manny.
13: Mutubag sa imo ang tigmo. Masko.
12: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kapunon.
11: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
10: Lingaw-lingaw sa kapunon.
12: Lingaw sa kapunon.
1: Tito Val, pasiriti ko bi.
15: Hala no.

0: mga palangga, alas 3:04 na gyud sa tagda sa hapon. Igala, kumusta? Maayong hapon na usab kaninyong danan. Mga pinalangga na kong suking tigbaminaw. Usa ka mabugnaw nga hapon mga palangga, ilabi na diri sa akong nahimutangan. Nagkaroon orasa mga palangga, perte nagyong tugnawa ang hangin sa palibot. Iyak akong gihangad mga palangga sa kawanangan, aduna nagipipila ka mga dag-o mga palangga nga nagbahipi na. Nagandam na gyud ni mga palangga nga mabusdak. Diha sa inihuang tagsa-tagsa ka mga nahimutangan, kumusta man? Sulay daw din niyo o kining hangad ang inihuang kining kawanangan. Inaw ba, aduna ba'y kining dag-om nga nagpahipi karo orasa? Amping lang ta, kanunay mga palangga, ilabi na kung dunay ulan-ulan nga mahitabo ha? Ilabi na gato mga nanimuyo diha, daplig sapa, daplig suba, kay posible gyud nga dunay baha. Ilabi na kung dunay ulan-ulan nga panghitabong. Nang hinaot ko nga nakapaniod doon na ang tanan. Alas tres na sa hapon mga palangga, gani dili na gyud taon oras ron sa ting paniod do. Nila pa oras na karon sa ting tanday. Okay, nilabi na kong perting bugnawa ang palibot mga palangga. Hindot itanday-tanday sa mga bumbong. Dunay mga unlan nga katandayan. Tanday-tanday kay karong mga oras sa mga palangga. Nindot kayo iharay-haray, i-relax-relax mga palangga, no? Kutob na lang sumaabot sa atong Sibiya. Kaninyong tanan, maayong pagpaminaw o welcome na usab sa atong tulumanon, ang inyong tulumanon, ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong tito nga medyo maldito, apan na seryoso, ang inyong tito Val. Mag-uban-uban kita mga palangga, hangtod kita sa alas 4 sa tagda sa hapon. Adlaw di ay karon nga Huwebes. Pizza dos naning bulan sa Hulyo tuig 2026. Ikaduhang adlaw mga palangga sa bulan sa Hulyo. Wala lang damha mga palangga, no? Hulyo na. Kining bulan sa Hulyo mga palangga, dili lang nato ni mabantayan, matingala na lang ta nga Agosto na sab. Pagkadali argyud taon sa panahon. Dila pa ang uban magyaw-yaw kay moingon nga pagkadali araw sa panahon tito. Dali raman ta matiguang ani tito, dali raman ta maidaran ani. Kini giingon mga palangga nga didto na magyuta padulong ani. Ang importante lang nga kanang piskay o kanang wala tay gipamati sa atong lawas. Maorginay pinaka-importante sa tanan ha. Onya, andam na ba mo nga mupabuhagay na usab sa inyong mga tubag? Niha pa lang mga alas 12, alauna mga palangga, doon na yung mga tubag nga naabot yun dire sa akong cellphone. Ako ba, muhangyo pa yun, muingon nga tito, pwede ko nga muna og tubag karon? Dili maguna pwede mga palangga. Kung matubag mo sa atong tigmo, kinanglan yun nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes, alas 3 hangtod sa alas 4. Katumangan mo hangyo diha nga motubag tag alas 12 sa gabi eh, wa na gito na mao. Hanili gid pwede mga palangga. Ang paraport nga pata sa uban, diri gid ta sa alas 3 hangtod sa alas 4. Kanya katong wala pa nagkakuha sa atong tigmo, sige kuha mo ballpen, lapis. Uban ra ba magyaw-yaw mo ingon dayon ninaunsa man si Tito Baloy? Dili man na basahog tarong ng iyahang tigmo, kabalong taas kayo, wa ba nato na taro og sulat? Dughanon ra ba kayo? Dughanon kayog tiyan? Grabe na pod mo sa kuha mga palangga, no? Ang atong tigmo, maura gihapon ha? Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maapsan. Hangtod ganusan nimo siyang ipaglaban. Onsa man akong balikon para makuha gyud. Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod ganusan nimo siyang ipaglaban. Onsa man. Unya karong hapuna kun ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo, imong madawat kon, imong maangkon, ang 31,800 pesos. 31,800 pesos. Mauna ang imong badawat mga palangga kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maunting mo. Kinahanglan lang yun kung matubag mo. Kinahanglan nga dunay kompletong pangalan, edad, address o niya ang inyong tubag. E kung dili gani kompleto, bisan pag insakto ng inyong mga tubag. Pasensya na gyud kaayo kay mahimong invalid ang inyong mga tubag, ha? Mao nga kamo diha, andam-andam na mo, kumotext mo, basa-basahan na daan ninyo diha. Ha? Kung kompleto na ba para sa inyong anak, dili mahimong sayang ang inyong mga tubag. Apan sa dili pa nato tagag pagtagad ang inyong mga tubag, ayaw mo kalimot mga palangga. Kining atong programang lingaw-lingaw sa kahaponon, kanunay ginisiyang giabagan sa mga epektibo garantisadong mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Konong Lading Products. Ilabi na ning atong epektibo kaayo nga kapsula. Kining atong Power 10 Probio Capsule. Dagahan nagkaayo ang natabangan, nagpasalamat, naghatag sa ilang mga testimonya na kung diin human sila gamintain sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule, okay na ang ilang pamati sa ilang tagsa-tagsa ka mga panglawas, nawagtang na ang ilang dugay na kaayong gihambin nga balatian, nakabalik na sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho. Usa sa mga hinungdan mga palangga kung anong dili kita makapadayon sa atong mga trabaho nga nasugdan, ilagi aduna naman kita'y gihambin nga balatian. Isa man po siguro ganahan maglihok-lihok mga palangga kung dunay gihambin na, no? Mintras nga wala pa kita'y gihambin nga balatian, mintras nga dili pa kaayo grabe ang atong gihambin nga balatian, mas nindot ug mas maayog magmintay na kita sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Dako kaayo kinigkatabang sa atong lawas. Hinlo kini sa atong kolon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, mupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumora sama sa mga cells, mupalig-on sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab mo alkaline sa atong siliyula aron malikayan ang acidity nga mo resulta sa mga balatian. 30 minuto sa dili patamukaon pagaimnon ang Power 10 Probio Capsule. Unya walay angay kabalakan tungod kay dili kini siya maka-overdose, walay side effects. Epektibo kaayo ang Power 10 tungod sa pulo ka mga gamhanang mga sangkap nga anaan ini. Sama sa probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, espirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Maong epektibo gyud kaayo ang atong Power 10 Probio Capsule alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ingon man usab mga palangga, ayaw ninyo kalimte ang atong pinakalami nga kape. Ayaw pagpaminaw di ay sa tanang nangapi karong orasa, ilabi na sa mga mahilig sa pagpangapi. Noon, kita mga Pinoy, mao na gini naanda na to, ilabi na sa panahon sa kabuntagon, sa atong pagbangon, wala gitay laing pangitaon, ha, kundili ang kape. Kung mga pinalanggani ta mga palangga, mas nindot ug mas maayo ug kanang mamili sa dagkape, ha? Pilion sab nato tong kape nga makatabang sa atong lawas, makaayo sa atong lawas. Ining Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, maoy kapihan ninyo. Dili gid mo magmahay mga palangga kay pang international ang kalamian ni. Lami nga makatagbaw, sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Otob sa nakatilaw sa Clay Gel Coffee Mix mga palangga, nagbalik-balik nagyod og sigig pangapi. Human pag yun natong pangapi mga palangga, kondisyon ang atong lawas, nindot ilihok-lihok sa mga buluhaton o niya dili hawang sa tiyan. Aside kiniimnon sa tanan kay ang gigamit nga pagpatampis ani kining stevia. Mo-cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang tabasta nangapi mga palangga kon dili. Nangapi ka na, nanambal ka pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Oras mga palangga, alas 3:14. Onya ang atong clay gel coffee mix, pwede sab nato ni himong pantulak sa atong epektibo kaayo nga kapsula. Ang atong Power 10 probiotic capsule para sa inyo na paspas o dali ang epekto ni ini. Kari na ta mga palangga sa inyuhang mga tubag. Siguro ang uban ani mga palangga nagpanikad na taon silang tagsa-tagsa ka mga panimalay ang uban nga lukso-lukso na. Pagani nato ni hibal-an mga palangga insakto bang ilang tubag o dili ba ang uban excited ga lukso-lukso na. Dali ta maguna mga palangga sa mga tawag ha. Hangyo lang ko sa mga mutawag palayo mo daan sa iniwa mga monitor para magkasinabuta. Kunyag tubag na ko, diretso na mong tingog, kompleto ninyong pangalan, edad, address, unya ang inyong tubag, ha? Mas nindot og paspas para sa inyong anak, kanang daghan tagbadawat nga mga tawag, daghan sabdag mga tubag nga badungog karong hapuna. Unang tawag mga palangga atong tagagpagtagad. Hello, maayong hapon!
1: Maayong hapon, Tito Bal. Mm. Mutubag ko sa tigmo.
0: Sige ma'am, padayon.
1: Ako si Betsora Siskonsus Minya, nagpuyo ko sa Purok Otso, Mahanob, Higakit, Surigao del Norte.
0: Mm.
1: Ang akong tubag, Tito Bal, mao ang sa tigmo, mao ang panahon.
0: Panahon! Yatugikan sumay Surigao del Norte, maayo nga hapon ninyong tanan, diha! Kamusta man ang inyong panahon? Wala ra ba gaulan-ulan diha karong orasa ang iyang tubag kay panahon. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili gihapon insakto mga palangga. Hello, maayong hapon.
2: Hello, maayong hapon. Atabi ay si Ulya Tartulunya. Gasumalog pambulig sa 55 atong edad. Ang atong tubag, buntis nga estudyante.
0: Buntis nga estudyante ang iyang tubag. Ikanto diha mga palangga sumay tambulig sa Buanga del Sur. Duda sa taning sir ay mura magnasa ilalom sa habol. Okay, pagpanawag niya mga palangga usahay mawai ang tingo usahay mukusog. Duda kung ano nga nagbukot-bukot na naghabol basi gaulan-ulan diha sumay tambulig. Mao nga nagpailalom taon siya sa habol. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili gihapon insakto ang maunga tubag. Hello, maayong hapon. Hello. Mhm. Kato mga mutawag mga palangga kinahanglan gyud nga ang inyuhang mga dunggan diha na kanunay sa inyuhang mga cellphones paggamit sa pagdial sa akong number. Kay kung dili ninyo mabantayan mga palangga, natubag na di ay nako unya dili mo makatingog dayon. Inhanglan pod ang inyong mga mata kanunay nagyog kanunay sa cellphone ba. Usahay manggod pod kay dunay mo aging silingan makatanaw pa manda. Ayon na mog tanaw-tanaw diha sa inyong mga silingan ha. Hello, maayong hapon. Hello. Mhm. Dihang napalong na mga palangga, katurag yun ay pilmerong tawag o ikaduhang tawag mga palangga, perte mang nindutag mga tingog, perte mang tinawag, kining mga nanawag ron mga palangga, perte naman putol-putol. Ang uban, mapalong, sige lang. Inhanglan magyod nga kusog ang inyong signal, kay kung hinay ang signal, diha sa inyong nahimutangan, maunang dili gyud maklaro inyong mga tingog, ha? Hello, maayong hapon!
3: Hello, may hapon dito ba? Ako si Giovanni Mayunila, 57 years old, nagpuyo sa Porong Reynolds, Barangay Badulaya, Ligid City. Ang akong tubag, sa dako na kong gugma kaniya.
0: Sa dako nga gugma na ko kaniya. At kaninduta sa maong tubag. Ikanto diha sa may Iligan City, maayong hapon. Lanog-lanog diha mga palangga ang 104.1 naong lading radio, Iligan City. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili gihapon insakto ang maunga tubag. Hello, maayong hapon.
4: Hello, maayong hapon. Ako si Dexter Colonia, taga Sumalig Tambalog. 1990 ang akong tubag. Ang akong tubag na ni Rador, na igo ang ulo ng City Rador.
0: Mm-hmm. Na ni Rador, unya na igo ang ulo sa tirador. Ay, sagi tirador, dili po ng tirador. Usagun natin ito nga ang tirador may naigo noon. Ang ulo sa gitirador ang naigo. Sa una mga palangga, murag uso pagkain ng tirador-tirador, no? Karon ang mga bata, mga palangga, murag talagsa, nalang yung kaita, magkakita nga tirador ang ilang gipanggunitan. lahi ng mga gipanggunita, noy. Dili na tirador. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon insakto. Ito maayong hapon, maura gihapon ang imong tigmo. Yes. Maura gihapon ang akong tigmo, mga palangga, dili pagud nato ni Ilisdan. Bisan pag isa kasako ni ang atong tigmo dire, pero mientras dili ni matubag, dili gud nato ni Ilisdan. Hello, maayong hapon.
5: Hello, maayong hapon. Ako si Rodelia ninyo, nag-edad of 62, taga-homeland ako, Panago City, Davao del Norte. Ang tubag sa tigmo kay serbisyo publiko.
0: Serbisyo publiko ang iyan tubag diha tugikan sa may Panabo. Maayong pagpaminaw sa tanang taga-Panabo, galanog-lanog diha ang Light FM. Ingon man usab ang Infinite Radio, ha? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili regi hapon. Insakto ang maunga tubag. Hello, maayong hapon.
6: Ayong hapon. Po si Joel Madrid. 64 anyos. Taga Pilox Proclus, Barangay Buron, Ilican City. Ang akong tubag, ako akong paghihugban ni Mofford, ako nakasala usab kanimo.
0: Agagay. Ang kanindota na unta sa tubag nga pilmero, mga palangga, no? Kay dako ang akong paghihugman ni mo, pero nakasala man sab guni mo. Nindot na unta kaing entrada, mga palangga, pero sa katapusan, masakitan man sabda. Pakaingon mapunta, dili na tinuod ang imong gugma. Kay kung tinuod pa ang imong gugma, dili gyud ko masakitan nimo, dili bug ka makasala nako, di ba no? Abi dag ingon sa uban nga kung tinuod ang imong gugma ngadto sa usa ka tawo, mga palangga, o sa usa ka binuhat, dili gyud ka mubuhat og mga butang nga makapasakit ngadto kaniya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon insakto. Alas 3:21 na gyud, mga palangga, standby mong mga mutawag, ha? Dari na sabtas mga mensahe para po taong dili ta makuto-kuto aning mga nag-text, ha? Sa ako nang gikaingon, mga palangga, ato alang yod nga bahin-bahino ning atong oras. Dawat ang mga pipila ka mga tawag, kung dili gihapon insakto, syempre, atong tagag pagtagad ning mga nag-text, ha? Ito si Ronaline Gomera de Aine. 28 ang ako edad, nagpuyo sa may Lower Mikolong. Dumalinaw, Zamboanga del Sur ang akong tubag. Kay atong kapalaran sa kinabuhi. Maayo pagpaminaw sa tanang taga Mikolong, Dumalinaw. Lanog-lanog diha, mga palangga, ang 90.3 Nong Lading Radio, Pagadian City. Abot kaayo diha, mga palangga. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Rosbila Paklipan de Aine. 33 ang akong edad, taga Barangay Manga, Tangkob City, Misamis Occidental. Ang akong tubag si Montig mo tito kay Karira na siya. Kumanani nga tubag, mga palangga, dili gihapon ni siya mao. Tito si Nelson Bandulon de Aine. 48 ang akong edad, taga Abuno, Iligan City. Ang akong tubag, ana tito, kay Tao na siya tito nga nanguha og dabong sa kawayan. Dabong na baron, mga palangga, nakalimot na ko kung unsa tong bulan ang tingdabong. O sa una, mga palangga, bata pa ko, kahibalo ko kung unsa tong bulan ang tingdabong, kay manguha man mi ana. O kaya among ibaligya sa eskwilahan, mga palangga, pwede na tunuan, pwede na gisahon, mga palangga, ng dabong. Lahi pa tong tao nga dabong. Kay kawayan man ang tubag nga dabong, mga palangga. Ato pangutanon si Mr. Computer. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Ito si Elorde Copas de Ine. 59 ang akong edad, taga Purok Uno, Tadiko, Panabo, Davao del Norte. Ang akong tubag sa imong tigmo tito kay Love Triangle na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayo nga hapon. Sakto gyud kaayo ang imong programa tito nga ting pahaway sab namo. Mag-relax man pod mi tito, ilabi na nga bugat ang apong trabaho. Sa may inyuhang kining trabaho di ay, ayaw pagpaminaw, mga palangga, sa tanang mga trabahante, kinanglan po tamo relax, ha? Ayaw kaayo mo pagpalabi ang pagkugi, mga palangga, nga sugod alasay sa buntag, hangto na lang yun hapon, huwag pahawayay. O uban mo pahaway ra kaon mga palangga, relax pud panalagsa. Kunya pasig wala mo yung vitamins diha nga gi-maintain, kini mo i-maintain ninyo. Kining atong Jazzy Vitamin C Plus Azanka. Makatabang kini kanato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Isang pag-unsa kabugat ang atong trabaho basta naka Jazzy kapsulta. Dili gyud nato bation ang tumang kakapoy, gana atong lawas ilihok-lihok sa mga buluhaton. Makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw, dili dali mubigay ang atong lawas. Ingon ana kanindot mga palangga basta naka Jazzy kapsulta. Dili sabta dali tapta na nik ubo, sipon, hilanat. Unya pagana sab kini sa kaon og tulog. Labi na sa mga na problema panahon sa kagabihon kay lagi dugay makatulog. As mga edad-edaran, sa mga insomniahon diha, mauni usa sa mga problema nila. Maglimbag-limbag bataon dugay gyud kaayo makatulog. Pag-maintain mo sa mag-inom sa Jazzy capsule ha, para nindot ang inihong pagtulog panahon sa kagabihon, nindot ang inyong kabuntagon, dili mo sa puton, dili labad inyong ulo, kondisyon ang inyong lawas, ilihok-lihok. 13 anyos patas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jazzy capsule. Ito si Mariano Calderon de Aine, taga Purok Dos, Corbada, Kapatagan, Lanao del Norte. 49 ang akong edad, akong tubag, anak ito, kay minatay na siya tito nga gihatod sa iyang lubganan, sakay sa purlon tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Rulan Candilaza din eh. 29 ang akong edad, purok 7, muog Lagindingan. Misamis Oriental, maayong pagpaminaw sa tanang taga Lagindingan. Ang akong tubag, anang imong tigmo dito kay Pagbasol. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Jaime Awitan de Aine. Taga San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. 56 ang akong edad, akong tubag sa imong tigmo kay Puganti na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Marcelino Likindayne. 44 ang akong edad, taga Panabo, Southern Davao. Ang akong tubag, anak tito, kay tao na siya tito nga punis nga nasamdan. Pero gipadayon gihapon niya tito sa paggukod ang kriminal, hangtod kini nadakpan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayo nga hapon. Pwede mangayog klo anang imong tigmo, tito. Isagyo ka ni nangayo, mga palangga, no? Kaya akong kutokotohon eh. Ito, mga palangga, ayaw na magpangayog klo, mga palangga, kay perter yung sayuna ang tubag, ani. Bisa pag inyuan ni piyong-piyungan ang tubag, ani, makatubag mo, ani. Ang paningkamot lang yun mo. Inyo lang yung buhaton, kinahanglan po nga magmonitor mo sa tubag sa kauban ninyong manubagay. Kay kinahanglan nga kung unsa tong mga tubag nga na-mention na ato nang nahisgutan diri mga palangga, ayaw na ninyo na itubag sa pagbalik. Unahunaan ninyo nga katong unang ning tubag, sayop manggani, samot nag-imo na po ng utruhog. Ingon ana, gihapon nga tubag, ming samot tayog kasayop. O nga pangita muglain nga tubag. O nga kining uban mga palangga, sayang biya kayo kay lagi. Aduna na yung mga tubag pero dunay kulang ba? Sa ako nang gikaingon, kinahanglan yun nga kompleto. Mumutubag gani mo, kinahanglan nga adunay kompletong pangalan, edad, address, unya ang inyong mga tubag.
7: Mga ginikanan, gusto ba ninyo nga ligon, abtik o bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw.

0: Alang sa maayong panglawas ug maalam nga kabataan, Gromate Multivitamins for Kids, kauban sa pagtubo sa inyong kabataan. Gromate Multivitamins for Kids, mapalit sa mga Clegel Store, Nonglinig Radio o sa tanang mga butika sa inyong lugar.
1: Dili lang basta-basta ang haplas nga Nonglinig Essential Oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nag-antos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang Nonglinig Essential Oil, natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas o natural ang gamita. Nonglinig Essential Oil.
0: Mapalit sa tanang Clegel Store, Nonglinig Radio o sa tanang mga butika sa inyong lugar.
1: Sulayi ang natural nga Nonglinig Essential Oil.
2: Nakapalit po ko sabon nga Clegel. Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos. Pagbantong pagkahapon, first pa kayo ang unaong ba?
3: Oo ba? Kinsa mo ni ma'am? Si?
2: Diri sa SMD po, sir.
3: Ang singalan na to, ma'am?
2: Terry po, Terry.
3: Terry.
2: Ubuga po.
3: Sige, salamat um, ha.
4: Clegel Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap. Mupahamis, mupakinis sa ato mga kutis, pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin, ug uban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon, pinaagi sa Clegel Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap. Clegel Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap.
5: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz sodium nga maoy moprotektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Ata sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang ato mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tinaw o klaro nga pananaw. Vescomac.
6: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
7: Tito Val, pag-iloki ko ba eh.
8: Alas 3:31 na giyod sa dagda sa hapon. Darerig gihapon sa itong pagpanaguban ang lingaw-lingaw sa gahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan ang inyong Tito Val. Atong tiwason og basa mga palangga ng inihuang mga tubag sa atong tigmo. Sa atong tigmo nga nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod ganusan nimo siyang ipaglaban. Unsa man. Ito, maayong hapon. Tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Ramer Hunungan, taga San Roque, Sumilao, Bukidnon. Ang akong tubag, anak ito, kay Panahona siya. Ang tubag nga panahon, mga palangga, daghan, nagkaayong ning tubag, ani. Dili gihapon ni siya, mauha. Ito si Evangeline Arribalo, di ay ni. 63, ako edad, taga Barangay San Francisco. Padabo, Davao del Norte ang akong tubag, anak ito, kay Kamatayon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Tubag ko sa imong tigmo, ako ni ay si Rosemary Abila. 40 akong edad, taga Poblacion. Mangilay si Ayan Zamboanga del Norte. Ay, maayong pagpaminaw sa tanan, taga Mangilay si Ayan Zamboanga del Norte. Siguro ang mabot diha mga palangga, ang galanog-lanog diha karon ang 94.3 Nonglinig Infinite Radio Ipil Zamboanga Sibugay. Ang iyan tubag mga palangga kay Pangandoy. Ang tubag nga Pangandoy mga palangga daghan nagkaayo ang nintubag ani ha. Dili gihapon ni siya mao. Tito maayong hapon. Tubag ko sa imong tigmo tito, ako di ay si Ramer Hunungan. Gihapon ni kaganiha mga palangga, kumutubag mo sa tuntig mo, kinahanglan sa isa kaadlaw, kas alang ha. Kita pwede magbalik-balik mga palangga. Ito, maayong hapon, si Tolentino Tabanao Jr. di ini. Pag-design sa kukidad, taga Lower Mikulong, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag sa imong tigmo, tito, kay Masupilon nga anak. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Akong tubag kay anino na siya sa tawo. Manani nga tubag, mga palangga, likay na ninyo ni nga tubag, kay daghan ang kayong nintubag, ani, dili, gihapon ni Mao. Tito, ako ni ay si Mercedes Kidet. 50 akong edad, taga San Isidro, Tubod, Surigao. Ang akong tubag, anang imong tigmo, tito, kay Power 10 Pro Bio Capsule na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Jane Cardenas de Inay. 45 ang akong edad, taga Purok Uno, Baclayon, Lantapan, Bukidnon. Ang akong tubag, ana tito, gugma. Ining tubag nga gugma, mga palangga, daghan na kayo ning tubag, ani? Kain na ninyo ni mga palangga, ha? Kining pulo nga gugma, kining tubag nga gugma. Ayaw po ninyo, apilag, likay-likay ng inyuhang mga banag asawa. Okay, basig. Muli kay-likay mo anang inyong mga banag asawa o niya kumangutana? Mahingon inyong banang aday. Ano, sige na magkaglikay-likay na kuday. Ana mag si Tito Baldo nga likay-likay daw sa gugma ba? Ang polo nga gugma sa tubag mga palangga, kanang mga tubag nga gugma, kalimti na ninyo na kidili, gihapon na mao. Daghana kayo ning tubag, ana. Tito, maayong hapon. Nindot yun kaayo, i-jacket Bulacaw, tito. Basta mag-ulan-ulan kay tugnaw kaayo. Yes, mga palangga, basta bugnaw kayong panahon, dili kita kumpiyansa, anak, kinahanglan kita mag-jacket, ha? Pilapinas, mga panuhutunon, unya, basig wala pa mo aning atong haplas, ha? Kining atong haplas nga humot, makawagdang sa panuhot, kining atong non-lading essential oil. Makatabang kinika nato para mawagdang ang panuhot sa atong lawas. Pilapinas, mga panuhutunon, sa mga buntis kunburos, hiling magpamasads, pagpahilot, gantong mga adunay pamaol, pamoy-poy sa lawas, arthritis, rayuma, at gantong mga adunay mga samad, katul-katul sa panit. Non-lading essential oil maoy gamita ninyo sa paghaplas. Pagkanindota raba pamati sa lawas kung makahaplas taani kay halang bugnaw magudisiya, manutsuhot giyod sa atong kaunuran o kaugatan o niya dili buta maulo manghaplas sa daghang tao. Ha, sa publikong lugar kay dili ni siya baho ng haplas. Haplas nga humot, makawagdang sa panuhot, non-lading essential oil. Ingon man usab, gamit mo sa iyang partner mga palangga ang non-lading turmeric balm o ang non-lading relaxing oil, ha? Para sabne sa mga kabuhiunon, ilabi na taon sa mga babae kay daliran ni kabuhiun. Ang mga nakaagi nagpanganak, edad-edaran na, bikil gamay, kabuhiun na yun. Ito mga magbiyahe, nga dagatunon, malipong, maglabad ang ulo, ihid-hid lang gamay diha sa inihuang ilong, sa inihuang kutukuto. Sigurado gyud ko nga wag dang inihuang gabuhi, ma-relax ang inyong pamati. Ito maayo nga hapon, tubag ko sa imong tigmo, ako di ay si Hobito Ihara. Kuwede noybi akong edad, taga Bintana, Tangub City. Ang akong tubag, anak tito, kay nangita na siya titog, hostisya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Iris Marquez de Aine. 30 akong edad, taga Barangay Old Damulog, Damulog, Bukidnon. Ang akong tubag, tito, kay mauni. Kung gamit siya, bula siya sa basketball. Kung tao siya tito, ginikana ni siya nga gisupak-supak sa anak. Oh.

Rosemary Ogtuhan de ini. 24 ako edad, nagpuyo sa may Kisanday, Maramag, Bukidnon. Maayong hapon sa tanang taga Maramag, Bukidnon. Dalanog-lanog diha mga palangga ang 91.3 noong lading Infinite Radio, Valencia City, Bukidnon. Ang akong tubag ana tito kay bata na siya tito nga ninglayas. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Mari. Aglayan Malaybalay City Bukidnon. Akong tubag kay pamilyang nagbangutan sa ilang kabanay tito nga namatay. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, maayong hapon. Na problema nagyud taon ko aning akong anak tito ba?

0: Sabton, dugay pagyud kay patulogon, unya lisod pagyud kay pasabton, ingon ana ba? Pero dunay sulbad ana mga palangga. Patumaran ninyo ani kining atong epektibo kaayong bitamina para sa mga kabataan nag-edad og 1 to 12 years old. Kining atong Gromit multivitamin syrup for kids. Makatabang ni sa atong mga anak para paspas ang ilang pagtubo, pampataas, dili masakiton, abdik maglihok-lihok, pangpabright. Kanabitawang dali ra kaayo pasabton kung atong istoryahan. Pagana sab kini sa kaon og tulog, dili na ta sigig pamugo sa atong mga anak kamukaon, tungod kay sila na mismo ang mga pagkaon, sayo na sa matulog panahon sa kagabhion, dili na sigig dula gadget. Batang bibo, batang ganado, batang utukan, basta nagagromate ang inyong mga kabataan. Ito si Samuel Bulay-Bulay din eh. 62 sa ngakong edad, nagpuyo sa May Gray State, Bayugan City, Agusan del Sur. Ang akong tubag, anak ito, kay tao na siya nga nagdula. Manani nga tubag, mga palangga, ha? Ito, tubag ko si Montigmo. Ang akong tubag, kay Pangandoy, daghan na kininga tubag, dili, gihapon ni Mao. Ito si Renato Delpin de Ine, 62, sa ngakong edad, Purukuno, Kabulawan, Lagong. Misamis Oriental, ang akong tubag kay Leon nga nakapaak og tukbo nun. Unya nakabuhi mao nga nasakitan. Unya midagan. Ano'y giingon, basta masakitan na gani ni mga hayop, mga palangga, mudagan yun eh. Pero lahi ang tao. Bisag imuha nang ipasakitan diha kay lagi ni higugma mupadool pag yun. Kung nasakitan na gani mo, ano'y giingon nga palayo na lang yun mo. Ato pangutanon si Mr. Computer, Mr. Computer! Dili gihapon mao. Alas 3:43. Sa mga wala pa nagmaintain sa pag-inom sa Power 10 Probiotic Capsule, mga palangga, ayaw na mo paglangay pagdugay ha. Dako kaayog katabang sa atong lawas, mga palangga, basta naka Power 10 Probiotic Capsule ta. Lahi ragyod basta naka Power 10 ta. Ligon ang atong lawas, dili tadali taptag mga sakit-sakit, nindot ang atong paminsar, makalihok tagtaro matag-adlaw sa atong trabaho. 30 minuto sa dili pa tamukaon, pagaimnon ang Power 10 Probiotic Capsule. Ato sa paminaon mga palangga si Doc L, kabahin na sa atong epektibo kaayong kakapsula para sa ingon na mas madungagan pa usab ang atong kining kaalam o kahibalo. Kuon sa diay ang atong makuha nga maayong benepisyo kung magmintayin kita sa pag-inom sa Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Mga ka-Power 10, may kapagpabinaw na usab ka natong tanan. Welcome sa ato aga tulumanon ang giya sa pag-ugman sa maayong nga panglawas. Siyempre, kauban kanunay kaninyo sa kahanginan na Dr. Al Palma na usab. Maghahatag nining pipila ka mga talampagan alang sa ikaayo sa ato aga lawas. So gamit yun kanunay ha sa ato aga kasaligan nga kapsula. Ang Power 10 Pro Bio Capsule, diindaghan na kaayong natabangan nini. Sabi na gayon sa gitawag nga constipation mga Power 10. Ang constipation mga Power 10 o sa kinikakahimtang diin ang pagpagawa sa hugaw mga Power 10 mahimo nga talagsa, lisod o dili makaha kumpleto nga dili gyud mapagawas ang tibuok yun nga hugaw mga Power 10 na ay mabilin sa tuang nga tinaig constipation yapo na. Kini mga Power 10 mahitab

0: kaon, muagi nga hinay kaayo sa imuhang digestive tract. Unya ang ato ang colon magapawartan, ang ato ang dako nga tinaay or large nga intestine, musuhop og sobrang nga tubig gikan sa hugaw, nya muuga magapawartan, mahimo niini nga muuga ang ato ang hugaw, unya mugahi, unya maglisod na og pagpagawas magapawartan. Sa medical magapawartan, ang giisip nga normal nga pagpagawas sa hugaw sa matag tao, ang uban mahimo nga magapagawa sa hugaw, katulo sa usa ka adlaw, doon na po'y uban magkapawarten nga kay isa sa usa ka adlaw, unya kining gitawag magkapawarten nga katulo sa usa ka semana. Ang constipation magkapawarten, giisip kining nga problema, kung ang imong pattern magkapawarten sa pagpagawa sa hugaw, mausab og ubanan sa mga sintomas, kasama sa kahasol magkapawarten, unya gitawag nga sakit ang pagpagawa sa hugaw, unya maglisod ka, unya makahapagbati nga dili kompleto ang pagpagawas yun sa hugaw. Feel ni mo magkapawarten nga naapag yun na bilin diyan sa imuhang colon. Dako na siya problema magkapawarten. Unsa may mga hinungdan ni ini. Ang constipation magkapawarten mahimong tungod sa usa o daghan ni ini nga mga hinungdan. Number one magkapawarten, kaning gitawag na itong lifestyle. Nakulang sa fiber, sa pagkaon. Ika ng fiber magkapawarten, mauna ang amigo kaayo sa tuang good bacteria. Diha sa tuang tinae, mauna iyahang pagkaon. Kung nga makatabang kayo ang fiber niya, musilhig na dito sa imuhang colon magkapawarten. Dili igo nga pagkaon sa prutas o tanon magkapawarten. Ang fiber magkapawarten mutabang po siya sa pagpahumuka. Sa gitawag magkapawarten sa hugaw nga naghimo niini nga masayon ang pag-agi sa hugaw diha sa imong tinai ug ang pagpagawas niini. Number 2 pun magkapawarten sa tuang lifestyle kaning gitawag nga dehydration. Kulang ta sa tubig. Dili pag-inom og igo nga tubig magkapawarten. Kay ang colon magkapawarten mukuha og dugang nga tubig gikan sa tuang nga tinai nga maghimo niini nga uga-ugahi. Meaning magkapawarten, kay kung kulang tas tubig, mahitabo ni ana ang atuang lawas magkuha siyang tubig dito sa tuang hugaw. Iyang subsupo ni absorb niya ang tubig gikan sa tuang hugaw niya. Unsay mahitabo, mugahi ang atong hugaw, maglisod na noon ta sa pagpagawa sa atuang hugaw. Wala nga atuag yun na magkapawarten nga kinahanglan buntag pa lang warm water o niya magpower 10 probio capsule ka kay dako kay nagkatabang usab. O niya gitawag usab nga sedentary lifestyle. Usab lang siya, dili ta maglihok, dili ta mag-exercise. Ang physical nga kalihukan magkapower 10, makatabang po na siya sa pag-encourage or pagpadasig sa paglihok sa atuang colon. Kinahanglan yun na siya. O niya, kanamubati tagkalibangon magkapower 10 atuang apugan. Ang pagpugong magkapower 10 sa pagpagawa sa hugaw, makapahinay na sa paglihok sa tinae o makapagahi na siya sa hugaw na to magkapawarten. Unya, doon na po yung mga medical nga kondisyon magkapawarten sama sa diabetes, taas nga blood sugar makadaot sa nerve, makapahinay na siya sa paglihok sa tinae. Kung doon na po tayo gitawagan neurological disorder magkapawarten sama sa Parkinson's disease, multiple sclerosis, spinal cord injury, makapikto na siya sa nerve na nag-control sa paglihok sa tuang tinae magkapawarten nga diha mo agi atong hugaw. Di ba ka, doon ay obstruction or pagbabag ang colon, doon natin gitawag nga colon cancer, na physical nga nakapababag magkapawarten nga bukol diha sa tuwa, doon na ay tumor diha sa tuwa nga tinae. Kani pong gitawag magkapawarten nga muinom tawag anti-acid, no? Kaning gitawag nga doon ay calcium o aluminum, kay makapalapot na siya sa hugaw niya, maglisod sa papagawas magkapawarten. Niya sa mga buntis pun magkapawarten, saga doon na po'y gitawag nga constipation. Nga naman tungkol sa hormonal changes o pressure sa uterus, ang hormones magkapawarten, makapahinay na siya sa paglihok sa tinae. O niya magkapawarten, doon na tayo sintomas ha, nga ang tao, doon na siya gitawag nga constipation. Number one magkapawarten, of course, dili kay ta magkapagawas sa atong hugaw. Katulo na ta sa usa ka semana, constipation na lang siya magkapawarten. Gahi magkapawarten ang atuang nga gitawag nga hugaw. Ang hugaw magkapawarten sama o ginagmay na lang. Unya mo na siya putol-putol. Unya lisod o masakit ang pagbawas. Maglisod ta magkapawarten o sakit magkapawarten during sa pagpagawas sa atuang nga hugaw. Nahanglan pag yun ta mangusog. Meaning ana, doon na tayo constipation. Unya pagbati nga managdili gid kompleto ang pagpagawas sa hugaw. Unya doon na tayo bloating, sakit ato ang tiyan. Ang tiyan mubati nga puno hugot o sakit siya. Unya kung doon na tayo pagkawala sa gana. Unya nga doon na yung mga lakang po natong buhaton. Kinahanglan magdugang tag-fiber. Unya mag-inom ta og tubig, daghang tubig, matagbuntag, warm water. Unya kung mo inom ta warm water, magkapawartan sa matagbuntag, kinahanglan dehydrated ta kanunay. Kaya mo na magkapanindot sa moves atong hugaw. Unya magpawartan probayo capsule ta matagbuntag ha. Kaya ka lang pawartan probayo capsule, makatabang na siya sa gitawag na constipation diha. Makatabang siya, magkapawartan, nganindot ang movement sa tuang gitawag nga colon. Unya ang atuang tinaidili mag-suffer mo, relax siya. Unya makatabang. Unya ang powertan, produla po lang siya gitawag nga probiotics nga mo help siyang nga ma-digest yun ang atuang nga pagkaon. Uni ang power 10 probiotic capsule magka-power 10 makatabang na tungod kay duna po na siya fiber diha sa colon nga makatabang sa movement sa hugaw ug ang ato ang tinai magka-power 10 dili maglisod. Ingana kanindot kung mag-power 10 probiotic capsule ta kay makatabang siya sa mga constipated ni nagmatali mo serious buntag, mas nindot ang warm water unya sa gula ni mo sa power 10 probiotic capsule, inom kanya. Testing na kay makatabang kayo na aron sa niya na dili ta maglisod sa pagpagawas sa hugaw. Kay ang hugaw magka-power 10 kung magpundo sa taas panahon sa tuang tinae, mahimo ng hilo sa tuang dugo. And of course, ang tuang dugo, mo absorb man yun og mga minerales or diya sa tuang colon, mga gitawag na waste. So, kung maunay, mahimong pagkaon magpower 10 sa tuang cellula, sa tuang organ, sa tuang tissue, mo na nga magpower 10 probio capsule yuga kay makatabang kaayo ang power 10 probio capsule food supplement. Wala na kita yung olas pa lang sa pagpadayong surahan. Dr. Alpal, mabagayin kaninyo lawas bilobang bahandi sa tanan. Atong abingan pinagi sa paggamit sa kasaligan ang Power 10 Pro Bio Capsule of Food Supplement.
1: Lingaw-lingaw sa kapunon. Kauban si Tito Val.
2: Tito Val, lingaw ako, B.
3: Alas 3.51 na giyod sa dagda sa hapon. Power 10 Pro Bio Capsule, mga balanga ang atong maintenon matag-adlaw. Dako kayo kinikatabang sa atong lawas. 30 minuto sa dili patamukaon. Ito si Renato Delpin de ini. Tubag ko sa imong tigmo. Kanani nga tubag mga palangga ha. Ito si Idi Ampong de ini taga Purok 3, Katugasan, Kabadbaran City. Agosan del Norte 64 ang akong edad, akong tubag tito kay nasakit ko pero dili nako kayang talikdan ang tanan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Vicente Likmoan di ini. 69 akong edad, akong tubag sa imong tigmo. Tao na siya tito nga nangulitog sa iyang dunggan. Pinako kung sige kulitog ba? Dunggan madi ay mga palangga ha. Pwede mang good punta magkulitog sa atong pusod. Asa dapit na to ikulitog-kulitog. Mabitaw kay lahi na po na inyong mga huna-huna diha. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Rizalito Padirog di ay ni. Nagpuyo sa may Puro 4, Magatos, Asunsyon, Davao del Norte. 45 ang akong edad, akong tubag, anak tito, kay Wedding Gown. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Florilyn Cadigal di ay ni. Ikan sa may Mailag, Dabong-Dabong, Valencia City, Bukidnon. 31 ang akong edad. Akong tubag sa imong tigmo tito kay huna-huna. Kumanan nga tubag mga palangga. Ito ako ni ay si Jason Barcas. 32 akong edad, Purok 3, Diguan o Zame City. Ang akong tubag anak tito kay isa na siya kaanak nga lalaki. Unya nahimo na noon nga bayot. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Junel Lumanta di ay ni. 40 anyos, taga-Patag, Baguntas, Valencia City, Bukidnon. Akong tubag, ana tito, kay imong hinigugma nga, imong giseryoso, pero igo ra ka, gipasakitan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon insakto. Ingon mga palangga nga ang inihang mga tubag doon na naiduol doon na po'y lagyo. Kapaning kamutin ninyo mga palangga nga matubag ninyo. Tungod kay karong hapon na wala gihapon na tubag ang atong tigmo. Ang atong tigmo nga nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mo maabsan. Hangtod kanus-ani mo siyang ibaglaban. On sa man. Ayaw mo kalimot mga palangka sa mga epektibo garantisadong mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Kunong Lading Products. Atong epektibo kaayong nga kapsula Power 10 Pro Bio Capsule. Manmanusab ang atong pinakalami nga kape Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Jazzy Vitamin C Plus Zinc. Atong Gromit Multivitamin Serum for Kids Vitamina para sa mga kabataan ng edad og 1 to 12 years old. Nga manusab ang atong haplas nga humot. Makawagtang sa panuhot nong lading essential oil ang iyang mga partner nong lading turmeric balm ug ang nong lading relaxing oil. Sabon nga pampagwapo ug pampagwapa ang atong clay gel papaya soap ang iyang partner clay gel brightening lotion. Nga manusab ang atong pinakahumot nga perfume 24 oras. Ayha mawagda ang kahumot si Carry Perfume. Ug syempre ang atong best kumak eye drops alang sa tinaw. Ug klarong pananaw. Wala na ko'y igong oras, mga palangga, para mo padayon basta unahan. Ini ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val Magingon. Higugma ang inihuang amahan ug inahan. Aron kamo mabulahan ug magkaangkon ug taas kang kinabuhi diri sa kalibutan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong hapon.
4: Makatabang ba sa kalawasan ng imong ipangita? Clay Angel Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatud ang mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka ninyo sa usa ka tulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping lamian na makapahinsog pa ang Clay Angel Coffee Mix. Aniya na karon? Ang kahimsog kadahigo. Kahimsog kadahigo. Tulungan ang hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. O sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog, ang Clay Gel Coffee Mix. O karon, atong sugdan ang atong tulumanon. Kahimsog kadahigo.
5: Hello mga kakape o sa kamayong adlaw again and welcome sa itong pagpanaguban again. Anay na po ng atuang tulumanon nga maghahatag og dugang pagtabang kaninyo. Ilabi na gayon ang paghatag og impormasyon pag paila-ila kaninyo sa mga balatian nga delikado and of course ang pag-angko nato sa pagtubag sa ato ang mga problema sa panglawas. Gamit lamang ang simpleng kape nga napamatud-an nga 100% herbal, why side effects, why overdose. Apan napuno kini siya sa mga nutrients, vitamins, minerals, mga sangkap sama sa prutas o mga vegetables nga diin napamatud-an nga maayo kayong pagkakombinasyon para makaluwas sa ato mga problema sa panglawas. Ang ato ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix mga galing isuna ginamaan ka na sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing ug napamatud-an mga galing isuna nga pinaagi niini daghan kayo benefits nga atong mahimo ug maangkon pinaagi lamang sa kanunay natong pag-inom niini nga matang sa kape nga napamatud-an makatabang ug dako alang sa mas maayo natong kalawasan. Bueno mga galing isuna alang sa katong mga kaisuna nato di karon nga mahilig sa pagkape ha timani kanunay isuna nga aduna ni kape nga napamatud-an 100% nga makatabang sa atong mas maayong kalawasan ang Clay Gel Coffee Mix. Sa mga kaisunan nato diha karon nga gustong makaangkon sa mas nindutan nga klase nga panglawas no makalikay usab sa mga balatian ayo na mo pagduha-duha isuon adunay kape ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing nga makatabang kanimo ang Clay Gel Coffee Mix. Sa mga kaisunan usab nato diha karon nga medyo adunay gingbug ato no kanang sobrang timbang or kaning gitawag natong obese kaning obesity mga igalay isuon delikado ni kahimtang gumikan kay kung sobra ra pud kay kakataba no adunay may tabo nimong dili maayo para sa gingbug aton kabalo naman ta nga kaning gitawag nato nga gravity no plays a major role sa ato ang mga kalawasan and of course kung nakaibalo naon ta kung kita pananglitan medyo tambok ta no medyo wala kay control sa ato ang pagkaon medyo natay problema sa ato ang gingbug aton no delikado kayo para sa ato ang mga lawas ang or sa shall we say nga itong gingbugaton sa itong mga lawas. Munang importante usab kaayo nga unta kita magunahuna nga maglikay no mag-amping sa itong lawas ilabi na gayon sa sobrang pagkaon pindili pagpili sa mga insaktong mga kanunon kanang excessive nga pagkaon sa mga ginatawag bitaw na itong mga junk foods no kanang mga wala ikatanyag nga tabang sa itong lawas kundili pagdaot lamang dili ta magkumpiyansa unta igsuon gumikan kay delikado pud kaayo nga kaning atong lawas mapiktuhan sa ato ang ginatawag nga gingbug aton. Ang obesity mangigaling son seryoso kini nga kondisyon alang sa mga kanato mga tao. Gubikan kay posibleng adunay tay madbati nga mas delikado pa nga mga sitwasyon, no? Mas delikado pa nga mga kahimtang ilabi na gayud kung maghisgot kita kung cardiovascular diseases, kung mag-angkot kita og mga uban pang mga problema sa kalawasan. Mas maayo pa nga magbaton ta og pag-inom or magbatasan kita sa pag-inom sa ato ang Clay Gel Coffee Mix. Kaya kaning Clay Gel Coffee Mix igsuon, napamatudan man kini siya nga makatabang sa paghilis sa ato ang mga excess nga mga taba. No, kaning ginatawag na itong mga excess fats nga hinungdan sa mga balatian. Maayo pa nga kanunay kita mag-inom na ini, gumikan kay kini siya makatabang. Ilabi na kaning chia seeds, napamatudan kini siya nga maayo alang sa ato ang weight management. And of course, maayo nga digestion sa atong mga tiyan. Clay Gel Coffee Mix, makabato kini sa sobrang pag-angko nimo og taba sa imong kalawasan.
4: Brokag to ang atong programa, kahimsog kada higop. Di na itong gihisgutan ang mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pag-atiman sa atong maayong panglawas. Hinaot nga doon na kami bagong nakatunan o mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi ang maayong panglawas mao ang labing binilhong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang kahimsog kada higop. Hatod ka ninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o sa Clay Gel Coffee Mix. Dekan salamat sa inyong pagpaminaw.
6: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
7: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala og baruganan niining sibyahanan.

probinsya sa Davao del Norte. Kumusta mayong hapon? Sa atuang tulo ka siyudad o nagkalain-lain mga munisipalidad, mayong hapon. O diin man nga probinsya nga madungog nining atong nga sibihanan, mayong hapon ninyo tanan. O nagkalain-lain mga barangay, ha? Tibuok yun barangay sakop sa asan napita. Mayong hapon, labi na atuwa diri sa siyudad sa Panabo. Nagilangkuban sa 40 ka barangay o uban pa, mayong hapon yung tanan. Ang atuwa mga pinangga ng mga public vendors, mga drivers, mga trabahanti, mga negosyante, mga estudyante, mayong hapon. Maunang daghang salamat sa inyong may puas ng pagsubaybay. Kaya ang kamaturan manggon, magkaigsunan, dili gini makitaan sa sulti sa mga politiko, kundili sa kahimtang sa kinabuhi gyud sa ordinaryong Pilipino. O niya na ang ato ang programa, Public Opinion and Point of View, magkaigsunan, ang tingog sa katauhan o ang panglantaw. Maunang sa makausapa, maayong hapon ining adlawa. Maunang usahay, sorry nga usahay, matod pa ang atoang kaneng tingog, kusog, hinay, emosyonal. Usahay sa sobrang paspas, makaisunan, di naging malitok. Maunang ato siguro ni og evaluate. Kay aron pod nga ganahan pod ang mga listeners. Tungod kay ang ato ang mga programa, Public Opinion and Point of View. Dako mag-Indonesia og laom ginisya ang kahulugan magon magkaigsoonan mahinungdan nga ana gyud ang resulta sa atong programa. Nga atong ipaglaban isip katawhang Pilip

ingog ni sa katawhan, mga kaisuna. Nga mo ni siya ang realidad, na reality sa atuang kinabuhi isip Pilipino. Aw na sa pagkausapan, mga kaisunan, mayong hapon Pilipinas, mayong hapon yung tanan. Ini ang public opinion and point of view. Karong adlaw, weapon Hulyo. Banginona. Hulyo do, mga kaisunan, July. Kani ato ano ron nga gipanubayan ato nga pipila ka mga adlaw simana nga milabay ang ato kining mapasibaw sa kanginan matag yung adlaw samtang do na patay kanana nga panahon nga kanana ang iato yung ipasibaw yun matag adlaw sa itong programa Lunes hantod sa adlaw nga Biyernes. Ang mga balita, impormasyon, o gubang pa mga katikaran, mga kaigsunan, o ang inyong opinion, o akong opinion, ang inyong mga point of view, ang tingog sa katauhan, ang at naangangay na tunising ay sagulon o ipaambit nga dos uban. Ang atuang kaugalingon nga prinsipyo, mga baruganan. Mauna nga sa makausapan di ay dagang salamat ug kumusta nga ato ang mga kinabuhi karong adlaw adlang Huwebes makaigsoonan. Ang uban diha nagmonitor na ug karong adlaw gani medyo mura og lain ang panahon. Pero wala may noy nahulga nga kanana ang LPE on low pressure area sa gingon tong FAR. No, sa atuang kananang responsibility sa atong naso da Pilipinas. Og matupausab kini atuang karong hatagan og pagtagad ang atuang karong dagan sa politika. Kanani ang nahuma naman kagahapon adlaw, pizza dos naman karon no kagahapon. Maoigay kanana ang dula sa kaulohan. Huwag ang ato ang mahal ng Pangulo na huwag yun mapungi ni Antog yun sa Nasod, Canada. Anon lamang makahimamat sa nagkalanglaing mga leader dito, aron lamang makitaan po o iyakining ipaambit sa Nasod, Pilipinas. Apan lamang nagatubang kita karon sa nagatubang karon ang nasod magkaisunan sa usa ka dako gapon nga pagsulay samtang nagbaha ang mga isyu sa politika, nagkamang ang ato karon ekonomiya, gipaubos na sa gobyerno o government ang target sa paglambo sa nasod apan gipatas-an ang utang nga moabot kini 1.66 trillion. Manang usahay lagi, makaingon tang bugat na kayo kung dungagan. Samtang ang mga leader karon sa Senado, mga kaisunan, busy kayo sa pag-ilog na karon sa pwesto. O ang uban pang napriso tungod lagi sa anomalya sa flood control. And labi na ang ordinaryong Pilipino nga nangalumos gihapon sa baha. Nagtiyabaw gyapon sa kamangha. Kakuhon sa mga giingon nato nga inadlaw panginabuhian. Mauna nga kinsang may tinuod yun nagdala sa unahan sa atong nga nasod. Ang interes ba sa katauhan? O ang ilabang kaugalingon nga bulsa o gahom alang sa eleksyon 2028? Unsa man ang atoa karong point of view mga kaigsoonan kung panglantaw baruganan na to ugly ang atoang unsa man pangapangunahuna.
Wala nga usay, miingon ta nga batukan na to ang kamaturan. Dili ta nga malisang. Mauna nga usay, makaingon ta nga sugdan na to ang diskasyon. Mara ginang karong adlawa, Hulyo 2 na. O ikaw, 7 ng bulan sa tuig 2026. Tamang napunta sa 6 kabulan ito pagpaningkamot isip Kristuhano ni atong naso da Pilipinas. Og dini ang atong komprehensibong sitwasyon karon. Antas sa gingon itong national nga paggamit karon isip giya og paksang hisgutan alang kini sa programa. Labi na karon ang programa nitong public opinion and point of view. Karong adlaw ang kaigsoonan, Hulyo 2 ning kasamtangan nga tuig 2026. Taw na kini atong hatagan og pagtagad ang sektor karon sa politika, ang political situation. O gani, ato na nang gipanubay atong pipila ka mga adlaw milabay, July 1. Unag yung adlaw sa bulan sa Hulyo. Gikan pa sa Hunyo 30 ang pag-andam sa ato mga kaigsunan ng mga INC. O ilang nahimo kaghapong adlaw, Hulyo 2. Ang gingon lagi nato ng mga iglesia ni Kristo mga kaigsunan, rally sa igsa. Ang nagdeklara o red alert ang Armed Forces of the Philippines mga kaigsunan sa National Capital Region tungod ka na sa dakong mobilisasyon o rally sa iglesia ni Kristo sa igsa, White Plains. Na nagpasidaan kini ang mismo Malacañang sa publiko. Nadili kini pasagdan ang mga nagtinguha o destabilisasyon na pahimuslan ang mismong sitwasyon. Wala karon nga ang kaso karon sa plunder batok ni kasamtangan nga senador Marcolita. Gikumpirma gyud kaigsoonan sa ombudsman nga ipadayon gyapon ang mismong pagpasaka o kasong plunder.

0: ato karon nga development ang group development products karon. Ipa-ignat na gipa kanag-ingon nato nga gipangandama na sa Department of Budget and Coordination Council o Committee Magkaigsoonan nga ang target karon sa paglambo sa ekonomiya sa nasod ngadto sa 3.5% hantod sa 4.5% alang kini sa tuig nga 2025. Tungod lagi sa mga global uncertainty, mga kaigsoonan. Pero sa itong nasod karon, ang pagsaka karon sa budget deficit, misaka na ang gilauman nga depisito sa budget sa sano sa nasod nga miabot na biya karon nga 1.658 trillion. Katumbas kini sa 5.4% mga kaigsoonan sa kinatibuk-an nga gitawan to growth sa Pilipinas. Mao na karon nga angay nato nang tagaan ng pagtagad. Tungod kay ang kasamtang karon nga gitun-an karon ni mahal nga pangulo presidente Bongbong Marcos Jr. ang rekomendasyon karon sa Department of Agriculture nga lugwayan. Matod pa, lugwayan pa o gadugang sa sintak adlaw ang 50 pesos matag kilo nga price cap para sa mga imported nga bugas aron kining mapugngan ang paspas nga pagsaka sa inflation. Mao na nga ang matod pa magkaigsoonan ang minimum wage karon sa stock market kung atong tanahon. Gi-announce karon sa Department of Labor and Employment nga ang kasamtangan nga 695 daily minimum wage sa mga sa Metro Manila. Dungagan kini og 85 pesos. Samtang bisan pa kuno nga misaka ang gamay ang mismo nga Philippine Stock Exchange Index mga kaigsoonan, padayon gyapon ang pagkahuyang sa piso kontra dolyar. Mao na nga
1: excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
5: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Cutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
7: I Care Gold Capsule.
8: Ako di ay si George. Akong problema, dali ko masilawan sa mga hayag na suga. Kung matulog ko, kinahanglan nakapatay jud ang suga. Unya, kanang mag-drive ko o gabi, halos di jud na ako makita ang dalan. Sulaw kayo. Ningon tong akong doktor nga amigo, sign lagi daw sa katarak. Mao to, gisulayan nako ang I Care. Na-amaze jud ko, epektibo jud siya. Bisag mag-long drive ko, di na jud sulaw. Nabag-o jud akong pananaw. Relax na kayo. Salamat jud sa I Care Gold.
9: Palit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
0: Okay mga kaigsoonan, padayon ta, alas 4:24 na antak na sa hapon. Padayon ta sa tuwang ikaduhang hugna sa tuwang programang Public Opinion and Point of View, mga kaigsoonan. Matod palagi sa tuwa karon nga ato karon nga balita karon mga panahuna. Congratulations sa tuwa karon nga ipatuman sa tuwa nga pangulo ang mismong minimum wage o stock market makaigsoonan. Gi-announce na magina sa tuwang kasamtangan ng mga departamento, Department of Labor and Employment.

ang matod palagi nga ang kasamtangan nga 695 daily minimum wage sa Manila. Dungagan na kaigsonan og 85 pesos. So good news kayo, dito sa to ha, is 525 og karong September is 500 na more than 570-80 ba ana. So daghang salamat no kung mahitabo na pero matod pa sa ato agyapong mga trabahante nga di pagikay igo. Kay dito sa Manila 695 man ang daily minimum. So kamay ra diferensya, ginhanglan gyud ha ang pagdisiplina lang sa pagtipid mga kaigsoonan. Kung luxury kay ka, daghang mga paliton nga dili angay o dili importante, amoy nungdan nga lisod yun kahing kahimtang, no? So, morgin na, nga bisan pagkinsa. Una ang kanang 85 increase, samtang bisan palagi og misaka na gamay ang maong Philippine Stock Exchange Index. Padayon gyapon mag-eksonan ang mismong pagkahuyang sa pisos kontra dolyar. Manang usag gyapon na naghang gyapon ipait gyapon mag-eksonan. Karon hatagan nato ni og gamay nga musulod gyud og mutuhok og makapapukaw kini sa galamhan sa mga atong mga kauban, atong mga kaigsoonan. Particular na ang atong pahal nga gobyerno nining adlawa Hulyo 2 ning kasamtangan nga tuig, inanglan magyud nato nang iduso ang atong karon nga paksang nga naghikap sa crisis sa integridad. Wala gyud ang sistema karon sa hustisya. Og ang dako nga kalainan si kinabuhi sa mga politiko itandi sa ordinaryong lungsuranon. Manang makaigsoonan, mahagita daw mapukaw ang atong galamhan o pagbati makaigsoonan. Kini ang mga dugang ug mas bugat nga isyo nga direkta kini makatandog sa kasing-kasing o ganahuna sa publiko. O nakaroon mga isunan, ang crisis sa Senado karon o ang sistema sa hustisya, itawag ka na constitutional crisis. Gubot ang mismong liderato karon Senado mga isunan, ang Senado gani nag-atuba na karon og dakong crisis sa Constitution. Din adun ako ni duha ka pundok na nag-ilog og nag-angkon na sila kuno ang lehitimong liderato.

Ara, bugat-bugat mag Arizona, no? Dani, napriso gani ang atong kasamtangan nga senador, Senador Jingo Estrada, og ang flood control scam, priso karon. Asa new is new Quezon City jail. Ang mismo nga si Senador Jingo Estrada human kini gidakop tungod lagi sa kasong plunder grab. Nagingon nga nakadawat kini og 355 million nga kickback. Kadunay 30% sa SOP. Gikan kuno kini sa mga substandard nga mga flood control project sa Bulacan. Yakip na ang gikasuhan karon ang kaning sekretarya sa DPWH nga si Manuel Bunoan. Sa karon isip katawhang Pilipino ato nga ron mga public opinion unsa man pod ang ato karon mga point of view mga igsoonan. Ini katulong higayon na kini nga mga nag-atubang karon ang kasong plunder si Jingo Estrada. Nganong gibalik-balik man gihapon ni nga unsa man ni nga klase. Ngano malagi nga ang katawhan ni Boto mang gihapon. Ang mga opisyal nga doon na may mga mansa sa korupsyon samtang ang mga yanong mga lungsuranon bahaon o mga matay na ang mga opisyal nagpabusog na siyang kaugalingon. Lagi na ato lagi na ang usahay manggod kaya usahay manggod na siyang masairan. Karon ang bahin manggod sa ekonomiya magkaigsunan, batok sa luho sa gobyerno, itawag na fiscal priority. Aduna manggod tay 7.2 trillion nga budget para sa 2027. O aduna gani ana na ang 1.66 trillion nga utang. Samtang gipakunhod sa gobyerno ang target sa paglambo sa ekonomiya karon 2026 magkaisunan, tungod lagi na sa giingon nga kapakyasan sa maayong panggobyerno o korupsyon. Alam ka na sa sunod tuig.

Oh na, paglibog na magutang, puro na magutang itong hisgutan manggod. Anong sige manggid og dako ang budget og sige pong pautang? Karon, ang paglakaw karon ni mahal nga Pangulo sa Canada, ang hisgutan nito budget na po sa maong proyekto. Nautang na po nito. Ang ilang negosisyon karon about business sa ato nga nasod Pilipinas, about ekonomikanhong kahimtang. Dugang pundong uban pa ang hisgutan. O na ang kahimtang sa ekonomikanhon, mga kaigsoonan. Aog sa pikas nga bahay na ato sa panhi, ato puning lantawan, ang mga isyo karon nga makapapuka po sa emosyon, emotional and social triggers na sa nasod. Ang labi na ang impeachment trial ni B.C. Sara Duterte. Ato na isgutan, tungod kay nagsugod na ang init nga pagpangandam alang kinis impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte magkaisunan. Tungod lagi sa giingon na itong betrayal of public trust. Labing bago karong kalambuan, Inday Sara Duterte nga ablihan sa BIR ang iyong mga record luyo sa sirado nga giingon na itong panto. Karon, ato manang nasilip gin ato na kaganina ang gikan gid sa CUA, Commission on Audit. Ato nang ibuhagay nga diay andito cleared. Pero ngano nga naapil ang nabutang gyapon sa impeachment, ha? Sige lang. Wala ginang bugat kayo makaigsonan kung imo ginang panubayon. Lisod biya kayo na kung imo yung susihon pag-ayo. Medyo bugat biya karon ang prosecution panel. Kaya kung mahitabo ka ng maakwital ang mismo nga Vice Presidente Sara Duterte hinoon, basta makanakay dugo nga agila, doon na may gapoy pagkamapausanon. Siguro, dili man na siya maningil, ang iha lang diya kaulaw sa ilahang ingon natong kinabuhi isip Duterte sa nasod Pilipinas. Pado lahi man po siya mga leader, matod pa, nga kanang na may pagka-reliyoso o mapapsanon man. Apan kay matod palagi, ningon manggod siyang sagdi na lang makabalos rako. Ambo, itong sige yung pulong kay kanikinang kanang freedom of express lang. Expression ng mga kaigsonan para nagiingon nga patyon ta ka. O di day patyon. Nalagod ka nalagong inato. Binisaya nga pinulungan. Man nun siya mga mudumot na punoon. Pero gipahibalo lang sa ato ang Vice Presidente Sara Duterte sa tanang mga akusasyon, ang tanang mga gihimo na ito nga ilang gipasangat nga kaso batok sa Vice. O gani, naghimo na karong reaction karon ang mismong Defense Council. Na kung mahimo na lang, ibasura na lang aron na mahitabo nga dagan mamahimong hapsay o gatunhay ang dagan sa nasod sa Pilipinas. Kaya ang tumumang doon tagyod sa katawang Pilipino, nga ang gusto mong sa katawang Pilipino na gununta, nga hapsay lang pununta, pero usahay gud sa kitan ang Pilipino, kay sama sa itong ikaingon na itong gagapong adlaw mga isunan, kaya ang nagbayad mong gud sa impeachment trial, sa itong mahal nga Vice Presidente o sa Senado mismo, ang taong bayan manggot. Ato na ganyan yung ipalupok trilyones ang gastuhon sa impeachment trial sa ato ang Vice Presidente. Impeachment, magkaigsunan.
Agani, ang taong ba?

0: ing naturopathic center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ug dili hinimo sa Nature's Healing Naturopathic Center, dili na partner sa iCare Gold. iCare Gold ug iCare Drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ania na ang iCare Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si Lola, iCare Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. iCare Drops, patak nga presko, pananaw nga klaro. Aro, iCare Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.
3: Warintaysays minutos na kalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayon ta sa tong habilin nga minutos sa tong programang Public Opinion ang point of view makaigsoonan. Maligay na nga ato naman ang gipanubay ka ganina. Huwag manghinao ta. I hope nga kanana ang ato po nang masilsil sa itong mga alimpatakan. Ato po mga kwinta-kwinta. Ato po mga mapamalandungan. Unsa may tahas o mission po nato. Nining ato akarungan nasod Pilipinas. Ang ato nga pagpakabana. O gani, na-challenge po lang uban. Na doon na sila yung ginasuportahan nga Pangulo, kanana ang leader sa atong nasod. Kadi nahimo nilang rally atong pipila ka mga adlaw milabay o kagahapon. Tungod ka na sa pasangil nga dili tinuod. Mauna nga ang uban mo porsog yun. Wata ka balo. Kaya karong adlaw diya, hibalhin sila, wala sila, wala na sila dito. Kaya nahuman naman ng ilahang kanana ang permit dito. Ipapahawa naman sila sa Quezon City, dito gyud sa mismo nga EDSA monument sa Quezon City. Ipapahawa sila sa gobyerno tong ibali na nadto sa mga lugar diin wala na sila permit. So dito sila nga maninguha o pila na kay matod pa ni Inday Sara nga sa ilang monitor nga naabot na og 8,000. 8,000 na dito, marag 8,000 na daw to kapin ang nitambong. Tungod kaya dito, libre na unya ambot o gonsar pa ibang isigutanan na ni Ugma po kung sa idagan dito sa ilang gipadayon nga protesta mga kaigsuonan. Ay nanindigan man yun ang grupo sa INC o Iglesia ni Cristo na wala man sila labag matod pa, wala man sila nisupak sa balaod sa itong gobyerno. Ang inalamang gitanaw ang mismong hustisya, maayo ba dili ang gihimong akanang pasangil sa usa ka leader nga walay igo nga mga dokumentong ebidensya. Niya matod pa sa mga pangulo sa Iglesia ni Cristo nga ang campaign donation is not crime.

Sila mga prince muhatag og dinisyon panahon siyang campaign period o dili pa. Ay katong kwartahang matod pa, wala pa man to'y eleksyon. Nganong ikonsidera man sa itong ombudsman na Remulla, nganong ikonsidera ng plunder na dili pa man to'y eleksyon sa iyang ginguna to nga dunay tabang alang niya. Manay usa karon nga gikusukuso karon sa katawhang Pilipino, nganong usgahan na nga wa na himo.

dinabutuhan pag-iskabos o timawa. Maluoy unta. Maluoy. Ato ginunta. Okay. Hinulam lang gikan sa mga kamot sa mga katawhan Pilipino. Doon na pamuhi gamay ang kasing-kasing o kahadlok sa labaw magagagahom. Magkaingon ang katawhan.

Ana, makaigsoonan nga usagi na kapapil sa tuang tulumanon na public opinion o ang point of view, makaigsoonan. Ang lungsod magod nga dunay dugay nang nag-antos kung kini makasulti o makatubag na. Una nga walay trono o gahog na makalulog ka na to o kanila. Ato naman ang isulti. Ang hilom gani nga pag-uyon, mao ang pagsugot sa sayop nga panggobyerno. Mao na nga kini ang tingog, kini ang inyong baruganan. Kini ang public opinion and point of view, mga kaigsoonan. Ang tingog sa katawhan ug ang panglantaw. Kanang kanunay kita aning naglawig sa kahimtang sa nasod, nagatan-aw sa salamin, dili salamin sa panaguway, salamin sa kahimtang sa mga leader sa atong nasod. Kanuna gitutukan sa tawhan katawhan. Para magkaisunan, ang matuog na kusog sa usa ka nasod wala gidiha sa gahom sa pipila. Kundili anak na sa kamatuoran nga gihuptan sa tanan, diin ang inyong tingog mao ginay maghari. Manang ang public opinion ug ang point of view, mga isunan, gidala kaninyo sa mga sa pakikalayon sa ato po mga minahal nga mga sponsor. Labi na ang Kagapi Glass and Aluminum Services, Ligon ug Nindot nga Glass ug Aluminum Works, ilang inyong mga balay, opisina. Ayaw kalimot, sulayi. Ang Kagapi Glass and Aluminum Services, barato lang. Nahimutang lang gana, diha lang sa public market ato ang siyudad sa Panabo. Awga matawagan sa numero nga 0921478047, Kagapi Glass, mga kaigsoonan. Lagi panagihan gyud ni Sir Roderick Kagapi. Agyang matod pa niya, ang iya mga customer gikan gyud sa Kabukiran. Tungod kay ang tingong sa sibiyahanan abot ito. O nang nasaag pa ng uban kong customer, kuwasa lapita ang Kagapi Glass and Aluminum. Tungod kay nadunggan lang ang mismong tingog sa itong sibiyahanan. Mao nang dagan salamat. Labi na ang Octaviano Tiloring, okay kaya po na. O dugang pa mag-aigsoonan. Ang GMG Audio Installation Services. Nangita ba kamo og barato apan di kalidad nga audio setup? Ayaw na paglangan. Kompleto sila. Gikan ka na sa produkto, hantod sa serbisyo para sa inyong sakyanan o panimalay, mga kaigsoonan. Mga barato lang mga produkto. To Sonra unit, no, para ka na sa nindot ng mga dashboard setup, speakers and amplifiers, para ka na sa kusog o tinaw gigayong tingog, mga kaigsoonan. Doon ay category 7 amplifiers, high quality performance na. Sounds accessories, kompleto ng mga wire o mga connectors yun. Tapos sila mga mixers, mga kaigsoonan, para ka na sa saktong timbre o templas tingog. Niya serbisyo po na sila sa tanan. Itanyag na. Nagingo nilang car audio installation setup sa inyong mga sakyanan. Professional audio setup para ka na sa mga tapok-tapok sa mga event. House audio installation setup para ka sa nindot nga sound sa inyong mga balay. Ayaw kalimot, bisita ha. Nalang diya sa Purok Tambis, Barangay Santo Niño, Panabo City. Ipanagiyahan ni Sir Jeffrey Tumoy. Matawagan sa numero nga 0920-318-0809, makaigsoonan.
Una nga nindot ang lugar, nindot ang mga produkto, barato. Una nga makita nyo diha ang ayaw din mo paglangan. Ayaw hulata. Nakikistoryahi o istoryahi ang mismo nga mga personahe. Ang dugang pamagisunan ang ato nga public service. Ipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adel Villar Alcover. 63 anyos sa laki nga nakaroon sa kustodiya sa Dacuso Gyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Nga kamog ipangita karon sa inyong banay, bisitaha sa Dacuso Gyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. O itik sa cellphone number 0968-207-8592, mga kaigsunan. Mauna, mga kaigsunan, sa pag-tiklop gyud sa atong

0: diha natapos ang usa ka oras sa pagpanag-uban sa ngalan sa Kinatibukang Puwersa sa 96.1 in Pelet Radio Panabo City ug 90.9 Light FM. Sa ngalan sa ato ang kugihan attorney Ulises Salabaw, Mang Rosemary Amet Bulpa og Engineer Wolf Fiorio, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel. O kini ang inyong anchor man George Leonis Caygas Jr. Mingon diha sa kamaturan ang impormasyon gahom apan ang saktong opinyon ug ang panglantaw mao kanay magdala para to sa hustong dalan.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa tong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Uy, Mare, asa man ka paingon?
4: Nito, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkakita, ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
6: I Care Gold Capsule.
7: Ako di ay si George. Akong problema, dali ko masilawan sa mga hayag na suga. Kung matulog ko, kinahanglan nakapatay dyan ang suga. Kunya, kanang mag-drive ko o gabi, eh, halos di dyan ako makita ang dalan. Sulaw kayo. Ningon tong akong doktor nga amigo, sign lagi daw sa katarak. Mauto, gisulayan nako ang I Care. Na-amaze dyan ko. Epektibo dyan siya. Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw. Nabag-o dyan akong pananaw. Relax na kayo. Salamat dyan sa I Care Gold.
8: Palit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
9: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.

0: beat.
1: Okay, so hawak mo ang beat. Ang oras, mga kaibigan, alas 5:16 na. Kinig hapon na nyo hang lamion. Digitech na sumakawban nyo ako mga pangganaw hanggang alas 7 po tayo. Okay, diri lang hapon sa tuwang numero ng FM na diri sa lungsod ng Panabo, ang 96.1. And Penetri Job Course, bago po tayo sa 90.9 Light FM. Okay, sa mga naminaw karun, mga kaibigan, once again, marayaw na hapon. O gamusta man ninyo ang kapunoy, no? Bisan pa nung kabalo ko ang uban karon mga pangganon ay mga giano karon mga problema. Unang di na ito na unang mga klase-klase problema nga niyabot sa itong kinabuhi. Kailangan laban Japan dragya hapon ta mga pangga. Okay, so adlaw karon nga Webes mga panggano, pizza dos bulan sa sa July, no? Ang dali ng panahon. So, perting dali agyod sa panahon, mga pangga, no? Kaya, tumanga ni Agi, ano, is June pa. Okay, sa pagkahuman, July, August, no? Oban, mag-bear na side. Oh, yeah! Unang dali agyod sa matiguang ni Ani, no? Okay, so before tamo ato sa unahan, acknowledge muna nato itong buwata na itong Big Boss. Once again, maying hapon din ako, Tony Ulysses Salabaw. And also sa itong station manager, Madam Rosemary Amit Bolpa. And also sa itong technical, gibalita pa sa Pikaslawak ni Sir Kevin o gasta na itong mga kaubanan. O sa itong mga kaigay, no, nga always to nagasubaybay matag hapon. Kabalo ko ang uban karong mga panggano, nag-busy-busy yan, no, silang mga tagsa-tagsa ng mga buluhatuan. Then ang uban po datong mga estudyante karon karon pa nag ano no karon pa nag out no gikan sa school. Okay, so speaking sa tong mga school karon, oy maayong hapon day no, maayong pagnanog-nanog sa Tugana Elementary School. Okay, especially sa tuwang PTE president di ano wailain si Sir Tata no Laurito no. Salamat din sa mga kaubanan niyang mga opisyalis sa tuwang PTE diha. Okay, salamat to sa mga Laurito family and of course to di ano kan Tata Laurito. And of course, mayong hapon po, mayong paglanog-lanog po ng mga kaibigan no, dia sa GRKF Consumer Goods Training. Trading mga kaibigan, no, once again, mayong hapon din no, dia kang Richard Minor. And also dia kang Ma'am Cheryl Minor. Okay, one of the sponsor na nato, no, dia sa GRKF. Name ni siyang mga Junakis, no, kang Junil, kang Richard Jr., and Christine and Angel Faith, no? I-combine rin ang ilang name, no? Okay, salamat din, no, mga kaibigan, no, sa GRKF Consumer Goods Trading. Okay, salamat din sa rantanan, no, diyan sa Purokwan, Barangay Tuganay. Okay, labi na good, no, managed by, no, diyan, no, kang Sir Richard Minor. Uy, salamat ka rin mo, Richard Minor. Okay, thank you so much, labi sa imong pamilya. And also, no, sa tanan-tanan, mga namalit din, no, sa GRKF, no, Consumer Goods Trading. Salamat sa inyo ang tanan diha. And also, maying hapon, no, maying paglanog-lanog po din, mga kaibigan, no, sa Aqua B Blue Water Refilling Station. Okay, diyan, no, kang Ma'am Maria Agnes Castro and Princess Victoria Resplander. Okay, ang ato ang may-ari no diya sa Aqua B Blue Water Refilling Station. Okay, so sila nagabaligyag mga pinakabarato na mga refilling water. Okay, katong mga gusto mo palit no sa affordable na presyo. Okay, imagine no sa isa kagagalon, isa ka container, kung imuhang container, okay, makapalit na kag 10 pesos nga isa ka container na no. O iparefill ni mo dito, no? Then kung maabot pog na pulo no, free delivery na siya no. Okay, contact lang ninyo sa tuwang number no, katong may mga info po no, 0950678-7643. Okay, contact lang niyo si Ma'am Agnes na Castro no. Okay, no, salamat once again no diha sa Aqua B Blue Water Refilling Station, himutang no diha sa 404 tugan na no national highway no di makita ang ilahang refilling water or refilling water station. Salamat to sa talanta ng mga naminaw, sa mga Castro family, and of course to sa mga naminaw po karon, mga kaibigan, no, sa itong mga naminaw karon diha sa tanan-tanan, lalo-lalo na sa municipality of New Corelia, Tagum, Nabonturan, Mawab, and also sa Diyaso sa Santo Tomas, mga kaibigan, sa lahat sa mga taga Santo Tomas, o particular no diha sa tanan kabarangay Sakop sa Carmen, and also dripod no sa Panabo, no, sa tanan na itong mga kabarangayan. Aga, musta ang sa'yo update kagabi eh, kaya syempre naman si ito ang idol, no? Okay, kundiin ibisita no diha sa o sa kabarangay no diri sa lungsod ng Panabo. Okay, na diha si Elias, oh. Okay, diha sa Baduaw, no? Pasensya na wala ko ka-adto. Pag sa mapod ko dito noon, guys, siyempre, mag-inusal ako at to dito, pero maplatan ko na, umsang una lang, eh. Okay, kinsay, mo-rescue na ako. Okay, sa mga namin ako ng mga pagbigyan na sa mga wapa naka-join sa toang Facebook Live, no, paki-search lang po, paki-pada lang po. Okay, sa atong page to, again, 96.1 Infinite Radio Panabo City, again, 96.1 Infinite Radio Panabo City. So live ta karon. Okay, katong mga gusto makakita through live po, no? Okay, nandiyan po ako. Okay, so sa mga gusto mapalit sa mga misahing more of disco po tayo, Zumba, TikTok, bawal mo na yung mga love song. Okay, kung namo yung mga requests or namo yung mga greetings po, no? Again, ang atong text number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, so sa mga namin na mabalik lang kung mga pangga. Okay, atong oras mga kaibigan, no, alas 5.22 na. Okay, diri lang gapon sa itong numero ng FM na diri sa lungsod ng Panabo, ang 96.1 Infinite Radio, o dumupunta na diri sa 90.9 Light FM. Okay, so sa mga naminaw, the next song para sa tonen.

Okay, so we are back mga kaibigan ng oras, mga Pangano. Is alas 5:26 na. Agakining ang oras, mga Pangano, hakotod ka na to na sa Aquabia Blue Water Refilling Station. And also na po no kang Sir Tata Noah Laurito. And of course, to na sa GRKF Consumer Goods Trading. Okay, located no diha sa Apurukwain, no, Barangay Tuganay. Okay, so managed by Sir Richard Minor and Ma'am Cheryl Minor. No? Thank you sa itong mga sponsors. Eh? Hopefully, no, sa tanan po ng mga gusto magpa, magpa-sponsor o di kaya kat mga gusto magpa-ads. Okay, so PM lang mo no, mga pangga. Eh? Okay, so wait ako nagtabang na sa radyo ha, katong may mga establishment ha. And also ongoing na ito ang barangay election, no? Katong may mga budaganay para nungunjud sa tanan, no? Sa inyong barangay, ang inyong mga names, mga pangga, no? So kailangan na i-promote jud, eh? Kaysa nga mag-ano mo, mag-house to house mo. Pwede pa doon ako, mag-house to house ka, no? Mag-mangampanya ka. O pwede hindi ka tarong ano ka nang mupeka sa mga tao, no? Mas minut man ng true radio, layo padaan. Okay, mapromote na to inyong mga pangalan, no? Para known, dili, dili malimtan sa itong mga katauhan. Okay, salamat na isa ng tanan na sa mga naminaw. And also sa itong mga naminaw po, karon mga kaibigan, no? Happy listening sa itong mga naminaw karon diya sa itong mga kapulisan. Uy, diha sa Tagum City, no, police station, and also diha sa Panabon and Carmen, no, salamat tayo sa itong mga kaigan, no, na always na nagpaminaw, no, ng itong mga kapulisan, no, bantay kalinaw, okay, palibot sa ito ang matag kabarangayan, or sa itong mga, itong mga munisipyo, no, diri sa Davao del Norte. And also, no, salamat po mga kaibigan sa itong mga naminaw po karon, no. Once again, mayong pagnanog-nanog sa itong mga drivers. Okay, going to Davao and going to Tagum, no. Salamat tayo sa itong mga mamang drivers na always yun nag-tune in. Okay, well, nagpamasahero sila. Well, nagpamasada sila, no. Ang ilahang background music, no, nagpaminaw yun din sa ito ang station. Salamat di ay, no. Okay, sa inyong pag-tune in, no, sa 96.1 and Fenet Radio o labi na good, no, sa 90.9, no, Light FM. Salamat tayo sa tanan. Okay, so itong oras mga Pangano is 5:28 na sa kahapon noon o kininga oras. Hatod ka na ito kung ginakubdan ka na ito ang sabon nga makahatag o dagdag pampagawa pa, no, labi sa ito mga kababaihan. Not only sa ito mga kababaihan kundi magamit po niya ito ang sabon sa mga kalalakihan, no, isang ano lang, no, sa 1 week pa lang ninyo paggamit sa maong sabon. Okay, makita na jud ang kahayag. Okay, ang kaputi o labi na jud makawala o talomtom o kung naamoy mga pimples. Okay, so makawagtang jud, no, ang tuang sabon, eh? Ang sabon nga ginakubtan karon, no, ang sabon ng kutis mistisa nga sabon nga kini mga Pangano makahatag jud ni siya og kanang papamindot, no, og kutis mga Pangga. Eh? Okay, kutis mistisa nga sabon, no, nga ginakubtan karon, no. So available ka na diri sa tong himpil sa mga gusto mo palit. Hala, sige ha. O di kay PM ko ninyo mga Pangano sa mga gusto mo palit. Ha? Basta doon lang, ay lang po nang layo, no. Okay, wag yun ay problema mga Pangano. And also sa mga naminaw karon mga kaibigan, no, once again, mayong paglanog-lanog dahil sa tong mga naminaw, no, dahil sa ising ng carbon kundiin, nagsaulog sila silang araw diyan, no, sa barangay Ising, no. Okay, congratulations sa tanan-tanan to mga barangay officials diha, no, diha sa Ising Carmen, ha? Okay, sa inyong pagsaulog sa inyong araw, no. Okay, og sa tanan-tanan po ka mga kaigan natin, no, na always taga-subaybay, no, diha sa salbasyon, no, ng Panabo. And diyan po doon sa itong mga naminaw diyan sa Barangay San Vicente, Porok 5. Musta man taga Porok 5. Okay, diyan kang Ginelin. And also sa mga, uy, diyan po kang Richard, ma, mga Manayaga family. Og diyan po doon sa tanan, no, sa Buligan family, no. Okay, musta naman diyan sa Tatay Vicente og si Nanay Nina. Og labi na good, no, diyan. Musta naman si Ronel. Okay.
hindi rin ako malimutan, ha? Okay, ha? Salamat po sa aporksing ko, ha? Okay, so again, sa mga gusto magpapit sa mga mensahe na may mga request, no? 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, sa mga gusto mo tawag, na pwede na mo tawag o pwede na mo text, mga pangga. Okay, uy, mayong hapon din, no? Mayong paglanog-lanog. Okay, sa mga naminaw daw karon diha sa Grido, no? Speaking Grido, uy, salamat din sa itong mga naminaw, no? Taga Grido, Panabo, salamat sa inyong tanan. Okay, sa inyong paglanog-lanog, mga pangga. Okay, the next song para sa tonight. Okay, sa mga gusto mo ki ay, no? Para sa inyo to, mga panggap.

0: Oy Mare, asa man ka paingon?
1: Nangita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
0: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
1: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
0: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
2: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so bad.
3: Sino-sino nga ba ang pwedeng gumamit ng CMD? Actually, lahat pwedeng gumamit. Wala pong contraindication to. Buntis, sanggol, bata, matanda, may sakit, walang sakit, pwede pong gumamit. Lalo-lalo na po doon sa mga wala pang sakit. Kailangan po mag-start na tayong gumamit ng CMD para meron na tayong mineral supplement. Prevention is better than cure. At para naman po doon sa may mga sakit, talagang kailangan gumamit ng CMD because this will help restore your health.

0: Ang atong CMD ni Halcode International available nino dinhia sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa itong numero sa 0912-71-8902.
1: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable.

Okay, so we are back mga kaibigan ng oras, mga panggano, alas 5:47 na. Okay, so dali lang gyapo na sa itong numero ng FM na dresa lungsod ng Panabo, ang 96.1 and Fenet Radio, of course, tabarang kong punta dresa 90.9 Light FM. Okay, mayong paglanog-lanog din na sa itong mga municipal officials dresa sa lungsod ng Panabo, no, mayong mayong gabi day di ano, mayong paglanog-lanog, mayong papaminaw, no, ni Honorable Johnny Tak Titanong. Okay, so naminaw siya karon. Thank you so much sa itong guwapa na itong konsihal, no, dresa sa lungsod ng Panabo, no. So once again, sa lahat ng mga municipal officials natin, okay, salamat din, no, sa lahat ng mga kapitanis, no, dresa sa tanan mga kabarangayan, no, diri sa lungsod ng Panabo, no. Salamat dahil sa inyo ang pagpaminaw diha. And also sa tuwang mga kapulisan, no, salamat dahil sa itong mga kapulisan. And of course, no, sa itong mga nabinapod karon, mga kaibigan, once again, no, mayong maying hapon dahil, no, may paglanog-lanog dahil diha, no, sa itong mga tigpaminaw diha sa barangay Libuganon, Tagum City, no. Salamat dahil sa mga Tagalibuganon, o grabe na gano'n sa itong mga officialist na ito sa barangay Libuganon. Salamat, no, sa inyong tanan, eh. Okay, naglanog-lanog doon dito ang mga pangasalamat sa pagpaminaw. And also sa tanan-tanan po ng mga naminaw ko rin, mga kaibigan, no, once again sa itong mga tigpaminaw diha sa itong mga naminaw doon sa barangay New Visayas and barangay Grido, and also diri po, no, sa Kagangwuhan, diya po, no, sa Siwol, ug diya po sa Tagum City, no, diya sa La Pilipina, and also diya po, no, sa itong mga tigpaminaw karon diha, mga kaibigan, no, diya sa Apokon, no. Salamat dahil sa taga Apokon. And also diya po, no, sa Andili Mawag, no. Thank you sa mga taga Andili Mawag. Okay,

0: Okay, managed by Ma'am Maria Agnes Castro and Ma'am Princess Victoria Resplander. And also, kini nga programa po mga kaibigan, natin ka natin sa GRKM Consumer Goods Trading, no? Managed by Mr. Richard Minor and Ma'am Cheryl Minor. And of course, no, kini nga programa po mga kaibigan, natin ka natin ni Sir Tata Laurito. Okay, diha sa Barangay Tuganay, no, Purok 7. Kaya nga to ang very active na tong APT officials to diyan daw sa Tuganay Elementary School, no? Sir Tata Laurito. Salamat ka nimo, Brand. Happy morning siya nga to ang very active na tong chairman, no, sa PTE. Okay, so Miss Youth Bantag, mga PTE officials, oy, maayong hapon din, no, diyan, no, sa mga guwapa na tong mga teachers. Okay, mga cool teachers to diyan sa Tuganay Elementary School. Salamat na istrantanay. Okay, so kumulo ko nagapaminaw ang tanay, no, taga Tuganay, no, mga Tuganay Elementary School at mga teachers na naminaw ko lang. Salamat sa inyong tanay. Okay, so di na tawag langan pa. Afternoon, no, sa mga kaiga natin, sa mga gusto magpambit sa mga mensahe or naamoy mga komentaryo, o pwede mo text na or pwede mo tawag, no, sa tuwang text number. Again, 09121751291. Again, 09121751291. Okay, so nagpabati po si Sir Tata Laurito. I-greet daw po. Ano to? Kisa man niya. Okay, si Sak daw Laurito. Kisa man niya, Sir Tata Laurito. Uy, naminaw gina sila karoon din. Salamat dahil sa mga pamilyang Laurito. And first, no, sa iyang mga junakis. O labi na yung siyang wife, no, nakadiyan sa laing nasod, no. Okay, thank you sa inyong tanandi sa pamilyang Laurito. Okay, so salamat, no, sa imuha, no, sa tanan-tanan, labi na sa mga sponsors, sa itong mga sponsors. O labi na yun, no, sa mga naminaw karon, no, taga Barangay Tuganay. Uy, speaking, no, taga Barangay Tuganay, mayong paglanog-lanog din sa Proctobi, Lower Tuganay. Diyan sa mga Villarobia family and Posadas family and Bardonido family. Okay, nagantag namino karon diyan, no, sa Lower Tuganay. And also di po, no, sa Purok 3, no, namino karon diyan si Lemuel Obusa. And also maanyong og labi na gid diyan sa Ka Bernadita Macalino. Salamat. And also po, no, namino karon si si Buddy daw. Uy, salamat ka nimo, Buddy. Okay, thank you so much yung tira na sa inyong pagpuminaw sa Barangay Tuganay. Okay, busy ko taga Tuganay. One of the diehard na ito mga tigpaminaw. Thank you so much sa inyong tanan. Okay, so itong topic karon mga kaibigan. Okay, so para sa inyong mga pangano, kisa may dali nga kitang, ha? Okay, sa tanan mga naminaw karon, ha? Okay, so kinsa may dali nga mangluod, babae ba o lalaki? Okay, so para sa inyo, yun, may mga, uy, na po iba yung mga lalaki nga luuran, di ba? Eh, sa ay, kung dili magsilap tanay silang karelasyon, silang partner, no, mangluod dayon, no, nailangan yun gamay ang lalaki, no, mangluod dayon. Uy, salamat dahil, no, Tata, no, Laurito. Okay, kusog kaayo ang imong programa, Diricon. Salamat ka nimo, Tata Laurito. Okay, so, kusog man jud na, no, basta Tuganay ta, no, naghantag mga diehard at mga tigpaminaw. And also, di po, no, in front of Barangay Hall ng Tuganay. Salamat din, no, sa itong bagong sponsors, no, di, no, salamat din sa itong mga sponsor di, no, sa GR Kitty, no, Consumer Goods Trading, no, di, no, sa itong very active po na itong may-ari dyan, no, no other than Mr. Richard Minor and Cheryl Minor, no. Salamat din, no, di, no, so sila nagabaliya po ni sila mga klaseng mga gamit, no, sa balay o mga school supply o labi yun, no, napoy sila yung mga kitchenware, no? Sa barato na kayo ilang mga baligyan, no, diha sa GR Kitty Consumer Goods Trading, no, na himutang in front of Barangay Hall Tuganay. So barato na ilang mga kitchenware niya, huh? Okay, pamalit na mo. So, kay barato kaayo. Ha? And also, no, may nagpabati po dito. Okay, maayong hapon din. O kang Junel, o kang Richard G, Jr., o kang Christine and Angel Faith. Ha? Okay, muna itong mga anak no, ni Sir Richard Minor. Thank you so much sa inyong tanan diha. Okay, so, salamat mga namin ako. Sa tanan-tanan nga nadya karon no, sa mga nagbisi-bisi at nagsikasikay na para panihapon. Okay, I'm sure ang uban po di karon mga pag ano, nagbisi-bisi kay syempre. Okay, nag-inuman no, with silang mga kumpare no, with background sa itong programa karon. Ay, salamat. Okay, thank you so much sa tanan-tanan no, taga ano no, taga pa, Purok Otso Budiga no, naminaw sila. Thank you sa inyong tanan diha. And of course do sa mga naminapod karon mga kaibigan no, lalo na sa mga tigpaminaw diha sa Purok 5 sa mga Lumokso family, Rosial family and Kabanig family. Ug sa Purok 1 pod tuganay no, naminaw karon na sa mga Natoris family and Banyas family. Okay, so ganahan ko ani kay daghan kay mga dayuha datong mga tigpaminaw. Okay, so again atong text number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, para sa inyo mga paka, kasi may madalas bang luod, no? Dali na bang luod, babae ba o lalaki, ha? Okay, siyempre, parang uban po, no? Napay uban nga babae, no? Luuran po ni mga babae ba yan? Ay, na meron nga bikil nga, dili mapalitan silang boyfriend, silang partner, mangluod tayo nga. Ay, magbundak-bundak tayo, no? Magbundak-bundak tayo, no? Ipagkita yun ang kakauihan ba? Ay, napayuban po nga mga lalaki, nga mangluod po, no? Di manguhit lang kang, manguhit lang sa partner, tapos kandalik din, ay nako, ha? Ay, karaang damang na yan, ha? Karaang damang na yan, ha? Okay, mangluo dayo, no? Magdalikdan dayo si Mrs. Okay, para din matalikdan, no? Okay, na nato ang term. Muni siya, dapat yun, paimno nyo ni mga Mrs. ang inyong mga barnacles, inyong mga partner o Teramax, eh, kini. Okay, makadagdag po ni siya to enhance, no? Okay, dagdag pag-agresibyo nung adto sa mga kalalakihan na kulang ang ilang langga-langga portion sa ilang mga partner. Ay, so, isang point lang no, ninyo, no? Makita na niyo before ninyo mag, ano, before mo maglangga-langga portion. Okay, isang take lang no sa maong Teramax. Okay, diha na good mga pangga, no, na, kumbati, Jordan. Ay, wala nga, bisan may yun pa ka, bisan taliktan pa na si Mrs. No, pag makainom na ni si Mr. Ay nako, eh. Walang ingon, Jota. Pag anong yun ka mga pangga, no, mag-muriklabo yun ka, Mrs. Ha? Okay, salamat tayo sa mga napalit na sa tuwang Teramax. Okay, sa mga nakatistibuli, no, sa Teramax to, dagang salamat tayo sa mga namalit, no. Okay, kato mga gusto pa mo palit mga pangga sa itong mga kalalakihan. Okay, available ka na mga pangadres sa itong himpilan sa mga gusto mo palit. Okay, mayong paglanog-lanog day, no. Happy listening sa itong mga naminaw ko ron diha, no. Diya kang Karen Joy, kay Ma'am Karen Joy, no. Diya sa Barangay Tuganay, no. Ang ato ang guwapa na itong teacher da sa Dicker Warren, Karen Joy Moscosa, no. Okay, uy, sa mga nag-birthday po day karoon, no. Once again, no, happy birthday diya sa tenay. Sa mga nagsaulog silang mga birthday, mansari, o mga anniversary, no? So, ato ang congratulate ng tanan, ha? Mga nagsaulog, no, silang mga mansari, no? Pero ang ubay, no, wag yung nag-abot og mans. Ay, okay, na, ano, malibot na, no? Dili ba na ito nahawak ang unang-una sa inyong mga partner, no? Muna giingon gani, mga pangga, no? Nga dawat-dawat sa kamatuuran, no? Usahay nga, makaana ba ta nga, ay, dili ko swerte dahil sa pag, ano, sa relasyon, eh. Okay, sa words nga, love nga, dili ko swerte dahil, ana, ayaw mo pag-istorya, ana, ano, normal, di ba? Kaya, trayas lang sa kinabuhi, mga pangga, no, kung asag yung kataman, di ba? Kaya, ang gugma, ang sa karelasyon, Okay, naraman na sa duwan, no? Say, matagam taman ni mo ang kalipay o matagam taman po ni mo ang kasakit.
1: Ay,
0: na, yeah! Kung kasakit man lang po, no? Na imong matagam taman, manang yung pagpuyo lang sa dyan na pagmubuon lang sa...
1: Eh? Ay, yeah!
0: Kaya nga, no? Listen, uy, listen, mong mga panggano. Kasi may nakatry diha nga, yes. Murag, ikaw in love, no, si mong partner din. Ang problema, no, dili siya in love ni mo. Iganahan ka, na? Uy, maayong paglanog-lanog dada sa uling nga ng panabo, no, naminaw sila, nagkakinaminaw dada. Salamat, dahil kang ma'am Gengski, Aboneto, Abonero, Katsu, no? Okay, sila pa dito, mayang hapon, itigla, okay, chat out ko sa Olingan. O, di po na sa Banokan, kang Hasmin, Rose, Ati Nini, o kay Bibing, Golfrido, sa kuang anak, nga, naminaw daw sila karon diha, no? Ayang anak na si, kisa man eh. Ang yang anak daw na si Julian, o sa kuang Bina, nga si Holman, no? Romano. Okay, request ko song B kanang ano ba 'to yung request? Okay, ha? Okay, so ipili lang natin mamaya, ha? Okay, so sa mga namin na karon mga kaibigan, tong oras mga panggano exactly 6 o'clock na. O gakini nga ul oras mga panggano hatod nga nato sa tuang ginakuptan karon, no? Ang atong PGL Coffee Mix na kape. Kay kini mga panggano makahatag og dagdag benepisyo ngadto sa mga senior citizen. Labi na gyud mga panggano katong naay mga gipangulo sa kalawasan nga dugay-dugay nga panahon inyong gibati, no? So na pinaagi sa kape mga pangga. Okay, makahatag di siya dagdag ano kanang unay mga balatian, no? O mo nang gyud pag-inom lang mo sa kape. Matingala lang yung ganong hinahinay yun nga mawagtang na inyong mga balatian sa inyong panglawas, no? Kahit pinagin sa kape, okay, makahatag yun siya binipisyo sa inyong mga panglawas, mga kaibigan. Okay, Clay Gel Coffee Mix, ang kinakugtan karon mga pangga. Okay, so the next song, mga kaibigan. So, itong oras, mga panggarola size, ori na. Okay, the next song para sa tanayin. Okay,

0: Tubag, bisan unsang matang sa balatian, Amylite Herbal Capsule.
1: Amylite Herbal Capsule.
0: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Amylite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Amylite Herbal Capsule.
1: Amylite Herbal Capsule.
0: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
2: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
3: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
2: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ng crush ko.
3: Cutis Mestiza lang yan.
2: Cutis Mestiza?
3: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
4: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: O si Chiche Durban, taga Kalumpang, 28 years old. Sa una, nag-aantos gid ko sa ako ang dysmenorrhea, taga Bulan. Pag muabot na gani mo, malipong na ko. Mawadaan ako ang kuso. Usahay, dilip ako makatrabaho. So, katong nag-ingon na ako ang office mate na sulayan ang Mega Pure Herbal Coffee Mix. Ako ang gisulayan. May daghan siya og benefits. Pag-take na ako ani mga 2 weeks or 3 weeks na, kalayan sa Ginoo pag maabot ang ako, dili na ako bato og sakit. Usahay, matingala na lang ko naabot na diay.
5: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
8: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
9: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
8: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.

So it's a beautiful life. Itong oras mga kaibigan, alas 6:21 na. Okay, so sa mga namin nakaroon mga pagkasuwa sa ngayon ng mayong gabi sa tanan. Sabihin ko na sa mga gusto mong pabit sa mga mensahe na may mga request. Again, 0912-175-1291. Again, 0912-175. Okay, so again, no, sa mga namin nakaroon mga pagkasuwa sa ngayon mayong hapon dahil mayong gabi sa tanan-tanan nga namin now. Uy, diha sa itong mga tigpaminaw doon sa barangay Ising, no? Okay, nagsalog sila sa ganyan sa ito ang ika-77 araw, no, ng Ising Carmen, no? Okay, salamat tayo sa itong mga katawan diha. And of course, tatanan mga opisyalis na ito sa barangay Ising, no, Carmen. Okay, so... Okay, nagpaitabo sila sa ilahang ika-77 araw ng Ising Carmen, no, kaganina, no, successful lang ang ilahang araw. Salamat, guys, sa tarantanan. Okay, so, sa mga namin akoron mga pangganos, bun ko, ha, dito sa tuwang topic. Okay, para sa inyo mga pangganos, kisa may madalas nga dali ramang luod, no, babae ba o lalaki, no? Okay, so, text lang or number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, mayong pagpaminaw, no, diyan ni Madam Angelica Tan. Okay, diyan sa Laak, no, naminaw siya karon. Thank you so much kanimo, Ma'am Angelica. And also sa mga Taba family and of course, no, sa tanan-tanan nga mga katawahan, no, diya sa Laak, no, mayong mayong gabi sa tanay, no. Hopefully, nagapagsikay-sikay na mo para pamanihapon, no. Pero tanong ko lang po, sa mayong mga ipagsudaan karon, no, sa mayong naunoan nga isudanon para panihapon. Kaya lamin ng mulo aluto mo gulay ba, no? Lamin sudan ka ng gulay, nagkakayo kang makaog ba sa gulay mong sudan? Pero nga ba, di good mo ka o no gulay, no, nga naman. Okay, so, atong oras mga gini oras mga pagkakotod ka na ito na diha sa Aqua B Blue Water Repelling Station, so managed by Ma'am Maria Agnes Castro and Ma'am Princess Victoria Resplander, no? Okay, so sila, no, nag-repel ng mga barato affordable ng mga pag-repel sa mga sa water mga pangga. Okay, naimutang ni diha sa Purok 4 Tugan ay Carmen, no, diha sa National Highway, no, makita ni mo na iyang refilling diha, no. Okay, so katong magpa-deliver kun amoy magpa-refill mog na pulo ka container, no, i-contact lang ninyo. Okay, kini nga number 0956678-7643. Okay, ni Madam Maria Agnes Castro, no. Okay, so kung maka-refill po mo, ano, mapa-refill mo 50 kagalon, maka, ano mo, no, namoy free nga isa, no, isa ka container. Then, imagine, no, tag 10 pesos lang kung inyohang container magpa-refill mo dito, no, sa Aqua B Blue Water Refilling, no. Salamat din, no, diya kang Ma'am Agnes. And also, kining oras po, no, katod ka na to, no, diya, no, kang... Tata Laurito, ang atuang buutan na itong presidente, no, diya sa PTA, no, diya sa Tuganay. And also, no, sa pamilyang Laurito, no, mayong mayong gabi sa tanay. Labi rin siyang wife, no, nasa Lainasib, of course, no, na sa tanan-tanan niya mga Junakis, no, diya sa Purok 7. O labi na good, no, sa tanan mga... Kaubanan niya nga mga opisyalis, no, diya sa Tuganay Elementary School, no, diya sa PTA. O kinipon, no, si Tata Laurito. Usap po niya siya ka-former isikip person, no, in the year of 1996 to 2002, no. Kalibutan po niya tao, no. Salamat dahil sa pamilyang Laurito, especially kang Tata Laurito, no, diya sa Purok 7, Tuganay. And also, kining oras po mga kaibigan, no, tod ka na ito, no, diya sa GR Kitty Consumer Goods Trading. Okay, nimutang, no, diya sa Purok 1, Barangay Tuganay, no, and part of Barangay Hull.
Okay, sila nagabaligya og mga gamit sa balay, bags og mga school supply. Og nagabaligya po din sila og mga kitchenware, no? Supply mga pangga, no? Atong mga nangitag mga barato, no? Ato lang mo doon sa GRKF Consumer Goods Trading. Okay, pinag-iyahan, no? Sa tuwang butan na natag-iyad, ano? Nawailain si Sir Richard Minor and Ma'am Cheryl Minor, no? So once again, salamat, no, sa tarantanan, no? Ang atong mga namalit, no? Diha sa GRKF, ha? And also, salamat po rin, no, kang Sir Richard Minor. Okay, ang ato ang buutan nung may-ari, no, diha sa GRKF. So, salamat sa tanan. Okay, nga oras po, mga kaibigan, na tulad ka na ito, no, diha nga sa Meadowbrook Pump Plant, mga panggaro, sila nagbaligyag mga barato nga mga seedlings. Okay, like rambutan o labi na gyud, no, sa mga farmers nato. Katong nangita og seedlings, no, na sila'y avocado, durian, lansunis o rambutan. And also na nagabaligya po sila og mga organic fertilizer. And also napon sila nagabaligya po ni sila og kanang pure nga tablilla. Huh? Okay, sa mga nangita og pure nga tablilla, no, ano lang mo mga pang-ano, i-contact lang ninyo or bisita lang mo diri sa itong himpilan. Okay, pangita lang ninyo, no, si Sir Kevin, no, katong mga nangitag tablilla, pure tablilla. Ay, ay, mayong pag-lanog-lanog, dede, dede, okay, so,

0: Lessa Bernardo. Yung sa inyong tanay na. Salamat na sa inyong koronayong pagpaminaw. And hopefully no, nakipagsikay-sikay na mo para panihapon. Okay, so back to, no, sa itong topic, mga pangga. Okay, kisa may madalas dalimang luod, no, babae ba o lalaki, ha? Okay, so, matag individual. Okay, kasagaran, no, sa, kung ako yung pagutan, ano, kasagaran yun, babae yun, kasagaran. Ha? Kaya kaning mga lalaki, pero hilom rin po ning mga lalaki pag once mang luod, ha? Lai po na sila mang luod, kaya nga, no, sikreto lang po ng labok anak nila, labi na yun ka ng mang luod sila, no, naara na sa kwarto, ha? Kaya nga, uban po, mang luod, mga pa, magwendo yan rin, ha? Dan sabay da yun nga manigaril yun. Oh. Pero lahi na ang gibati. Eh? Uy, mayong pagpamino rin sa itong mga naminaw ko rin. No? Once again, sa itong mga tigpamino diha sa barangay. Uy, si Bulano Carmen. Uy, naglanog-lanog ta diha. Thank you sa inyong tanay. O, particular na sa tanan mga kabaranggayan, no, sa COP diri sa Panabuan. So, salamat na sa tanan itong mga municipal officials. O, gatatanan, uy, kagahapon dahil, no, nagpaitabo sila ang search for Miss San Vicente, no, salamat dahil sa mga nakadaog, no, sa to ang pageant, no, kagahapon, no, diya sa Barangay San Vicente. Okay, congratulations, no, sa mga nanalo, no, sa ilang pagsaulog silang araw ng Barangay San Vicente. Salamat po sa lahat-lahat dyan, eh. Aga, labi na ginawa sa itong mga namina po karon, mga kaibigan diya sa Municipality of New Corellia. Okay, thank you sa inyong tanan na taga New Corellia. Kabalo ko nga, dagan kayo ginawa nga namina po karon diya. Salamat sa inyong tanan. Okay, so... Okay, you know, nada siya karon sa kustudiya sa ano, no, sa Kusudyan Home, no, for the aged lower Kabantian, no, dahil sa Buhangin District, Davao City. Okay, kung kisa may nakailaan, eh, okay, bisita lang ninyo, mga pangga, o di kaya, no, i-contact lang ninyo, okay, sa iyang sa number, no, 0968-207-8592. Again, 0968-207-8592. Okay, kung kisa may nakaila kang Adele Billiard Alcover, ha? Okay, tawagin lang ninyo, no, katong number. Okay, according to Madam Lisa Bernardo, salamat, no, sa pagtimbay. Salamat, no, so pakainin mo yan si Nanay Tinang Jan. Ay, makarilip man ko sayang gibuhat mo di Madam Lisa. Uy, mura po ko kayo ng... tumbuhi pa nga ko ang parents po. Yan na po ko nung nagahungit ko sa kong mama, no. Okay, makarelate yun ko as in, no, maluoy yun ko kay imagine, no, pila ka. Sige, I think mga 3 months po itong nag-antos po ko nga ano, no, nga pag atiman, no, sa ko ang ginikanan mo nang ato na impreman sa ginaghanan. Na mientras buhi pa yung mga anak, mga mientras buhi pa yung ginikanan. Okay, so ba, bilang anak, mga pagano, ipakita gini nyo ang pagmahal nga dito sa inyong ginikanan. Okay, kayo, uy, mamiss ba yun nyo, no? Labi na sa kuha, mga pangga. Sa kuhang part, mga good, no, is kamiradua sa mong balay. Usahay gani, no, katong pag-uli, mag-uli, muli kong balin, nanay mga pagluto, nanay mga panihapon, magmata ka, nanay kapi. Ako karon, wala dyan, mga pangga, no, munang ma-realize na ako, no, alisod kayo, wala kay ginikanan, di ba? Pagmatani mo, kung di ka magluto, di po ka karili ka kakaon. Kung di ka maglaba, wapog ka, no? Wapog kayo suuto ngayon. Ay, yeah! Muna ngingon ka rin si Tekla, mura ko ka ng, ano, mura ko ka ng, dili po, pagi ko nakabubun totally kay, siyempre, no, mamiss yun ako kung ginikanan. Ay, yeah! Ipagot lang po na ako, no, sa karaganan, labi na sa mga anak, no, na mga naminaw ka ron. Nga, ipakita ninyo ang pag-love, no, nga to sa inyong ginikanan, sa inyong parents, mga pangga, no? Kaya ako nagkalipay, no? Ay, ang ginikanan, mga pabisan, tagapan nyo nag-20, tagapan nyo nag-50, dako na nag-ngisi, no? Muna nga, dili mo magdamot sa inyo ang ginikanan. Kay importante jud no nga napat na buhi pa sila, ipatagamtam ninyo or ipaano ninyo no iparamdam ninyo nga kung gaano ninyo sila kamahal. Kay uban karon wala na no bisan tiguwang na ang gilikanan, murag wala na ikaulaw na nila, so wag ganon ha. Ano na ninyo kung wala inyong ginikanan, matao ba mo diri sa kalibutan? Okay mo na nga ipakita jud ninyo ang pagmahal no, para maramdaman jud nila nga nagmahal mo sila ha no. Dili nga diya na mo mag atiman kung magsakit na no ha, kailangan iparamdam jud ninyo mga pangga. Okay, so sa mga naminaw atong oras mga kaibigan no, alas 6:34 na. Okay, so para sa inyo mga kaibigan no, as kinsa may madalas tong dali mangluod no, babae ba o lalaki? Okay, pwede mo text to against tong text number 0912-175-1291. Against 0912-175-1291. Okay, so dirita sa tuwang text line galing sa tuwang text 237. Okay, ana pa si 237 mayong maying gabi ka ni mo digital, naglanog-lanog ka din sa Barangay Salvation, Panabo. Okay, greetin na ako si Lalin o si Elmar na minaw si mo. Salamat ka ni mo, Lalin o Elmar. Okay, musta man mo diha, no? Musta man inyong inyong mga ginabuhat karon diha, ha? Okay, bisan pa nung normal dyan sa panahon karong mga pagadagita sa kalisod. O, siguro po, nakuban po, no? Hindi po nila mano mga pangganong mapil po nila kay nagsalig lagay sa ginikanan lagi no, muna nga mga anak po no, kung ipasikwila magtarong sa inyong ginikanan, so dapat po siguro nang suplihan po ninyo magbatarong o pag-iskwela mga pangga. So kanara dyan no, umsaragun ng mga uyab-uyab good no, pagbaguman o iskwela no? Kaya usay ang uban po no mga panggano, mga anak ko, siba kita na to pag out no sa okay, pag out no diya sa school, no? Makita na to diya bang kanang ano bang ka dapat muli nagbalay din ang uban, mag-date date pa sa school, no? Mo nang kailangan jud nung yan sa gina niya kung mag-out na sa school, kailangan mo uli na sa panimalay.
1: Ay!
0: Okay, so texter 559. Bayang gabi ka ni mo ni Tekla. Okay, so tama yung karitekla sa kailangan mahalon jud ang ginikanan. Okay, so salamat no. Kasi may wala nagmahal silang ginikanan di ha.
1: Ay, yeah.
0: Okay, ibisan nun sa nung ina ko yung nakita no, na asa to nga place nung pag-agi na mo silang silang panimalay no. Siyempre, dagan siyang anak makapangga. Kaya imagine, pito ko po kayang anak din, ang iyang inahay no, nara dito tao, no, murag bisan pagpaligo, wala, no? Eko, wag naman ganun, na. Okay, so, pag once na gani nga, pag once na tiguang na inyong, ang inyong ginikanan, ay ano na ninyo, diba, pagbata pa ninyo, diba, ginaduyan mo, mahadok pa ang ginikanan nga, kalamukan mo, diba? Okay, magpulaw pa ng ginikanan sa inyo, ha? Ginaungitan pa mo. Okay, ginapaliguan pa mo. So, sa karon na natiguang na inyong ginikanan, dapat ka muna po mo silbi, no? Okay, di ba naunin mo, ma-realize mo ba nga na normal ang tao matiguang man dyan mga pangga, no? Kailangan, bilang anak, inyo yung inyohang arugahan yun ang inyohang ginikanan. So, mugin ang importante, dili nga pasagdan lang.
1: Diba? Ay,
0: okay, so, hindi na digitekla. Okay, naglanog-lanog ka din sa Barangay San Vicente, Porok 14. Greten ako si Dudong o si Jelmar. Okay, naminaw si mo. Uy, salamat ka na mo, texter 377. Okay, taga Barangay San Vicente, no, Porok 14. Uy, dagantag mga listener kay there. Salamat dahil sa inyo ang tanay. Okay, maayong paglanog-lanog. And also, oy mayong mayong gabi day po no, pag-usap na sa natong mga barangay tanod diya sa Barangay Tuganay. Okay, sa natong mga pangsyonary, sa natong mga barangay workers, and also sa natong mga porok chairman o labi na yun mga panggano ng atong mga BHW. Salamat sa tanan-tanan nga taga itong mga pangsyonaries, no? O Og dito sa itong gwapong, gwapa na itong kapitan, no? Tata de Villarens. Og sa tanda itong mga kaubari ng mga kagawad, no? Mayong gabi rin sa tanda itong mga kagawad, no? Naminaw sila kaon. Salamat po. And also, mayong paglanog-lanog po, no? Mayong pagpaminaw dahil sa tanantanan nga mga naminaw karon diha, mga kaibigan diha sa barangay Tibulan. Salamat po sa inyong paglanog-lanog. And also, no, mayong pagpaminaw ni Amiga ng itong gana abang happy event din niya, no? This coming pizza juice. Ay, no? So, big party Judni, no? Salamat dahil sa mga Garcia family. Okay, especially din kang Ricky Garcia. Ustanan nga mga Garcia family. Thank you sa inyo ang tanan. Okay, so sa mga naminaw, no? The next song para sa tanan sa mga naminaw. Okay, atong oras mga kaibigan, no, alas 6:31 na. Okay, the next song mga kaibigan, no, sa tuwang nag-request. Okay, request daw siya selos kay minsan sa iyang kinabuhi daw nga magselos yun daw siya. Okay, di na magselos-selos, no, normal yun ang mga pangga, no, normal sa karelasyon. Okay, kailangan dili na mong ipakita nga nagselos kasi mong partner, no, normal yun na. Okay, so, sa mga naminaw, okay, the next song is Selos, mga pagkatong oras, no, alas 6:40 na mga pang.

0: 44 na. Okay, sa mga yung pag-uwinano ni Lemuel Obosa, so napabati po siya, according to Lemuel. Okay, good evening po, detect lang. Okay, pakichat ako kang Gemma. Okay, diha sa Angel Bellet, no, lang ng Davao City, no, I miss you. Thank you, detect lang. Kung salamat ka rin mo, Mr. Lemuel Obosa. Thank you sa mga Obosa family. Yes, sa Purok Tres, now, salamat po sa lahat-lahat dyan. Sa mga Macalino family and Pernetes family and Palaka family, salamat sa lahat-lahat dyan. And the Blessed family and Garnica family, salamat po sa lahat-lahat ng mga taga Purok Tres and Nahaw. Okay, so dirita sa itong text line galing sa texter 104. Okay, request ko Body Rock. Okay, ha? Body Rock. And, texter po, namina po siya, ano, si texter 612. Okay, walang mensahe po si 612. And, also, report kang Mr. Kick, no? Okay, sa mga namina, namina siya karon, salamat po sa lahat-lahat dyan. Siyang misis na namina karon na... Salamat po sa mga kaubanay, no? Diri sa radyo. Salamat sa tanan-tanan ng mga... Nga mga nag-tune in karoon. Okay, so remaining time is 16 minutes more. Ay, ana pa si 377. Okay, namino karoon, namino mi karoon digitekla diri sa Panakan. Uy, paa sa mga Panakan niya. Okay, salamat din sa mga taga-Panakan, no? And of course, no, sa tanan-tanan po nga naman inaw karong mga kabinda sa mga kasalinganan diyan sa Purok 4 Cemetery Tuganay. Okay, diyan sa kong pamilya sa Mogid family and Garnica family. And of course, to sa mga Troyo family and Bayog family. Salamat po sa lahat-lahat ng mga sa mga naminaw karong diha. Okay, hopefully, nakapagsikasikay na mo para ano, para panihapon. And kaganina po mga panggano diya po kuno sa usara na to kasikat nga hospital no diya sa district Carmen na. Okay, kundi na naraputi na tabangan diya kaganina no taga Tuganay. Okay, so ano na yun na no, importante lang yun mga panggano sama sa kong gingon po ulit-ulit nga mintras ano no sama sa kong gingon balag mamukaw mo always yun ko nagdagabangon para sa inyo.
1: Ay,
0: okay, wala may problema sa kuha kaya no, wala man tayo kabilinggan, wala man tayo partner.
1: Ay,
0: okay, pwede na to hindi nyo mapukaw no kung sa'yo problema sa makaya rin ako mga pagka so andam kong mutabang no basta taga Tuganay lang mga basta makaya rin ako no. Okay, dako yun yung pasalamat kini na so dugi-dugi naman po ko ni Tabang Bang na dako yung pasalamat kay syempre na wala siya pill health then naray tayo mga ano na yun naray tayo mga dapat pa nga anong angangayan po nato nga mahatag po nga to sa mga katawan nga tungway mga pill health na tingala siya nga uy nakakuha lagi ko kani tech lang. Okay, so basta government lang nga hospital no wagi problema no ayig mo kabala ka diha. No? Okay, ayaw mo ka ng ano ay mo ka hadlok ha. Basta problema mo utong na mo kay wala dako mog bayron noan. Okay. Ako man magud kay magutong dili sa igon nga mag ano ha. Ako man magud ma worry na mamusamot nag kanang masamot ang ilang sakit manggod. Pag once nga magunay lang hospital sila ay wala na koy kwarta unsa man ako ni usay buhato na ako no. Okay, sama sa kong gingon po ulit-ulit mga pangga, no? Pag once no, nakasunod lang mo na ba sa government ng hospital, ay mo kabalaka. Ay mo kabalaka diha, no? Ay mo kabalaka sa Bayron 1, eh? Katugway mga pelhalt do, nating mga pamaagi ni Ana, no? Kunang, ilang mo no, basta to ganay lang yun, no? Wagi na problema mga pangga, no? Sa doura lang gunin yun, basta makaya na ako, no? Okay, dugay-dugay naman ko rak muna man ako mga programa no ang pagtabang sa mga katawhan. Okay, di man ingon nga ang pagdaga nato mga pag nga personal interest lang. So, ang ato ay is ang serbisyo ra jud mga pangga no. Mo ra gyapon no ang atong mga programa. Ang mga programa ni Tekla no ang pagtabang sa atong mga katawhan na binagid no atong mga libreng decoration sa matag kapurukan. O uy ano no, advance day advance happy fiesta. Oy diha sa to ang ano doon gani na yung mga kalingawan na diha sa Purok 482 Ganay, no? Okay, sa palapit ay lang kapistan. O, gapon, no, sa Budiga. Okay, no, salamat dahil sa itong mga kabatanunan diha, eh. Okay, so, nakipagduyog po da, kay syempre, normal man yun kay basta mga event, no? Kantikla naman yun na. Okay, so, sa mga naminaw karoon itong oras, mga kaibigan, no, alas 6.52, no, so, wanag ito oras. Okay, ang kini nga programa, mga panggano, hatod ka na to sa to ang mga naminaw karoon, no, diha sa Barangay Tuganay, no? Labi na diha sa atong mga tigpamino diha kang sa pamilyang Laurito. Tata Laurito, thank you so much. And of course, do, salamat po rin, no, diha kang Maria Agnes Castro o kang Ma'am Princess Victoria Resplander diha sa Aqua Bia Blue Water Repelling Station. And also, once again, thank you so much po rin mga kaibigan, no, diha sa Purok Ono, Barangay Tuganay. In front of Barangay Hall, no? Diya sa GRKF Consumer Goods Trading, ha? Okay, no? Sila nagbaligyag mga barato, no? Mga baligya, diha, ha? Okay, so once again, thank you so much din kang Richard Minor and Chirel Minor, no? Ang atong mag-tiayuan, ha? Ang may-ari diyan sa GRKT, no? Consumer Goods Trading. Salamat sa tanan-tanan. And also, di po, no, sa Miro Brook Farm Plant, mga pangas, salamat tayo sa mga nisali o sa mga namalit na. Okay, sa tuang seedlings and of course, sa tuang tabliyang, a pure nga tabliyang nga ginakubtan ka ng mga pangga. Kung nangita mo pure nga tabliyang, no, sa FPM lang ninyo si DGR yan, no, so naana o gulabi na yun. Kaya itong gusto nga mupalit, no, na po tayo available nyo itong mga stock mo din sa tong himpilan, no, sa tuang pure nga tabliya. Okay, so wala kita oras, mga kaibigan, no, so ugma pohon aga salamat dai sa mga naminaw sa dalawang oras, no, diri lang gyud hapon sa tuang numero ng FM na sa lungsod ng Panabo ang 96.1 and Fenet Radio of course, pero ug puta diri sa 90.9 Light FM. Og kinigapon ninyo ang Lamion Digitech lang, mga pangga. Sa ngalan lang sa toang buta na tong Big Boss, once again, salamat din ang Attorney Ulysses Salabaw. And also sa toang Station Manager, Madam Rosemary Amit Bolpa. Og sa toang Technical, gumanda sa Pigas Tawak ni Sir Kevin. Og sa toang mga kaubanay, no? Og labi nga sa toang mga nag-join sa toang Facebook Live. Salamat. Og sa mga nag-text po na hindi natin ma-play lahat yung mga request ninyo. Pasensya na po, mga pangga. Okay, so sa tanan-tanan, God bless.

0: Health! Health! Health! Alert!
1: Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
0: Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold! Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
0: Health! Health! Health! Alert!
3: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog o mas gipaepektibo na kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: Health! Health! Alert!
3: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag-Eye Care Gold. Ang gipakusog nga Eye Care Capsule. Ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabi. Eye Care Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins og minerals og gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold.
2: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.
4: Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa Eye Care Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano nato imong mata, gamit lang sa Eye Care Drops. Bato sa screen, pero amping sa mata. Eye Care Drops. Masaligan. Eye Care Drops. Para sa mata nga nagginahanglan ug pahulay. Eye Care Drops, ang patak nga muamping sa imong mata. Eye Care Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-ugas sa mga mata, malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang imong mapalit, pangitaa gyud ang ingredients sa imong mapalit nga Eye Care Drops, ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredients sa atong Eye Care Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, iCare Gold o iCare Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
5: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungag ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
6: Oy Mare, asa man ka paingon?
7: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta magkita ana?
6: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
7: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
8: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high, we were
9: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
10: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
11: Uy, Dong, hamis naman ka ayaw pamanit. Dili susama sa una nga, kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
12: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
11: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
12: Dili day, uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. Huwag kabaluba ka, nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
11: Aw, bantugra, naputi ka ayaw ka. Dayun, unsa may nahitabo si mong bugas-bugas, nawala sa blagi.
12: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtong, blackheads, whiteheads, ug ubang pang hugaw sa naong.
11: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton.
13: Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
14: Labad akong upalangga, nalipong ko. Og taas kayo nga kong blood pressure.
15: Uy, high blood ka palangga?
14: Maugit palangga. Kuya, og atakihon ko inida.
15: Ayaw kahadlok palangga. Kay niya na ang makatabang sa imong gipati.
14: Unsa man na palangga?
16: Power 10 Pro Bio Capsule. Power 10 Pro Bio Capsule.
17: Memories. It makes you smile, but sometimes it makes you cry. Feel the inspiration, the love, the songs of your life. Let music say what words could never express.

And welcome sa tuang programang Night Express with DJ Aryan. Ayan, so maayong gabi sa tanan sa mga naka-tune in sa tuang programa, sa tuang mga listeners na nag-atang jud sa tuang programa matagabi. So maayong gabi sa tanan. So banin niyo si DJ Aryan sa tuang programang Night Express sulod sa duha ka oras makaibigan, 7 PM to 9 PM. So maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato all the way from Davao City, Panabo City, Carmen, Tagum City, and sa may Santo Tomas, Kapalong, and sa Talaingon. Connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Ayan, so maayong gabi sa tanan sa mga listeners nato sa Kibawi and some parts sa Bukidnon. Maayong gabi pud sa to mga staff nato dira sa Light FM sa 94.3 nila Tatay Paeng and Sir Kelvin. Ayan. Mayong gabi sa inyo ha, mga sir. Mayong gabi sa tanan sa mga naka-tune in nato, no? Diri sa may Panabo City. Ayan. So mayong gabi sa tanan. Naka-Facebook Live ta karon sa to ang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. So pwede na mo comment sa to ang comment section kung na may mga song request. Kung mag-song request mo, makaibigan ka itong mga love songs lang. And kung na mo yung mga greetings, mga panawagan, mga birthday greetings, i-comment lang na sa to ang comment section sa to ang Facebook Live. And sa mga gusto mo text, no? Ito ang text line number 0912-175-1291-0912-175-1291. Sa ito ang pagbalik ko niya, makaibigan, dira pa na ito basahon ang mga nag-text. And sa mga gusto mo tawag, no? So, sa pagbalik na po doon niya, makaibigan, dira pa ta mo dawat o tawag. Atong oras, it's already 7:19 in the evening. Kining oras atot ka nato sa JK's Marketing, ato ang Mega Pure Herbal Coffee and ato ang Mega Pure Herbal Capsule. So, kung gusto mo pa sa mga produkto sa JK's Marketing, available na diri sa tong istasyon and available po sa mga duol nato na butika and sa tuang sabon na Kutis Mistisa sa mga na-eye pimples diha, no? And amoy mga acne. And kung sama mo ni DJ Aryan na oily o face, so gamit na sa to ang sabon na Kutis Mistisa. And kung gusto mo muhamis inyuhang pamanit, mga kaibigan, gusto mo mugwapa, mugwapo, gamit na mo sa to ang sabon na Kutis Mistisa, carrot papaya soap, and glutathione with collagen. Available na din sa tong istasyon and available po na sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And sa mga mahilig ug kanang pahumot diha, no, and nangita mo og long lasting and affordable na perfume, so available ato ang Case Fragrances, available na diri sa tong istasyon sa Panabo City and available pod sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Palit mo kanang sabon na Kutis Mistisa diri sa tong istasyon sa Panabo City na moy free na 3 ml sa to ang Case Fragrances perfume. Okay, so nanatay nag-comment sa to ang Facebook Live. Bongbongon Palagda Sityo Maoy. Good evening DJ, greet lang ko ni Boss June og Boss Dondon. Request dayon kog song Paubaya by Moira De La Torre. Salamat. Okay, so daga salamat po. Thank you for watching sa tong live karon. Bongbongan Palagda Sityo Maoy. So ato anang pangitaon sa to ang playlist ni Muhang request na song. Okay, sa mga gusto mo tawag, mo text di ay. Ngayon niya pata mo dawat og call sa to ang pagbalik ko niya. Ato ang text line number 0912-175-1291. Pag public service sa tam, gipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adele Villar Alcover, 63 anyos, lalaki nga nakaroon sa kustudiya sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Nga kamo gipangita sa inyuhang banay, bisita sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Kung i-text sa cellphone number 0968-207-8592, 0968-207-8592.
9-2. Alang sa pamilya o kaparintihan niya Del Villar Alcover na siya karon sa Dokusugyan Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Happy tune in sa ato ang mga listeners karon diri sa may Ibanez Subdivision, diri sa Panabo City, mga kaibigan, na naglanog-lanog jud ta no, diri sa may barbecuehan, sa may lechonan, and diri sa may Ulingan. Mayong gabi sa tanan, and daghang salamat sa pagpaminaw sa tuang programa. At sa mga naminaw po nato diri sa palengke, no, diri sa may fruit stand, ug diri sa may Manukan and sa may Ulingan po. And so shout out sa Romano family na naminaw sila karon diri sa may Ulingan. And so mayong gabi sa tanan. And sa mga naka-tune in po nato diri sa may Barangay Santo Niño Carmen, nadagan po tag mga avid listeners dira, ano? At sumayong gabi is satanan. Okay, so natay mga nag-text. So pagbalik ko niya, mga kaibigan, dira pa nato basahon ang mga nag-text. Natong oras, mga kaibigan, it's already 7:23 in the evening. Again, naka-Facebook Live ta karon sa tong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Comment lang mo sa tong comment section kung namin mga song request, namin mga greetings, panawagan. And sa tong text line number, again, na tong text line number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Stay tuned lang hapon sa 96.1 Infinite Radio, marungog buta sa 90.9 Light FM, and connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And we will be playing the song Di Ko Kaya by Jeremiah, and we will be right back.

0: Midnight Express.
1: Introducing Case Fragrances para ni sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
3: Mayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karoon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang vitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine, nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine, nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
4: Na sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itong-itong sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads o makatabang sab. Sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito ka adlaw, hayahay!

0: Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa itong programang Night Express with DJ Aryan. At ang oras, mga kaibigan, it's already 7:44 in the evening. Kining rasa hatod ka nato sa ito ang Aryan's Best Pure Tablia sa mga mahilig og champurado natay tablia diri sa itong istasyon. Ito ang Aryan's Best Pure Tablia. And sa Meadowbrook Farm Plant Nursery, sa mga gusto mo palitong mga grafted seedlings, mga fruit-bearing trees sama sa cacao, durian, ansonis o rambutan, o uban pa ng mga grafted seedlings, available na sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Huwag makontak sila sa ilang contact number na 0909-748-3712. And sa to ang JK's Marketing, ato ang Mega Pure Herbal Coffee and ato ang Mega Pure Herbal Capsule. Sa mga gusto mo palit sa mga produkto sa JK's Marketing, available na diri sa tong istasyon. And available po sa mga dole nato na butika. Ang istasyon is located lang diri sa Bocaue Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PC Inn sa A Square Building. Saka lang mo sa second floor, turn left. So namoy makita na doorbell. Doorbell lang mo makaibigan para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. Sa mga gusto mo tawag or text, kung namoy mga song request, namoy mga greetings, i-text na or call sa itong hotline number 0912-175-1291. Naka-Facebook Live takron sa ito ang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Okay, so natay caller, our first caller for tonight. Hello, maayong gabi eh.
1: Maayong gabi eh, si Ayan.
0: Hello, maayong gabi eh, Fatima. Kamusta man?
1: Okay,
0: so daga salamat sa pagtawag. Ikaw jud ang pinakauna nang ning tawag karon sa tuang programa.
1: Pinakauna ini anak mo ta nga. Niya na taud-taud mag-call ko.
0: Imo jud ang giatangan no.
1: Oh, giatangan sa ako na DJ Aryan sa promo katawag ko ning mo.
0: Okay. I'm sorry, nadungga. Ipalong mo to na ako. Okay, so pasensya kayo kay natay ko ano, commercial break. Okay, so dagang salamat. Sorry kayo. Okay, so dagang salamat sa pagtawag, Fatima. Kamusta man itong panahon dira sa Mako?
1: Panahon dira sa Mako. Uno, gina po ni Tarian. Pero wala lang ko sa Dakos.
0: Ayoy!
1: Ayoy! Ayoy! Ayoy!
0: So mingaw imuhang gabi karon kay walay kagakos kay LDR mo karon ni Ate Christina.
1: Lagi LDR yung ni Ate Christina karon, pero bilang antok mo ka sa LDR. So mabalik mo sa siya dari sa ato.
0: Okay, so unsa man imuhang mga greetings or song request?
1: Greet na lang ito ko ang mga

0: tanan na lang mga nakailas doa. Tapoy na hindi ko ligway.
1: Di ka po'y nakaog ka ng greet sa imuhang mga higala na daghan kaayo. Mura ka mudagan o pagkamayor sa inyuhang lugar.
0: Hindi na lang mayor eh.
1: Purok-purok leader sa ano yun?
0: Purok-purok leader sa ba? Delikado na ng mayor.
1: Purok lang sa ta. Oo. Sunod, may mong barangay kagawad. Sunod mo, barangay captain na yun.
0: Oo.
1: Okay, so unsa man imo ang song request, Fatima?
0: Mag-request lang ko kanta para sa ako palalam na si Atik Agitina. Kami kayahan kanta ko Think of Laura.
1: Think of Laura.
0: Ah, na di ha? Oo, kamulong isisingil, ano eh?
1: Okay, so ito na pangitaon sa to ang playlist kung nabanay mo ang request na song. Okay, so wala na ba kailain patimbaya, Fatima?
0: Ako na lang i-greet ako ang mama, si Mama Rosina, o sa kumako, si Marlon, kaya ang nawa, si Mara, ang ilang niya anak, si Marlon Junior, o si Bibi Dara, o sa kumang kumakon din niya nariya sa Panago, si Nathan, o kaya ang Lilo Blula, na di kapot si Uncle Gaston o si Auntie Wina. O, pagkanan-tanan na lang. O, kaya lang di Arian.
1: Okay, so dagang salamat, Fatima. Our first caller for tonight. Okay, bye-bye. So, dagang salamat kay Fatima sa pagtawag and sa mga listeners na to dira sa Maco, Davao de Oro. Maayong gabi, Satanas. Okay, so connected na karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Ayan, so maayong gabi, Satanas, sa mga listeners na to dira sa some part sa Bukidnon. Okay, so dirita sa mga nag-text from 716. Good evening, DJ Aryan. Pa-shoutout lang ko kay Renz Gudin sa Villarosa. Pa-play ko songs, Maghihintay Ka Lamang. Thanks po from Melody, More Power. So, thank you so much kay Ma'am Melody na naminaw karon all the way from Villarosa. And shoutout kay Renz Gudin. So, ito ang pangitaon sa itong playlist, imuhang request na song, Ma'am Melody. From 905, Good Eves DJ Aryan, request lang kog song kanang You're All I Need. Kana lang DJ, si Bemboy ni sa Tagum City. Okay, so dagang salamat kay Bemboy na naminaw karon all the way from Tagum City. So ito na pangitaon sa to ang playlist imong hunger request na song, Bemboy na naminaw karon sa Tagum City. And mayong gabi sa tanan sa mga listeners nato dira sa New Balamban, Tagum City, no? Ako din ginagreet di ay ang workers nato dira sa Northern Davao Mission. From 482, Hi, good eves, Miss DJ Aryan. Ako i-greet ako makauban sa Ratsada Toda Tricycle Driver sa Panabo City, Panagsagan Family, Salino Family, Jimboy, Sally, Wawi Kem, Amor, Denden, Villa, Vilma, Apiledo Family, Madera Family, Tobias Bato Family, o sa tanang namino karon ang nag-greet Jojo Tampos from Santo Niño Purok, Tres Carmen, Davao del Norte. Request kog song, Please Forgive Me, song by Brian Adams. Thanks sa pagbasa. So, dagang salamat kay Jojo Tampos na namino karon all the way from Barangay Santo Niño Carmen. And shout out sa iyahang mga kaubanan sa Ratsada Toda Tricycle Driver. And so, mayang gabi sa nanan sa mga Toda Tricycle Driver na to, no? Na naminaw sila sa to ang programa karong gabi una. Sa mga gusto mo, tawag, no? Ato ang hotline number 0912-175-1291 09

0: Inday DJ. Read lang na ako si Agang. Request lang kog song Bakit Sinta from Alex Boris Dirisa CDO. Unsa ka hay angay na ko buhaton Day Aryan para maka-move on ko sa pagbiya sa ko ang wife. Grabe jud kasakit from Alex Boris diri sa Cagayan de Oro. So, saon daw pag move on kay kibiyaan siya sa iyahang wife. Answer ang first nimong buhaton is imo lang sa jung i-feel ang kasakit. Di ba ya, ahon magtambag si DJ Aryan ng mga gugma, eh.
1: Ayoy!
0: Para sa ko, ano, kay nagbulag naman jud mo, so, na, imuhan na lang jud sigurong dawaton, or imuhan na lang i-feel ang kasakit na, okay, wala na jud me. Pero, basi pa dahil magbalik mo, unsa man mo, sir, ka nang kasado ba mo, or live-in lang? Kay kung kasado mo, murag, disod jud na siya, no? Pwede lang ipaglaban ng Juna kay syempre ikasal jud mo. Pero kung live-in lang, dawat-dawat na lang jud sir niya, mangita na lang po kaglain. Okay, so inanara jud matambang ni DJ Aryan, no?
1: Pasok
0: niyo kay dili love expert si DJ Aryan. Okay, so ato anang pangitaon sa tong playlist imuhang request sir Alex na namino karon all the way from Cagayan de Oro. Another texter from 429. Good PM DJ. Shoutout ko sa Family Ponce, Kata Kent, Car Adam Kate. Request kog song Through the Years, Nanay Gina ng Purok Tres Galagala. Okay, so dagang salamat kay Nanay Gina na namino karon all the way from Purok Tres Galagala. Uy, silingan na sa tuwang istasyon. So mayong gabi sa tanan sa mga namino nato diri sa may Galagala. Atong oras makaibigan, it's already 7:54 in the evening. Kining oras atod ka nato sa tuwang sabon na kutis mistisa sa mga naay pimples, mga whiteheads, mga dark spots. And kung sama mo ni DJ Aryan na oily of face, so personally is mo na akong ginagamit makaibigan katong carrot papaya soap. Ang katong isa is glutathione with collagen. So pwede kayo mo gamit ato ang mga kalalakian sa tuang sabon. Kaslay mga pimples. At kung gusto mo muhamis, no? Gusto mo mugwapa or mugwapo inyuhang mga pamanit. Ay, gamit ka sa tuang sabon na kutis mistisa. Available na din sa tuang istasyon. And available po sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. And sa tuang pambansang pahumot. Sa pambansang pahumot dyan. Ato ang Case Fragrances Perfume. Sa mga nangita og long-lasting and affordable na perfume, gamit na mo sa tuang Case Fragrances. Available na din sa tuang istasyon and available po sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Ayan, so mayong gabi dahil sa itong mga staff na ito sa Light FM sa 94.3 nila Tatay Paeng and Sir Kelvin. Palit mo ka ng sabon na kutis mistisa diri sa tong istasyon sa Panabo City na may free na 3ml sa tuang Case Fragrances. So mag-public service sa tagi panawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adele Villar Alcover, 63 anyos, lalaki nga anak karon sa kustudiya sa Dakusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, nga kamugipangita sa inyuhang banay. Bisitaha sa Dakusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, District Davao City o i-text sa cellphone number na 0968-207-8592. Alang sa pamilya o kaparintihan ni Adele Villar Alcover na siya karon sa Dakusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Okay, so dirita sa mga nag-comment sa tuang Facebook Live. Jonathan Suelto Tampos, hi, good eves, Miss DJ Aryan. Ako i-greet akong mga kauban ng mga president sa Toda Tricycle Drivers sa Panabo City, sila Secretaria Family, Mang Langit Family, Taclobos Family, Navarro Family, De La Cruz Family, Galiza family o Byong family sa tanang namino karon ang nag-greet Jojo Tampos from Santo Niño Purok Tres Carmen. Request kog song, Sigaw ng Puso. Thanks sa pagbasa. Okay, daghang salamat po. Thank you for watching sa to ang live karon sa to anang i-play mo hang request na song. And kay Jong Jog Horos. Hi DJ Aryan, pa-request nga ako ng kanta A Love to a Last. A Love to Last a Lifetime ni Jury. Salamat DJ. Okay, so daghang salamat po no sa pagtanaw sa to ang live karon sa to anang pangitaon sa to ang playlist imo hang request na song. And kay Mark Angelo Kagmaong. Good evening DJ Aryan. Greet ko sa Crudo Boy o kay Boss Jun o kay Kuya Dondon. Request kong song Honey My Love So Sweet. Salamat. Okay, so ato anang pangitaon sa to ang playlist imuhang request na song Sir Mark Angelo Kagmaong. So oras mga kaibigan, it's already 7:58 in the evening. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio, marungong punta sa 90.9 Light FM, and connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And we will be playing the song You're All I Need by Martin Rivera, and we will be right back.

0: Night Express.
1: Power 10 Probayo Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar. Natabangan sa Power 10 Probayo Capsule ug Glagel Coffee Mix. Karun, normal na.
2: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mo-testimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nag-testing ko sa imong product, Rubayo o Glagel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nag-normal lang akong BP o sugar. Mao nga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
1: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo na sigurado.
3: Glagel Coffee Mix.
0: Wow.
4: Sa panahon karon ti man, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

0: Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa itong programang Night Express with DJ Aryan. At ang oras, mga kaibigan, it's already 8:20 in the evening. Kining orasa, hatod ka na to sa JK's Marketing. Ito ang Mega Pure Herbal Coffee and itong Mega Pure Herbal Capsule. Sa mga gusto mo pwede sa mga produkto sa JK's Marketing, available na din sa itong istasyon and available po sa mga dool nato na butika. And sa mga gusto po mo palit sa mga produkto ni Nong Lading, so available po na din sa itong istasyon. So itong istasyon is located lang din sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PCIN sa A Square Building. Saka lang mo sa second floor, turn left. Namin makita na doorbell. Doorbell lang mo makabigan para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. Sa mga gusto mo tawag or text, itong hotline number 0912-175-1291. So, natay caller, hello, maayong gabi eh. Hello?
1: Hello, may gabi eh.
0: Maayong gabi eh, sa pangalan na to, sir, and taga-asan eh.
1: From Paradise, Patibato District, kung Luis na kasamina sa mong programa, DJ Aryan.
0: Okay, so, oy, murag lively ang tingog ni Kuan Karo ni Julius.
1: Oo, oh, basta, magandang gusto mong tingog, DJ, kaya murag, kuan ko, murag malipay ko nga, malipay yun.
0: So, murag okay na imuhang kondisyon, no? Murag wa na ka nagluya?
1: Oh, wala na ko nagluya, DJ, kay sama sa mong gingon nga magpinamangailan ka para dili kita mga luyan eh.
0: Okay. Okay, so daghang salamat Julius sa pagtawag. Kamusta man natong panahon dira sa Pakibato?
1: Okay ra DJ. Oh, guwapo man timpo, di ulan karon. Okay naman.
0: Wala na nag-ulan dira.
1: Wala na DJ.
0: Okay, Julius. Unsa man ako ang ikalaga diha kanimo, Julius?
1: Kung hindi ka lang ang imong ikalaga sa kuha nga. Kung ang talawag ko kay para mag-onsenyo ma, para mag-shoutout sa imong mga kaubanan o sa mga katimog ang persa sa 96.1 nga naminaw karoon nga. Ay, imong ba wala o pag na ako mga maminaw sa 96.1 kita gano'n huwag ma pwede mo nga palit sila ang mga naslay kung niya tablia o sa ba naan niyo kung diyan DJ no ang niyo kutis mistisa
0: o oh, naadiri sa tong istasyon napod siya sa mga butika
1: at okay, ang sabon ng kutis di man kung kalimutan ang niyo kutis mistisa mistisa kung diyan ang tagiya na residuk imi man.
0: Okay, so, kung gusto ka mo palit sa tong sabon na kutis mistisa, pwede ka makapalit din sa tong istasyon. Pero kung layuan ra ka diri, naman po siya sa mga butika.
1: Pero, masuloy ko kay, hindi ko naman yung program ko niya. Kung gabihin yung program niya, ang umbag diri, itaman naman alas 8 sa palangong palungri sa mall, hindi na ko kasakay.
0: Ay, gabi mong gusto. Dapat buntag mo at ito nakadiri.
1: Oo nga, buntag niya. Wala mong ka.
0: Ay, gusto din na na ako.
1: Kita ko kita sa inyo.
0: Naka-Facebook Live banta karon sa tuang Facebook page sa 96.1 o sa 90.9 Light FM. Pwede rin ako nimo makitaan. Oo, sa tuang Facebook Live.
1: Like itong Facebook, lahi mo lang Facebook.
0: Lahi lang sa personal.
1: Yun na siya. Sige nga, Didi, magkuhan ko, pwede ko mag, dili lang ko mag-iirong number eh. Wala, kapoy hago na kayo. Wala, mag-ulit na wala lang yung kuhan ay perminti.
0: Nawadaan na kagpaglaong, Julius. Ayaw ka walang paglaong. Basi na, di ay interesado sa imo nga niya na ay makigkuhan sa imo makig. Makig-textmate or makig-callmate, i-erig yapo ni mong number.
1: Ah, and dili na lang, DJ.
0: Oh, nang luod na ka.
1: Isa lang lang po na ako sa papakim. So, si pati man lang monitor ron.
0: Ah, oh, naminaw jud karon si Papa Kebs.
1: Papa Kebs, si Patima o si si didikla o ikabon na DJ Lambing. Salamat.
0: Okay, dagang salamat Julius na naminaw karon all the way from Pakibato. Ayan, so nangload na si Julius, din na siya mo-eris iyang number kay wala doon makik-textmate or callmate sa iya.
2: Ayoy!
0: So, ayun magkawalag paglaong Julius kay na, maabot na dyan ang the right one. So, sa mga interesado kay Julius, no? Ay, waman niya giere yung number, so nang luod na to siya. So, makabisita ka dito sa tong istasyon, Julius. Ayaw kalimot sa tong tablia. Ayaw kalimot og palit sa to ang Aryan's Best Pure Tablia. So, pure jud ni siya, no? Wala na siya'y halong chemical. So, sa mga mahilig og champurado diha, available atong Aryan's Best Pure Tablia diri sa tong istasyon. Itong aras, mga kaibigan, it's already 8:26 in the evening. Naka-Facebook Live ta karon sa itong Facebook page sa 96.1 FNet Radio and sa 90.9 Light FM. Comment na mo sa itong comment section kung lang may mga song request na may mga greetings, panawagan. So, dirita sa mga nag-text. From 482, hello, good eves, Miss DJ. Akong Ingrid among Purok leader sa Santo Niño Purok, Tres Carmen. Perlas Walog Treasurer Ruby Junjuran Inday Ating Edwin Joy Hermosa Family Ukat Family De La Cruz Family Aspasio Family sa tanang namino karon ang nagreet Jojo Tampos from Santo Niño Purok Tres Carmen. Thanks sa pagbasa. So, murag mudagan ni pagka barangay kagawad si Sir Jojo Tampos kay dagan siya ka nang gina pag-greetings, no? So, shout out sa imuhang mga kaupanan, sa imuhang mga kahigalaan, sir, no? Na namino karon dira sa Barangay Santo Niño Carmen. From 431, hello DJ Aryan, maayong gabi. Greet na ko akong uyuan na si Renante Saldua nga nagbulkit karon og ligid sa dump truck na minaw mi karon sa programa nimo karon DJ. Salamat sa pagbasa DJ Aryan. So, daga salamat sa tong texter 431 kay naminaw sila sa tuang programa samtang nagbulkit og ligid iyahang uyuan. Basta na-flatan siguro sila, no? Nag-bulkit ilahang ligid.
2: Ayoy!
0: Happy tune-in, no? Sa tuang programang Night Express with DJ Aryan. Bumasa man mo na-flatan o nagpabulkit sa inyuhang ligid. So, amping lang. Kay gabi na ba yan, no? At nangasalamat sa pagpaminaw sa atong programa. Another texter from 282. Good evening, DJ. Greet lang nako, Boss June Sapra. Request mix song, Lumayo Ka Man Sa Akin. Salamat from Kaganguhan, Panabos City. Ayan. So, dagang salamat sa tong texter 282 na namino karon all the way from Barangay Kaganguhan, Panabos City. Shout out sa yahang boss na si June Sapra. So, ito nang pangitaon sa tong playlist Imo Hunger Quest na song. Another texter from 029. Thanks sa pag-play, DJ Aryan. Mag-request pa kong song, Iniibig Kita by Paul Sapera. Pahinungod na ko sa kuwang asawa, si Ate Christina. Unta ma-play ni mo, Fatima ni ng Mako Davao de Oro. Okay, so dagang salamat kay Fatima na namino karon sa Mako Davao de Oro. So ito ang pangitaon sa tuang playlist imong Hunger Quest na song. So ito ang i-play unya. Another texter from 391. Hello DJ. Good eve. Request kog song I Love You. I Love You Too.
2: Ayoy!
0: By Celine Dion. Thanks and more power DJ from your loving engineer. Ay, okay. So, engineer man de ay ni. Okay, so, kamusta man engineer? So, ato anang i-play imuhang request na song. Kung asa man ka karon, happy tune in sa Salamat sa pagpaminaw sa tuang programa karon. Sa mga gusto mo tawag, no, ato ang hotline number 0912-175-1291. 0912-175-1291. Public service sa tag, ipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adel Villar Alcover. 63 anyos, lalaking anak karon sa kustudiya sa Locosugyan Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, nga kamo gipangita sa inyuhang banay. Bisitaha sa Locosugyan Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Ugi text sa cellphone number na 0968-207-8592. Atong oras, it's already 8:30 in the evening. Ugi ning rasa hatod ka nato sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo palito mga grafted seedlings, mga fruit-bearing trees. So, nagabaligya sila mga grafted seedlings sama sa cacao, durian, lansones, rambutan, uban pa ng mga grafted seedlings. So, ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. So, makontakt sila sa lang contact number na 0909-748-3712. And sa tuang Aryan's Best, Pure Tablia, sa mga mahilig ug champurado diha, no? Itong panahon kay medyo ulan-ulan naman, so dili magchampurado niya, parisan o kanang goodbye my head na bulan. Sa tuang Aryan's Best is Aryan's Best Pure Tablia, available na diri sa tong istasyon. Itong oras, it's already 8:31 in the evening. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 FNN Radio. Marungog punta sa 90.9 Light FM. And connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. And we will be playing the song A Love to Last a Lifetime by Juris. And we will be right back.

0: Night Express.
1: Si Isaac Mandawan Kibranin ng labing, taga Kabasalan po. Akong bana po nung labing. Oo, nagsakit siya. Sakit siya kayang kilid. Halos na di na siya kaihi. Kay sakit daw kayang kilid. Then, nakadungog man po ko itong power tin. So, nipalit ko. Lima lang dyan na ka-capsule ang iyang nahurot na ulian dyan dito. Ang sakit siya ang kilid nung labing. Nakabarog dyan siya.
2: Karon, wala na isakit, ma'am, yung kilid.
1: Oo, wala na dyan. Salamat dyan kayo sa inyong power tin. Manginawad po nga daghan pa dyan nga mugamit.
3: Ang Power 10 for Bio Capsule nasuta pinaagi sa makuting pagtuon sa mga eksperto na maayo kining i-maintain alang ni atong dili makatulog, way gana magkaon, sobra sa timbang, high blood, diabetes, ulcer, diarrhea, constipation, pagkahanap sa pananaw, stress, UTI, o guban pang balatian. Power 10 for Bio Capsule. Power 10 for Bio Capsule. Rekomendado o aprobado sa mga eksperto.
4: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: Ako dahil si Lovely Trish Tumbaga, 35 anyos, taga Zone 4, Block 2. Una jud nga hinungdan tungod sa akong ubo nga perti namang dugaya, wala nakatambal akong giinom, wala mang good jud ko na ulian. Uy, di ko katarong og tulog kay sakit iubo kay gahi, gasakit na gani akong dughan tungod ani akong ubo. Nadunggan ra pud nako sa inyong radio ang Mega C Plus, gisulayan ra nako og 21 kabuok Mega C Plus, tag 3 kabuok taga adlaw akong giinom. 3 pa lang ka adlaw ni tagalkal na akong ubo nya na inigawas nga plema karon na ulian ako. Ang Mega C Plus sa jud akong ginainom adlaw-adlaw bago ko muadto og trabaho. Awhag na ko sa tanang nakapamati sa akong testimonya, sulayin ninyo ang Mega C Plus. Dako jud natabang ang Mega C Plus Sodium Ascorbate sa ako.
4: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
6: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang pa.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

Where hearts speak through music here on 90.9 Light FM sa itong programang Night Express with DJ Aryan. Magkatong oras, mga kaibigan, it's already 8:51 in the evening. O wala na dyan tayo oras. So mag-ubano-ubano na po ta sa Domingo po ho, no? Sa ito ang programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. Kay Monday to Thursday lang man ta, no? So daghang salamat sa pagpaminaw sa ito ang programa sulod sa duha ka oras, mga kaibigan. 7 p.m. to 9 p.m. So mayong gabi sa tanan sa mga listeners nato na namino karon. And mayong gabi sa tanan po sa mga listeners nato sa Kibawi, Pukidnon, and some parts sa Pukidnon, and sa to ang mga staff nato dira sa Light FM sa 94.3. So mayong gabi nila Sir Pa, Sir Kelvin, and Tatay Paeng. So daghang salamat, mga kaibigan, sa pagpaminaw sa to ang programa karong gabi una. So before ta mag signing off, salamatan nato ang management no, sa to ang station manager si Ma'am Rose, and kay Sir Wolfie, and kay Attorney Yulsis Labaw, and sa to ang technical na sa Picas Lawak si Sir Kevin. Ayan, so daghang salamat, mga kaibigan, for listening sa to ang programa matagabi atong Night Express with DJ Aryan. So maayong gabi sa tanan. God bless us all and have a good night.

0: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair. O ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
1: Naghahanap nga pananaw, sensitibo sa hayag nga suga, maglisod og kakita kung musulod na ang kangit nga og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract, usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta, mag eye care gold ka. Ang kapsula para sa mata nga maski pa kusog, maski pa epektibo. Eye care gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, ug maski pa kusog sa bilberry, berry extract. Eye care gold, ang kapsula nga gihimo ug tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 09306236125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
3: Pa!
4: Oh, anak, nagdali ka man gud.
3: Naakay surprise ni mo pa.
4: Oh, perfect. Dali argo ni mo nakuha ang akong gitudlo.
3: Siyempre pa. Tungod sa Growmate Multivitamin Syrup for Kids.
4: Growmate Multivitamin Syrup?
3: Oo pa. Maong dali ra kay kumitaas. Gana pagyud kaayo akong kaon. Sayo kay kumakatulog. Nindot kayong Growmate pa. Unya may ana among teacher nga na bright na kog samo.
4: Pastilan pagkanindot aa. Growmate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamin in the market today with 15 essential nutrients.
5: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are 103.1 FM in Catbalogan City and Samar Province. We are 104.9 FM in Ormoc and Leyte Province. We are 88.7 FM in Panabos City and the rest of Davao Region. We are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Dear Lord, I come before you at the end of this day to thank you for the gift of life. Thank you for inviting me to come closer to you through your word, my family, and my friends, and for every opportunity of finding you in the events of this day, and for all the people that you have sent me today. Thank you, Lord, for the work that I have accomplished and the victories over self. No better gift can I now offer you at dusk than the many hours of the day I spent trying to please you, O Lord. Keep me ever aware of your personal concern, your life-giving presence, and your unfailing love.

so much.

o human nato mapasalamatan ang makagagahom diha sa gihatag niya nga kinabuhi o mga maayo nga mga butang kanato karon. Nagbatunta o kasing-kasing nga malipayon. Mo kini ang una nga proseso mga higala para magkabot nato ang kaayuhan sa atong kinabuhi. Kay ang malipayon nga kasing-kasing makaayo sa lawas. Muna nga kung masulubon ka karon, meaning sayo sa kabuntagon, ikaw ray naghatag og balatian no, or makapasamot, nagpasamot no sa imong kahimtang. Muna ang prayer, usa ni siya nga pamaagi or way na ma-express nato ang atong pagpasalamat. Ma-express nato atong kalipay. O sa diha nga ito nang express, wala ta nakabalo, nagnana dahil siya gihimo nga kaayuhan nga gidala sa ato ang panglawas. Kay diha sa balaang kasulatan, nagsulti si Jesus nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi dili sa mga pulong nga nagagikan sa baba sa Dios. At pasabot ang composition no sa atong body na ta gitawag physical o spiritual body. Una na kinahanglan punta sa pulong sa pag-encourage kanato. Pag motivate kanato naagi sa pag baton o mga tambag no nagikan diha sa balaang kasulatan. Mo na mga higala nga nining sayo sa kabuntagon karon himuon nato nga kultura ang kasing-kasing nga mapasalamatan. Huna-huna nga naay kalinaw o malipayon nga kasing-kasing. O dili ta malimot mga higala mga kahigalaan nato nga nag-avail sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program. Itong may-avail sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy atong 100 drops diha sa 6 liters. Makuha ta karon diha og tulo ka baso sa atong 6 liters og inumo nato no karong takna. Duha ngadto sa tulo ka baso, hinahinay lang pud higala. Every day nato ni himuon ano yung atong proseso, no? Aron maangko nato ang kaayuhan sa atong kinabuhi. Og niining sayo sa kabuntagon, mga higala, ato mang naisgutan, unsa ka-importante kining gina-take for granted nato nga kanang ginhawa, no? Kining paginhawa higala basic ni siya nga ginahimo sa atong body. O nasayod ba ka higala nga doon ay gitawag exercise usab sa atong paginhawa or gitawag na siya breathing exercise. Gawas sa normal nato nga paginhawa mga higala na gitawag breathing exercise. Ako pong ma-advise diha kanimo higala nga i-practice usab ning pag breathing exercise, no? Ining sayo sa kabuntagon after sa atong pag-inom sa atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Kining breathing exercise pani siya kanang pwede ni siya sa bisan unsang status no diha sa imuhang panglawas no. Bisan sa mga kahigalaan nato nga paralyzed dili makatindog no, dili makakalakaw, pero makahimo ka sa pag-breathing exercise. Normal man ang imuhang paglakaw, makatindog ka na kay gibat. Kining breathing exercise mahimo nimo ni.
So ani ang atong himuon higala no pag mag-breathing exercise ta. Buhaton nato pag inhale nato, inhale. Count tag 1 2 3, 1 2 3. Exhale na pod. Exhale. 1 2 3. Inhale na pod ta, inhale. 1 2 3. Exhale. 1 2 3. Inhale. 1 2 3. Exhale. 1 2 3. Ang buhaton nato igala sa pag-inhale, kining ato ang ilong no. Mo na ato ang gamiton pag-inhale. Pag-exhale nato ang ato ang atong baba no. Inhale ang ilong, exhale ang ato ang baba. So pwede nato na himuon katulo no. Inhale, exhale, katulo. Every morning. Para pod nga ang imuhang lungs no expand pod siya, kay usahay magud ang ginahimo nato nga normal breathing no. Dili kaya nato ma exercise ang atong lungs. Crucial ba yan higala sa morning ang breathing exercise, labi na og naa kay mga lung problems no, kay mga balati ano diha sa imong baga no. Importante. Importante ni siya nga exercise no, kay natay mga kahigalaan nga naay mga plema no sa ilang mga baga, naay mga tubig. So kung daily ta no natay breathing exercise gawas sa atong pag-inom sa atong tulo ka baso nga kayon sa kinabuhi, water therapy, so ma-restore ang kining condition no sa ato ang baga. Mabitaw na higala nga kini-exercise, di ba, maobserbahan ni mo after exercise, ay mohangos ka. Ang imuhang ginawa is kanang mulalom, no? So, mulalom imong ginawa. Mabitaw na nga kasagaran mga tao nga nag-exercise, healthy ang ilang baga, no, ilang lungs. Kay ang lungs magod nato naka-design gina siya nga ang atong body nag-exercise gid ta no. Muna kung naa ka sa kahimta nga dili ka ka-walking, dili ka ka-jogging no, dili nimo mahimo ang pag-exercise, pwede ka mag-breathing exercise no sa imuhang wheelchair, sa imong bangko, or diha sa imuhang higdaanan no. Pwede nimo na buhaton. Deep breath lang ka, no? Ayaw po kayo paspas eh, no? Kanang tama-tama lang. Mo to na kay counting. Pag inhale ni mo, pwede mag-count kasi mong una-una. 1, 2, 3. Exhale na po. 1, 2, 3. Pero maglisod ka higala, ayaw lang sa dugaya, no? Dahan-dahan. Kay ang baga manggod nato higala, no? Kung dili nato na siya ma-exercise, muna siya ang tubig, ang mga infection, kini mga plema, mustay gina siya sa imuhang lungs. Mabitaw na nga kung ang tao sige lagigda, ang baga niya magka-weak yun na. Muna na nga pag-check ana nanay tubig. Ang tubig higala no, basin ang kasagaran baya nato madungog na tubig ang baga. Siguro ang uban naguna-una, kani siguro pag-inom niya tubig, dito na padulong ang tubig. No, mo na imong huna-huna higala no. Nganong nagkatubig ang baga? Actually, ang ato ang body no. Natay gitawag higala nga immune system, no. Kining atong immune system mo ni ang mga sundalo no sa ato ang lawas. Mo ni ang mga kumbaga armed forces no. Kining atong immune system, klase-klase na ang ilahang mga task ana. Kumbaga, kung naatay PNP, naatay Army, naatay Navy, naatay Marines, no, naatay Air Force,
ang atong immune system ingana pod ang iyahang trabaho, no, lahi-lahi pod siyang task, no, iya sa sulod sa atong lawas. Ang ato amanggong immune system mga higala, no, sa yano nga pagkasulti, pag makig-away magud na sila sa mga infections, sa mga bacteria, viruses, no, sa atong body. Ang ilang buhaton magud ana higala, no, magamit silag tubig. Ang atong body, no, magamit na siya og water. Kumbaga, ang buhaton magud anang ato ang immune system, kay ngato manggong kanang mga ugat, mura na siya og kanang linya bitaw sa tubig, kanang hose ba. Mamagud na ikuan sa atong ugat, no. Mura na siya og kanang linya sa hose, no, sa atong balay. Ang ginabuhat magud sa atong immune system, ilan ang paagason or kanang paagason ang tubig, no, diha sa ato ang ugat. Magamit na sila og tubig pag muatake sila sa mga bacteria, viruses, no. Water na ilang ginahimo nga ground, no, battleground nila para patyon ang katong mga invaders, mga threat, no, sa atong body. Muna nga kung ang imuhang organ, especially imong baga, weak na siya, dili gid niya ma-excrete or magawas ang tubig nga gigamit sa atong immune system sa pag-combat batok sa mga kalaban. No, dapat magudaan ang atong manggong body, no. Ang disenyo gyud, no, sa circulation sa atong dugo. Ang ato ang dugo, ang trabaho ana, no, sa atong circulatory system. Mo-transport siya og mga sustansya. Vitamins, proteins, enzymes, amino acid og oxygen, no, dalon na sa ato ang dugo. Sa lain-lain nga parts, no, sa atong body. Then ang trabaho pud nila, collector pud na sila sa mga basura or hugaw. Kunay mga hugaw nga mga fluid, mga infection nga mga kuan. Ang trabaho pud ana sa ato ang body, no, i-release pud na nila, kuhaon pud na nila, no? Ipagawas pud na siya. So kung ang mahitabo mga higala, no, weak ang ato ang baga, so naay tendency nga dili niya automatic ma-replenish or ma-remove tong hugaw, no, diha sa imuhang baga. E dapat magud matulak pud na sa imuhang organ, no, para gud sa heart ipump gyud niya ang dugo palabay, no, intake og labay, no. Ang lungs pud nato mabitaw na naga-inhale exhale ta, na ay musulod nga hangin nga rich full of oxygen. Exhale po nato carbon dioxide po ang manggawas. Sa nga na ba na intake na po siya ay labay, no? So na input na po output. So kung nga na higala, no, weak ang atong baga, wala ta exercise, sigara tag higda, sigara tag katulog, muna nga weak, dali ra kaayo ka maglisod ang kaginhawa, no, mapuno na yun sa playmang imong dugan. So pero napay ubang mga factor ana po, depende po sa imuhang history, sa imuhang lawas, no. So muna siya mga common nga mga example nga ato ang pwede ma-share. Muna nga importante higala kada adlaw diha sa atong self discipline. Pinaka first nga atong buhaton, since ang paginhawa mo ni ang una natong pasalamatan sa makagagahom nagihatag, ato na siyang i-condition. Muna i-apply na to ang inhale, exhale. Dako ni siyang tabang, no, sa ato ang body. Okay, inhale, mo inhale, exhale ta, gawas sa lungs na to, ang atong heart, ni gana man pod ana sa atong pagbuhat. So muna, ang nindot pod ang function ana, no, sa atong dugo, no. So muna, ang atong himuon higala, exercise, self-discipline,
Muinom sa atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy, maabil na to na diri sa atong istasyon for 200 pesos lang, no? Maabil ninyo na higala, no, karong Sabado, no? Kung gusto mo muabil aning kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, no? Kining atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy nga maabil ninyo 200 pesos ang 100 drops diha sa atong 6 liters. Punta ka ang ato ang CMD caregiver, no? Siya ang inyohang hanapon dinhi sa atong istasyon. After ani nga program, madungog nato ang programa sa atong kaayuhan sa kinabuhi. CMD care program after sa kaayuhan sa kinabuhi. Ang ato ang CMD caregiver, pwede mo mo text sa iya, ha, sa iyang contact number, pwede po mo mo tawag. Pwede mo mangutana, mo inquire asang location sa atong istasyon o unsay landmark o unsa pa nga mga concern nga inyohang pwede mo. Pwede po mo maminaw sa iyong programa kay ginasulti man po niya ang address, no? Pero para sure bolhigala, no, makatuodayon mo, dili mo mawala, di mo malibog, asa dapit. Punta ka, tawagi or i-text, ayaw mo kaulaw, no? So muna ako ma-advise kanimo higala, no? Muna nga faith atong established, atong pagtuo pagsalig sa makagagahom nga sa imong sitwasyon karon higala nga nakasakahimtang nga nakay problema sa imong panglawas or ongoing ang imuhang pag-undergo sa atong kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, ipadayon na siya higala, no? Tapos kanunay pagpaminaw sa atong programa, ayaw kapuol, no? Part ni sa atong healing ang ato ang pagpaminaw pod sa atong programa, no? Kay dinhi mga higala, ato pong hinay-hinay og change, no, ang imuhang naandan nga mindset, no? Kay matag individual, no, do na gid tay lahi-lahi nga mindset pag-abot sa health, no? Do na tay lahi-lahi nga prinsipyo. Mana higala nga kung ni-decide ka nga mo undergo sa atong kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, no, dili ang imong mindset ang atong sundon, kundi li ang mindset nga atong gitudlo dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi, no? 3 up to 6 months nga proseso mao ni ang pamaagi nga imong sundon, no? Kung ikaw higala wala pa ka naka-decide, decision ni, no, anhi sa atong istasyon ug i-avail ang ato ang healing program, no? Muna nga mainom tag tulo ka baso, lain nato ni nga procedure, ang disiplina sa kaugalingon, exercise, breathing exercise, walking exercise, stretching,

0: pala no nga control pod ta sa ato ang mga ginakaon, no? O diha sa atong food control, kinahanglan pod on time atong kaon. Ginapili na to ang atong ginasulod no sa atong lawas nga mga pagkaon or ilimnon. O dapat maayo pod ang atong selection, no? Kani nga pagkaon ang angay na akong kaonon. Kani ang pagkaon nga angay na ko nga likayan. So, muna higala ang atong himuon. So, pahulay, panahon nga ting tulog, no? Matulog taog sa'yo. Para makamata po taog sa'yo. O mga higala, no? Stay hydrated ta. Mainom tag tubig. Akong advice diha kanimo. Kada human pangihi higala, no? Inom og isa ka baso nga tubig. Kay kusay kining mainom tag tubig, no? Makalimot ta. Muna nga, di man ta makalimot mangihi, no? Muna nga pwede na ito na i-apply nga proseso. Kada human pangihi, inom og isa ka baso nga tubig. Mas the best kung ikuha ni mo na sa 6 liters nga dunay 100 drops. Sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy powered by CMD ni Health Code International. So muna higala kung naamoy mga pangutana concern after ani nga programa, i-text, kontaka ang ato ang CMD caregiver para mag-guide ka sa imuhang pag-avail sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, no? O kining tanan mga higala, no, instrumento ni siya nga pwede makatabang kanimo o siguro ang imong pagtuo sa makagagahom na imuang ma-established, no? Iguna imong pagtuo, pagsalig diha kaniya o tuuhi nga kanang imong dugay na nga gilauman, no? Na tubag or kaayuhan imog yung makaplagan. Una, mga higala, ayaw na langay-langaya, anhi na sa atong istasyon o i-avail ang ato ang healing program. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw kanunay. God be the glory.
1: Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandrea Jr., CNP, ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas. Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhia sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.

0: anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata. Nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw, mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana? Ah, sige, tana, palit ko. Asa man ko makapalit ana? Kani si MD. Patulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si MD makatabang din na sa akong mata. Daghan magug ko problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah, sakto kaayo na sa si MD. Kana si MD all-in-one mana. Tanan imong problema sa lawas, makatabang siya.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
3: Welcome na usab sa usaka edisyon sa atong programang Health Alert. Atod ka nato sa mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga eye care capsule, ang Eye Care Gold. Kapsula nga mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, sulayi ang mas gipakusog nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold.
1: Health! Health! Alert!
3: Kahibalo ka ba nga ang Eye Care Gold, ang mas gipakusog nga eye care capsule? Dili lang lutein, vitamin A, vitamin E ug vitamin C ang sulod. Aduna usab kini zinc. Usa ka minerals nga kinahanglan kaayo para sa mata. Tungod kay ginaprotektahan niini ang retina sa mga mata batok sa oxidative stress nga maoy usa sa hinungdan sa paghanap sa pananaw. Busa kung naghanap na ang imong pananaw, mag Eye Care Gold ang kapsula nga adunay vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga adunay taas nga polyphenols nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga usa kini ka epektibo kaayo sa mga naghanap na nga mga mata. Eye Care Gold ug dili lang kana. Tungod kay ang Eye Care Gold, ang mas gipakusog nga eye care capsule, maura gihapon ang presyo. Buot pasabot ang gi-upgrade nato, ang kaepektibo niini dili ang presyo. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein nga mas gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang epektibo nga Eye Care Capsule, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipaepektibo pa. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops. Ang pangpatak sa mata nga adunay main ingredients nga hyaluronic acid. Usa ka substance nga kinahanglan kaayo para sa mata, labi na gyud sa mga sigi og sambol ang imong mata tungod kay kulang ka pirmi sa tulog o pirmi masudlan og abog ang imong mga mata. Eye Care Drops ang pinaka the best. Tungod kay ang hyaluronic acid nga usa sa main ingredients niini, mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-uga, pagpula sa mga mata nga mao hinungdan nganong naghanap ang pananaw. Ug para makasigurado nga ang eye care drops ang inyong mapalit, pangitaag yun sa ingredients ang hyaluronic acid. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ang ingredients, dili na mao ang epektibo nga eye care drops nga partner sa eye care gold. Eye care gold ug eye care drops mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kapila na ka nagreklamo nga kahapoy imong mata, computer diri, cellphone dito, trabaho adlaw-adlaw, ayaw pagantos. Pataki og eye care drops. Presko sa mata, tang-tang ang hapdos ug pula. Eye care drops para sa matang nagkinahanglan ug pahulay. Eye care drops, kasaligan presko ug epektibo. Ampingi imong mata, patak og eye care drops. Presko sa tanaw, hayahay ang paminaw. Eye care drops, ang patak nga muamping sa imong mata. Eye care drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pagpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05-3904 o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
2: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Clay Gel Coffee Mix. Karun, normal na.
3: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mo-testimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nag-testing ko sa imong product, Rubayo o Clay Gel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nag-normal lang akong BP o sugar. Maunga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months, kaya okay kaayo.
2: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
4: Clay Gel Coffee Mix.
5: Wow!
6: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Introducing K's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling na ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Ebidensya sa kayuhan.
3: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MOA Herbal Capsule.
4: Ako si BG Senelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang akuang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko naulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa akoa. Mas na-boost ang akoang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa atuang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
2: Moving ebidensya sa kayuhan.
5: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Atuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako si Bibo, 35 years old. Himuta akong mata, uglis o dibuka, kadabangon na ako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian na ako ang I Care Gold o I Care Drops. Kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatudan, ni ayo ang akong pananaw. Huwag nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Ni hayag na jud ang akong pananaw. Sulayin ninyo ang I Care Gold o I Care Drops.
2: Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay ug uban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas ug uban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store, kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster, ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high
8: and we were so bad. Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Nautsawa ko eh. Kalit mo lang kong giyobo. Sipon, sakit pag inakutian. Ang labat pag inakugo.
1: Tungod na sa mga bakterya o virus nga naa sa atong palibot.
0: Unsa?
1: Aron dili daling matakdan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon og Jassy Vitamin C plus Zinc.
2: Jassy Vitamin C plus Zinc.
1: Jassy Vitamin C plus Zinc.
3: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag kanatong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.
4: Problemado ka ba kay wala kay uniform of sigala? Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungag ang detalye, pwede sa pag-contact sa itong cellphone number 0912-605-3904 o sa itong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
5: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, a perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
6: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o daily hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako si Rizaline Pifaelden, 24 years old. Nagapuyo ko sa Cornell Jensen. Ako nagapamatuod niya ang Mega C Plus makatabang jud sa ako ah. Mosakit kalit akong hawa tungod siguro sa akong adlaw-adlaw nga buluhaton. Kaning Mega C Plus napaminawar na ako ni sa radyo busa gitistingan jud nako. Ayaw na mo pagduha-duha mo gasto sa gamay lang nga kantidad kay para jud ni sa ato ang kalawasan.
1: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Kay Linda Dumanyel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Katong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. Unya, makatulog na po ko. Eh, sa una, di man ko katulog kayo. Eh, kamataga rin kong mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama, kainom na ko ganitoan, Mega Pure Coffee. Na lamig na akong tulog. Matay magkukog at birthday diri sa radyo nga. O, lagi na. Sustingan daw ng kuan. So, yung palit ko, inoon ko din. Nakabawas na ko.
1: Mapalit sa inyong masuking butika.
5: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, o uman pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
0: You're tuned in to the best, the frequency
2: 90.9,
0: the station
6: Radyo Kalusugan,
0: your best music station in creation, 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ako dahil si Ryan Gudinis, nagpuyo sa Midsayap, North Cotabato. Isa ko ka, si ka-driver nga nagabiyahe adlaw-adlaw. Nga ka nang inig mauli ko sa balay, wala na ko yung time sa kong asawa. Kay tungod kay Kapoy na kayo. Sa diha nga nai naka-recommend sa kuha aning Tiramax capsule. Nga nindot daw kayo ni inig mo, inom ka ani, mabalik kita ang performance ni mo sa imo ang asawa. So, kaning paggamit na ko ani na iba na yun kay sa performance na ko sa kong asawa, nindot na yun kayo. Nalipay yun akong asawa sa tungod aning Tiramax capsule kay ang time nga nawala ni balik na tungod sa Tiramax capsule. Tiramax
2: capsule mapalit sa mga butika.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
4: I Care Gold Capsule.
5: Dihay usa ka adlaw, grabing babad na ko cellphone.
6: Kasi gyud dula ba?
5: Anak ko mama nga pula daw kay ko mata.
6: Tanaw na ko salamin.
5: Murag na ay ugat nga ni buto.
6: Ula kaayo.
5: Kulbaan ko maoto nga undang dayon ko og cellphone.
6: Unya si mama, naaman I Care Drops.
5: Yang gipatuluan, unya gipainom pud ko niya og I Care Gold.
6: Dagmata na ko, murag way na hitabo.
5: Pasalamat jud ko.
6: Moto sukad ato, limited jud ko og cellphone.
5: Kay makadaot jud ay sa mata.
6: Pero pasalamat jud ko sa I Care Gold og Drops.
4: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada. Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Masakiton ba o ganun na luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang pa kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kompletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
1: Introducing Kay's Fragrances para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
0: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Kasakit. Ay, Antay. Ah, kasakit.
1: Naunsa man ka, Tay? Nga nakikita naman ka sa saog.
0: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyotaoy. Daghan nagyotag batiun sa itong kalawasan.
2: Ayaw pag-anto sa imong sakit, Tay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
1: Unsa man na?
3: Nong Laring Essential Oil.
1: Nong Laring Essential Oil?
3: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
2: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunuran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunuran, haplasi dayo niining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil.
3: Nong Laring Essential Oil.
4: Alang sa panginanglanan sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
5: Naghahanap nga pananaw? Sensitibo sa hayag nga suga? Maglisod og kakita kung musulod na ang kangitngit og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract. Usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta. Mag-Eye Care Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga mas gipakusog, mas gipaepektibo. Eye Care Gold. Ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bilberry, berry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata, mapalit sa mga butika.
6: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.